Jesu te. Ai. Mati ika ha has ka ka. Ngona kinga satsi nga. Otska holo da baba. Asi kau ha. Habe tsiku sta isti kuan ha kain. Kam si da. Si ore ha ha di ka. Si si tere ka kain dielo ti kuzi. Si holo da baba ai ka ma. Kam sanga babu. Sasso per la cosa tutti. Na khare ke netsa mi. Dan out of the city. Hallelujah.

Miholo si datin kayan glaski, Nesa Dila means a Tigalifonia S D. Now who's negami Kaidaha Horaga Island and Santo by Kaide the Genes of Anibara me say I ke salad courses kidigurum. Kanga sebeka ngaibestin dami batrapoza khusida tingo kaidi ti selbia biagestin ge sida tingi kanya dilami ti auri chutingi chokob amza khurami in chaila jigo habi kairo in tia mester in huriski kua dilami seiso apngaske nesa dige nebaraha mi se sida tingi gen ngokunga kwa kai diske neso ap morin stefanes narami kaida ha gen ngokunga akomedi ngurugugwa ha seiso apngaske nesa ngakab ay si ngabangke kwa dige dilamire amati lastin agume bakurami in amka sinda kwa kaida kwa kaida kwa dira ne kwas ai hara mi se I game kotini kose ga isu apnaske nesa dira doho banila mi se ti karal modise tingira mi khaida go adi ti e ne balaga goso apnasne ke ukhaptina rami hi sike tingi khaya sike tingi khaya ne kwas qaroma dira mi se ti mar dan khoba istin dami e tsara khebe sa khaida go a qainqwas dira ha mi se isu ap iske nesa ti ai kwas kira mi disiya kan ain gene sira man wathi ngiqo ai ke qwa dile ne tsika mqwas nga qaroma ti ngiqo njuka sa qlo yana e sa qlo yana sa qlo yana khwen ge hana ti ne tsene nqa sa dawo ka kwa dawo ko yini khona ni ha se inqa sa khona dawo ko yini ha se I ti ike kaise niran huma khase in e dira to khoba mire ti ike arisa kwa ngadi in akhasi kunqa kuthi nani la ha khabela nikosa rasa ko kunaso aba ila nkuru se test misa ngwako emncaro de mathi ti ngwandi ngqaro ngqa cha khara kanqa ko ngwana ngwako ti ngaba khoni la qhalu ti ne swap aim na khara sqharib di governor points of david khertep ta ne ba qamro ti ngobe khara ngansi ki ngqa sqharib nga ngadi ike ngqa khasi ngaba nila ha se swap nga skin nga sa genocide the remembrance ti dira mi se swap team ngana ke dana ke mati team ngaba khono go banira koro se idare na khon hina no go ba ha se ina didani mi se isu apna skin nesa dira do go ba mire tsi khara ga nga go khona ngwanira go se ke sa tsaka ngoga apna ha tsi khona nang antsi khona gra mo so apai snatch ke a mi kharuba le kharo dige dira do go ba ha mire a go da ga so apna sna ke sanchez tsingira mi hi khai a swagopske khairo asa khai a ngaqhaba kathi qonsqaqa yasencamron khoruna usa yegetron dana usa drami ese ngaba ije khaya dige neswa ira ha mi ese game adira ni sob I tausinan ge khona dira mere chi gam disi hun as kan tap dis gam wa disi chi gam dis ngal ang ngur dis ke ne sa thi ne phap thin ge ne sisa to asan wa garu thi ge tui tsam ngona haga chero di tuje ko qau ne khabe ni qong am san ali ga don rates frerates sadrates sunates ne ba khura gira mandakh di gamio kan tap am ba am chi kaman aib dira mandak se dira am kasin se ngaske asa thap nga e juni dinda khonami ngap ka dira tang se ge chira ge ngap ka ni ngai se ge nga ngaba da ye ne si sen khwasa ma si gu chi khun tsuna dira ho a se khabela ni go ro khara ka nga go khona wa sina dai na hwan chi khron ni ha na dira ni mi se so apna le chiga mtse sna qarma sala sa go bnang am gasna sen ngika ngwaina ke e dikurisa bona bis ngap ke netisa ho ngap aim ngaba good morning namibia ba inqwa ayi sin khokare se ituro ngaba sira ngwa ke tip ya ba uris khasa hiya in engel di gezi ingli di ge ingli di ge ngaba tika dibi si kole te tika ba ngaba nila ngusewe da bis ngaba ngikwen nangu zin ngwa uskusa na ingas karoma ngaba awa kore dila miya ke ngaba tika bang uyo tika awa nimu ngaba gura awa si lamka kais kai sin tos ingli di ge ingli di ge hobi ko bapti kwa amem sara ko bat map kem hobi ko bapke tira ge koi gara namasas tina ngaskusani e sada go bad map king hobi go bab ki hobi go bab hobna la ngiba dana sala sisen use e go bab as e eat ki an hobi go ba khabe go mang ayo san isti go ba ga unga se swap e dilani mi se twas ke ne sala ni khalu sala sa go nga thi test miss aroma ne test man aroma ni la ngutu se in ariski na genocide titra mi se isa ching kwae sa mayoro tingi falgano sa khusi ke tingu khai dira ne twas ira ha mi se ke pastor matik ki tingi khanda besa khum hai ke gya dira mi se ke tingu ndum apostle kausep tin arano sa khum am ka sen je ko twas ke dira mi thi okay mani tin
vukulentsa khurami sike tsingene siko qhayiqasen e dilami se uka qhayiphala qhoqloya ku ngxakyare san amsti qhasi tsingere tsincikweni tikwala uru qhayising intancam de khoqloka sina ngqwame uru qhayis kira e tikwa qhayis chaza skira hi tsin amme qhayis chaza skira hi is wa qhayiti ngaba.

0: tloasa ne qhairo ya ska qoya se tui qan qharus kusana e khontsin ga se iso apa iskenetsa selane di qharusana sa go bungathi test misa qan qhauri
1: Is that glass? I'm ready relationship. Ge kain aresins na ge koi khati kain aresins ka kya turich ke sacha ichma sacha sa para guchi na glui basin chi dite ge mang abita ira dite ge da mang ira tai dite ge tai na dite ma dite ke sacha mi khabe chi chi unwa khasa guchi na khabe oi sa se koi I khat kum ka kain aresino chi da ga ne chi snan hoa chi ni chi snan ko ge au chi taras girlfriend boyfriend di chiga ha frau deng di chiga ha mood an ge karana ni ha o ngeng abi ge sada da ba wang na di ni gu ni sina lang na ve sina ye di sina paraka paraka paraka ni ko da di de ye ti oi ba oi ya
2: Cousin.
1: Ay, quanto era de gay school de church for the quanto a tarati de toaraclaim. Quantin and Critchy, who got the school vacancies out. Ah, my best, I be a scorpion, Ninka Faram de Guantin, Asin Suganis, Ti Ama Sene, sang like character navigate the gratitude, I guess, or also that one marnivan, be kept sitting like the Idma. Nip kasawa cha chong ge itma ge ga net vasla sa tam tam ching omsin sku jang khuda ge na ba kep chedina marni pat kun mani ko ero pat kun mani ko ero kao masa do oi pna ge dile ge oi pna tha tha sin chimung khoi ma ai be ka ai bin kun ka khoi na ka an nga chi o chin kho ka chi o na si oi kha khoi chi na si au kha khoi chi na si oge ti tna ka sa do Koi kumga aibe. On umut marai. An nga chi kumgao. Ne sats nga kumga ne hubu khairo sa itanaga ho. On umut. Eche tabi chini. Sisin am chini. Nau ne dini nau ta ta na chi. Uda daing aromai di ikhai sa. Coets assets go coesiba tanga, coes assets go coes, coets a coca, titco coes as coets assi, cooba, titco coes assi, he e o doc dimiti at a auro o at di roba, a madi tia caroba. Habibunga coe. Edo, nine aha, ne, 참 진나 까이세 까이나 하군기 오마인 땡어 꾸루인 땡어 그라인인 땡어 에가시라 하라 코이까이 코인드 바이기디 까이세 기약곰 티스가 가바 노디아 하우 오스나 치카디 까이세 나우슨 마프카사 마디마디 이 치마디아 카로사 마스카사 마디마디 이 치마디아 카 하비츠카 마솔 모아코이 차우라 타이로사 우바하 코이 니스카오 오츠코 까이 다운 깁 까비랍 까이 다운 깁 까비랍 사타마차 네체츠코 까비에 오츠타 까비 아프살레 타마차 사투이츠 나스 화스 아이 보압 사투이츠 님마 사투이츠 님 운우이 사투이츠 님 디바 사투이츠 타이 암시다 와디 이강 가서도 다이 암시다 이돈 네코스케게 네디치스 이게 마디 디바디안 후게 이돈 네코스케게 마디게 네코프티게 마디게 나코바 치 치카베 마사 이치 마차스코스 두착탄 고이 카베 만우리 고레 우이 나디 디마디 치 아우디 치 디바디 치 다오바 훈 와바디 치 다이반 노 다이바 노 마디 다이바 노 마디 다이바 디바스 카오 가츠무카 쪼이치 코이츠 아오 우마트마카 이오 쿠이츠 코이츠 아오가 가이스노 쿠이츠 코이츠 아오 우치 니힐리감 니마츠키리 마디 치치키리 마바크라카 치치키리 두에오노란쿠 니치치키마 와이드마카마 치치키리 타이카 디바 치치키리 타이카 디바 치치키리 타이카 디바 니마 헬리가 후가 니 쯔이체로스 야츠코신 아밤스 쯔이체로스 니시나츠 아마베 우마드마스 니시나츠코 코이츠 아시시나츠코 아치나 우가 쯔치라 코코이 코야 코치 네만 니호엘리과만 니코 ne khoi kwa mabane sim stop khoi ni ne khoi titsko ngisi akoko patsko o khadi ami ba ai do inda kho kumitsika ngang a pribat a qain khabitsika khoit ase satina khoit ase khuna nchi koko khoit ase khuna nchi tsora tsi khoit ase khuna tsi o khadi ami o koko tsora kai khoi kup ko ma kai kai khan kup ko ma kore tui che china chik ma khu e mat mai chi out mai of khu of tauba tau tau ni tauba khu wa ba ta ma ha i che tai in aroma da ti tai in aroma da ko in da di da tai di gu ni ga kho mai mai chi tui che ko ko e ni tai di gu khu sian awam chin awam sai ma ma di ko sia kai bai nga diko si kai bai chik ma ni si sa nau ni si sa kai se kai khu ni kai se kai khu ai ni ba ai kha bi na ni ni ti ai ni ba di sa mi ba nga ni ti ai ni ba di sa ni ti mi na ba nga ko ke di ba chi khu na nga ko es ke di ba chi khu na kai si ge kai khu na di ba chi ko es ke kai se ge ni sta ba khu ba ba chi ko es ke ne ti ti ki tu i ti sa tui chi sa tsikin am sen kan aroma ne tsiki khwan ma kmi khwan ma chi ne tsang khwa khuna ran khwa chi ne khuna ne tsa ka umi ba ma khu ka mi ba u ma khu ba ma khu sa ai kha ka sen da ji kho i gum ga ti ta kho i gum ga sa cha ura kha sen an no ura ka bi chi kho i gum ga sa cha ura kha i ro san an o hui kha tsa ta tsa ta ba tsa om khit sa khisa kan ano un titi hu kastina un titi tui chi chi si khoi cha o o kha ti da chin ge khoi o kha ti da chin ge tuma ro na un a ko ta ni si na ti da chin ge om ali sa un a ko pan ma ma ma hu itsta ha ba tsa go ba ma si ba tsa go ba ora kha ben uru sa tsin ne ban eram de un a sa tsin ni di se khu na ha sa tsin ni dai chi chi ra i ko se go ta di ko se sin a itsra i ko se go oni ma ob kini ma de chip kini ma de chi ra kha di tam ba gu sni kha pa gu si mo sta na us pa gu si ta tras ba si a ko e agura kas na ra mi do tras ki ko tsin kha sa aupke au khaba aupwa se aupke khu kum masini machi ba tras yuga madisa so chi tampa gu chi e kara mi ba no pa gu shi musta na forma na ba gu shi na cha wa to na si na ba gu shi wa na cha do an na it ka chura kero sa om khe cha kero sa ho isa kero sa chi khadi hanu asa maski ha ba gu tani tani kom gu tani chi tani ha ba ha ba de ki ta ngas ka ni mes preku ka ka sa do khoi kha khoi ti ba khoi kha hi am gu shi gi ni si na go ne i go dir ki mi petro lo go dir
2: khabisina hm ngai waka uya

0: Kwati ni kose ka iso hapa ngasine ike obekha idani kose ka i ostina ike karaka ngako kain ngasina kwa kuna la i ti ike nebatika kara kose ka iso hapa ngasina obekha ngadi sisi ngu chukho nara e konsein ti iske saradi hupti Vice President Lucia Wedbos ngasitinge qaisa sekolo qanisa di nga are aun hiya toli di nga han qaisa senira upna kanaka han uip enira qaisa nguisa tik qosa se sisinga nira ngobuise isa tik hasi tina ngkuson qasip enira humka nge qaisa iske ne qaisa alisko tinapti People's Political Consultative Conference di maisan kha Sarisin tengo bungubus a CBBC di House Comedy Sahun Sarisin tip kunaba Su Yong Hingi Naba Sien Swapna Nedigorokum.
1: Highly values the long-standing friendship and strategic partnership between the two countries, founded on solidarity, mutual respect, and shared aspirations for development and prosperity of the two countries. The country of Namibia will remain appreciative of the support that the People's Republic of China has extended to Namibia over the years, particularly in infrastructure development, capacity building, education, health, and economic cooperation.
0: Ya ngaike saradi ngopti ngaka ngwa presidents ko ngali chinapti maisan kha sarisi so apna guru khumse I tauba dida ginira ha mi se game tsaya sirani ko se ga I so apna I jikwa sisinga ngobi sisinga has ti khoina sisinga hos aira ainsa ngui se so apna skin se kadima mulilo sin a commenting ne so ap ain ngabara mi inira ngona kan ku ngaka nira on den khara khara khaisa ti pa sa se neski sambe se khari pa sa ting ain aga minister ngut ngas abali di dr richard kamui ngaba nira ni swap hospital planning tirami ep ngaba nira ngetin on sama se ting ngaba khonira ain aga supreme ngaka khaiti tola pa au sylvester menka tina nira nga sa wedo kani hia digging and safety on sa nira ma se I khaisa disney game ne bara ha mi se game in tangu gin ondira hoka tangu gin ondira hoka naba khoda no khoba tharo se ne ba karo tikore mabasna no khoba ngwana ha di drama so ape obe kha ke tui kai di si sna ha nga CV ku naka ma kai ha tare in aroma korea khap da minga ge mola hanu si sira khoba ame korea khap da mi kon gene si sa in khap ai dugini ha naba dugini ni sa dugi kalura sobra tsawa idi de sei e timaruwa mola ha ku chi group mola nta dani ku ngaba ngaba tuse dikisa do khona lesela o gira mi tu ke disi nga khon ke ngaba CV ka ti qo sa se tsaisa sing a isa nui e hena si sing ngaba ni mine hena ra mi en ke ha ba hanas an khoi ti gore ha da me ti green wells tin di khona not from outside di gira mi e na na ngan an khoi ku au ka tsaka hao o tske khaboli nga khai di gine so ba mi ngaba tske ha ha ka di de ai sine Arsenal's queen is a hemding. Aye, man, like you can like to cover an eye. Could I go roti, never snake in his up a Fredatis, a Ige, Nadi eat out, did I cover army? Not paid to the Tigi Safflan property groups, marketing managers, Rota. Bisingaski aliko ngoites ayiko neso ap isko ngabang hware pipe tin numbers kha sarisien so apna koromin ona kai this is na ham sisengu ani ya ngaba I don't mire ngona kai di tingani this is na kha nga sa kwen ngadi e sisenga nira hose I khaisa tin wan angusa storan nobadura group mall ko I hon ti marua mall ko I hon wenel pa kha ko I ra hon wan gen ngaba kana ka ha ti gene so ap ira ha Me say ike I kwetika koso ape ngotwa eskin obwe kha akome eskin onakai di siti kwese di situin wa diswaga hap nga tuida sisin u tarin aromanda sisin u di ramien waron nga tulak naso ape ramien sikin nabeke tam di sin nanin audon nana hobi audo renta audon ke di gramien tine audon agu ke Mercedes Benz I tabin uristina ha se ike naskin iso ape akome yung aroma ha sa tigin rendi hire ike hame tige 300 ina nienda They send it. Now here, Kaoya Kaiba, Rat Habwa Bama.

0: kharule chiqara sithari bqa sirim qara sithari qanda ka siswa ap ai ke ne swap ai dan kose ke iswa ap ai qaisa se ngachap ai dawo ka qwa chikaru hanup ngoludi ngabantwa ncidi thincidi ningichari ka qwa thi namanqais thinira ngqwais aska tanatana namakwetska thi namancawatska ngo ngabamuthinira qwa maisense qhais ngasa dira mesi qhawngasi usiku ngakuthi qhara ka nqaku khun ngasi ip ai hana sin ansti akai aroma kwetkelo goso apna snake harda kharipti ave ma ansti engu apkoi sab simon ko beri tinam taisa se khamkhon hia harda kharip ma hana goro tau tau nga chikuro ho nga in ngadi e genocide commemoration we git hia ra ngami mus adf apna sin tin hau chikhon andi ngai de ge hu is kaut kanon ni la chiba chi sein wab in ip kon khamkhon in amati iri kansang hore khap in agoro di swap nga khabe kharas kharip nga da go si swap ere ge kharas kharip ti gabaneri kwaisa khertse ban ba ungam chi nitikam kwas aroma ira kain kwas ti ibang onira mi
1: ala kain kwas ti mire na odo chi ores
0: in kain kwas gabana kam kore gabana sako kharip ki oisa dirani mi ne kuru ngani khaka tsaka ko wa me namibia kha phana unga chi khabanira ne swap ai sak island hali tsa kongwe chi tin ge khuna has ku sa i kharas kharip nga dira nimise swap nga kam kore genocide kha kharilo si khang ho sebe marare nikwe da ge musi no khoba nga ama chi ko sa se ham khwen nan dira le sisa le di khon nga ha tini nga a se swap ai
1: ya ani ara kai kan kan stimire ores genocide kha jega ngwa yi ye kam ni di ya ge kamuidi iyage namamchi herung aguti haingi madi kainuidi dem kubai ke aisa khune ube dira kaiye kai amsnaga nade rokba ge haing maske ne jiza dizik kusing ati hakati dizik kusing ati khaja guri kose ji isa nabanje tucheng thanoba kainuisa ge di waraga naman si waraga herung kain gas kham gas abu thon ga mas abu oje kas aren kas tare kas wasni hinga ga sinin gupjai jo ube dire kamsa chiri ginga di kam ni ma so bi ja ha ne kam uji ke heron ba bu tan is october thapi se ge di hai nem din nal fi ti da mire chi mas ka ka na ura sa uguri kam ji kam as abre thapi se na ma ku ba bu ji di hai ne kam ni di ke kaise ui ui sa kaise chung sa chi kaise ge ne kam khawra nga ha se nau khawra da un un ma khabe nga ngwa gu jing ngai ma chain ni sa di ha kam ni sti mi ma sa ma he sa odra mi khoya kaise ke kam un ma gi ngai ba se ne kam ni chin la jeng nga lu nga lu si tu ikhra nga pa jing ba ngwa o ne kam un si ke ai ba se ni ai ai ai se ni ai ba se ni ke tas ni ke i ui ui sa khai sa uru e ha khose i chi ko khang a ki kai khuniya da u ana ta mu si kham khuniya ni ngai chi kai wa kham suri pe ko hap ti da mi re ma ba do khuba ne khasan am se ha wa lu ga da mi khu ya ma ko wa ye ma ba khu ji tri khasan ni am o du ji ai sta ga da wa ngo ni ba sin khati da mi khu ya was au ma di in u ji tin ai ba sin sna ti tin hanu ba si kham da ai be kham khu sa ma di gur mi da mi se ne a khon do na mai ne da mi es ne ni ne ain is this as a dsk nadin homa khu ngas tu zahib ma ne ne ne khwas ke parliament ne ke tha tha ki ke mi ne di che ga ni ni ko ta dom shin ngab ne khwa mi ma e khabe ne di che ga ni ni ko ne u u sa kam u sm bi sita khona thau ngas ain ko sim sa u ga da ji khona ngwa ngwa khoya chi ki ne khwas parliament ne se tha tha ka ma standing committee stira mi sa ngai 2017 mai thap ma kai sa ma da ga yo ke sing uye kwa se guchi ka kwa ma si ding sa au nga si diwa o ka ne di khu rang kwa e oni khu khamari tro me kai khu e khang na tro khu un wa tro khu na din kwa di ji ha ma hin ob kha tam guri kha te be u kuma da cha ji ki nga so ko ngang kwa sa thaba parliament wa wa chi ti ni dira mi khun je ka di khu che sti ha san ji da khwa ra mu ngui dira mi u ji bra ta kha ka ji mi chui hi o ta do mi ra ngui ji je nas khap ka nga ta dom sna akhan tu na mai sang ba ngan khan jung tu di mi ching ba khu president si cabinet ka jung ka karu nas khap ka si tu ing ma ka si tam di si khayang as mai khap ti si ma guri ba ba nga di ing ing ing si sen ti as si uai ka jang na ti gi mi mai chi ga jing o guri da go nga mi ma khap ka ji hai tu run ha sang ga ma u ha yo le guri

0: cabinet director fitra mi e khui ngai go mang mi president skandos go mira sa hi ne how di ne drong khwade ta i ai gam go tuni ha ke tsene ha ne how de din wa in khwena in ha ba su bu sen sing na ka go e siu ba chi khali kai se kai nok chin aung sa se a ngai ma sen che ngai ngai ding u jip na ma di ge me ma chi da je ba christin e sna da chi ne ti sa ma mi ngu sna habe saga iban chalen ne kasen ngai ma sen u jip na do ba ha go ngara ti da mire ores to ta ase
1: e ko khamnisi ge iswa apna ne di genocide ti da miswa apna aba twister teddy huka hanukmo twin khanuma de unhao msi khali di governor ri ase nikwenda okhani sitane ne kubadala ham uthirango set maske rundu singadala ha hinadani namakhoda awo ngachapha ne xonga thini di ngawu libna singa handi o ngin khali di maske ngin ali ngasine khali ku ngasine di ngin sendi ngaqam udi hiyake di din aroma sine ngakhasina
0: Orange nature sugar, Huang Aisa, and English and Tess as a young man, Huang Aisa, the Mirage, Tabu Kabura, the Mascayura, Min Hara, and the Manti Hero on Dimasi. She knew idea Tanaga had it, Tamara Halaga Miscas, Sako and Halaga Miscas, Wasa, Ning Audi Zigi, Tila Yene Gurida Gromo, I guess Ida Ye, had up to Karasin as a Nevangaminus like Time Hawa. Havila Ye Oma Heget, Chit Thomas. Si ojohen jubatin ni bang hawa tige u habakmi na kwenda mung akmi erongo tin etin kasa u na lida ye kain agua tige net ni tausa na tu ang abe hangala kwenga si khangda do khon na khwe si di na lida ye ga mi dira mire ne pasa la ye sira wara ka sin ne go gong ai so tang ang osa khu chi la ye ama be sin na ngo ai dra go na li khun tu ni
1: So, when the Guam Organi Goscow, Nabdanga, Dagrot, Ninja, the Instigan, Marin, Oba, the Tihon, Harib, Hanukaba Huda, Madi, Ben, the Mascayo, Mariuhun, and Nira Maisi, Harta with Karib Gas, Nisi Gara, Otomas, Karib, Tikara, Karib Singa Swap now.
0: Kazigan Gans or Restipado. Hanukin with Kaba, who Madi Gans at the Janams and Sadayidin, Hanuka, Huidare. Ida sida kona dokban lulu lutretska na minus hamici chi ye tan khabela ye neda dida hong ane kharip na ora ye ora ga se khara kharang kharang waira kom kmai izi bala gira ho kun ye kaise kai kun kamas san ne ne ma hu nga u ati la ye ngali khuna kon hanu ba mas kho kha khali korong ni kmai abena goro di ida ha a ngali khun ne kombi ngari a butira mi Madi Masiro, which Nangus is having a Langhunu and Tunu and Hari, Chidok Bako, Madi Maria, and Makan Kansa. Madi Madiko Dita, Twisted a Mirores, Quindi Dura has it natures and house deep day, Waragasi Ikasigunga Rikundi Garagunga, Sida Yen Lai, and with a Hunetis can overhead and come Madidaga Mise, Nadin and Hans Nikarahama, Nisida Yen Lagamkoga, before Daksa Hunley, Boris Hunley, Ning Adagunga Katatra. Sebke tura hasi chi kan kwesens kunde mengan ngasi ngwa uwa za hoe ha kwena ase kaisi akai sila ye outon chi ngali kundi I khasi guyara mai guni kong ang ne kwende tura hasi ne bahasti ba khasal so hasi amin wa khabela yin khano khaba khu ti di bi os khaba khu kaisi kwe sera di cha to khu basa ba khona ne ngin lu ngu sa sila ka ne ngin lu ngu smi la ye har dap chi kharas ni kharam khwa har dap chi ngai ye nga nap korong la ainu ap tradisi kai gusti ba kai kan kami kai se kai lok na khon ra do khuba ra tal kau nga in do khuba ne ba tan hang ang ai ba sanis chest is a ding ag was ye khoin ka ne khun nang a chita hai si dim nang kin nang che eight man hang nang ba sin che eight man a chi mu chi ho nga ma ba khun ki thi chi ma di gi chi ai si ne chi sa ga sa di ra ming ai ba sanis na se ma di khun ki ma sa a ores khabe ke tura hasit ne tra khali tip kam bu glas namaza na hasit no bara ma ba wala ka se I kha se gara kong na ti da mire
1: so le di ngali di game ai sa khura ka ke ntswa tswa di kham ni mi se na nga ni mush tas ke ni sa
0: ores ne house ala ye tam a ba na uwa ti da ibe ka da ke ka sa se mire ne ti sa ida ye kam kun kan a se kha ye di ga mi ngira Mato.

0: ngaba la ye kam khona ra e tha an di tmaska yo hong a di chi khun chine ora tsora buqa le bara ye green hydrogen di khang hwa oli bu chi sas ne khang hwa khaba la yeng asa khoda nga khuna ni mang usu sa hinu da ye man kam khun ko hang a di kai kai out da tom hao nga khuna da ga mai en ka ne rang hwa e khuna in eight mang ma wasan cha eight mang mu u ji ba na ri gam ko ka sa ne chi sma amma kam khun ka kai sin ha pe sin ha mi da ga da yeng an kam khun yeng le ko hwa la ka se ha kai ta ha am nu chon ang wen mai chi ke kam khu si ba ai ngo pna ngai gun ha ta cha so ang o ka li sa da je ko ng ma san ai sa kam khu ne mai ida i kha as ko se ngai kam khu na do ko ba lu bi mo na mi nu sta chi chi ng ma san ngai go i cha cha ni ron ke no ba ko ha kha be ng ma san a ki do ba ngai go chi ji la ji la to in kha ra ge ne cha ng la go i di o ga ha hydrogen di chi ga ha o lin ji ta in chi na mi ba da nem je sidan abe khu ya khuna nem je sidan abe sun khuna ne ping u jit ne khun da ding ba in ait ma han ma pasen ait ma mo chi in ding nang ba ga ngas ko bu tho ba cha cha chi da si da kai da khan da mi da khuna ki ka san chin nas ka khoi in hong a chin ma chu mo wa khuna ai min da chi ding da khuna ai ka go di kam khon di da mi ba se ko khang la pi ka sian ma ma sa chi ka nen khu na i khun nam ji ni kam khuna ta ha se mi ba chi a ka sin ka ma ge kai se kai nga ma ka chi ko te nga mu ni ba ge wen ne chi sa kam khun ai a kong ka ma sa in do ba ne chi na kha ta ken de ho chi ha ga a hu ya ga ha an lu ten bi ba mai kai khun nan ho na cho ra go u ta sian ni ba sin ne chi sa ba ge ne chi sa ba ge for ta nga go fai sin ma wo cho cho ti da go nga ga sin spo a ti da go nga kha mi chi mi ba yo o ye o res ko ro sa hu mai ne kha ri nga ma chi mar ha da khari phin ga khari khas khas ra di khona ngal ga ha usa ne khonera ne ga ha u in je ne program na fusion ga tsini han an ton di kwa ton ki di kam kon di guda mit ma ko ya sa kha be da ge na ga khon ka khas khas ta men ku ya sina khari tori ha haus ga kai da kam kon kan ga wa se wa sa ni wa si ge wa ra ga ta ga go cha wa ra ga sin na min mu sta ra ta u se da gra ho ma por es
1: nang o ba sane uwa kai ngai se sin mebe sak island in oraga am chi kai se chi da ying ba nang o ba sane uwa chi da ying ari gam ko ga ti ga mio na ai end le gen in existing au dit ngara ko ta chi da ying ba nang o ba sa khadi uwa chi kai ngai se sa uwa chi na sok ga je na sa ari gam kara ba i ning asne ni tanam ma ba khuda je na ma fis kara tanam dana ada ni jimmi ores nama fies na mi veda ye tam nara ti biro staba hu nama fies como de esta cosa yo wen taida ye chila ye tan hu la min ka kala de chila ye kai se a thoa ha ti pan tam ale de yo wai chila ye dira tina ngati na yirmi hi ora ye ha ka han chila han o ban aun chi khun ka ha ha bele gurisa aba kana ni si ai be sala wen na ya nama khoya sa au se ni ba ye hain khona go ha in ne aun dip ne da dieta na ma festa dien abe die chi na ma fes ko go die di nan ya ma men khona nan ye hain khon khabar ma khabar di chin ein kham sen de khon ne gas ma di da ji min tu ba ge di na ma fes ti ka gwista ne a kha si ba ga di da ge si dan ba hu da ga ta pasen no na ma fes ta ga ta pasen na skin ali tin is at ach ni khundona sa idrami is ya amdla ga program ra chota chin na basala git kana mission a tidra wala mi is ke khari khari be le oniron ya ne nama fis na mira han chi sa khoi da kharang aroman tan ka ne ta ba khuang na bun ui khastin ba si be kai ya tu inga kha si ke ai te tani da si ba khang at na ana ra gine chin le yang kha basa kha basa adma waro gu ne ra nama da kana ga gu ni ta ba khu ui chi ja nem khaw da ga twin is na king and stretching usip ga khabe kai sin mung gu chi nam gu khoi da se pung la khastin nang nang se sin na ma phi so chi da gi nang usip na ngai da mi mai de khari di ya di ka nus ka ba hu chi da ngang san chulu chi da nem ma

tswana ga nna se go nna nna re di gaetse tsuro qhese samse tswana u sa tsi qhauke it metse se qanga ka it me tira sing la batsa se switcha gra mastina nga misa ni miyo ga be sa tswana umse nga go nna ne go nna se qhausa u sa u metse mabata ra tswatswa ma pass tswatswa sa umse sa da hina ne go nna ra nqa tsi qhaula qaroma u sa u tswana ne na mafiesa ne ga sna u sa Kaufian ga usa tswana isinqunkai ngcinisi ngoruma gutman genqa ka ikhwenda ngwa khona Tinoti sinqinya nga ingcano ba siho Bigwida domire ti aisca khona qungu Kaidira kama ngara ngadi khona qungu ne ikusika ichi kunqai xaba nqa comedy dinqa qathi sida ke sida ke ngwa karuwa sida ke kai karuwa Ngayi go riya leba uri kanske tsa usa tla ira sa a hi resiko pngare ke sinai ra ka e ngadi ke ha ngap ke tsa uba sa re ibe ne ba ngharu go roti nga ska utla ne so ap ai no ba siri ti kwansa ap ne kha go tshina ne ba nwa amre sg ba ti we kha snike ne ba aqam sna ngadi e a kha sibana ti gene side skin anu qhaba go ke an hanu si si ke an abon abo tse sa tsam di si qhaisa as Kind top these, come or this tea, come this nun, a group is near a teddy, is a habe, come or this is come this hoon, a group must none in a teddy, is a ma guri baba, come this present as any da teddy, is a swap naski, nesa, gaza go to me, of gaza to my ham. Ida, twana, huna, wadaga, ye usa, Maria tay, anha, tain sing ugandai, sata si dai rang. Even lebang ngai tsotore sat ha si dai lang aba da gitwana khona khwa da itsimo ngi tsikwani ke khona ha ba tswani ke khona ma tswani ke khona ba di ba marami o yes we need ma sam se tsotore it go kerke ba tsaka iyo khona re uza traditional khona nga se khona tsaka iyo fienqa uza ore ogmani min nga da go lobi kama Tais ning unka ngai ke mari ya qaiti titi af kino ni la qobo se qobo ba khabe iba si tai lang tiko ku se tai lang unda qu abada ki duro qese ni ya sada qabi kha tsona da itima khona wa yub mai ti sada kam kon ke khunqa how do ma dina min qaisi na sa khabe da sada sada ums en ngai nunga udo sna so wa sa ina usa ntwa khabe tsika siya nqa ba ule ti bidiri ti now of Joanne Pti Marias now. Oike Marias, I guess go what gano. Ida guan fierce nursing a barra yo, Ida di tam guana usa o doubt matter. Maria Marias, Marias tin, be the retina guana usawa, Sadue haige no bedalti, tan sing laguna nidiga, in sit nage con and gahon, hiroge saro, Nero, saro guana gon la homes in anina umati ariba games. Ida lavata twari. Ida tato, that I get August guani, tata that I can at a galley one, or good agi, hona nida, sing like cardida dohoba medium. Sayda lidi karureti nibagnaro tiko ti harugus ibi nidi karori.

message wa go amsang wa Mondesa Stadium and Kwaske Nesa Kabaike Donkey Meat Festival dia amsa khasi qabang khumisa say donkey qane haraka ngakuxa unqara ngumiye ka inqakhasi kyane mathe sang ona disi khaitsa dis tsamtswati tsam disi nqane nqanqa kuritis ay der tas the made gramiyo kene din khasi qabani ra hase hanu si khoba amsi sa go ngapke khaise khabi tswa ka nira tswa tswa se thi ke qaba haraka ngakun khaitsa ngube sen thi khadi khaitanyang khabi khaitanyang nqanchinara khong khong se nidin khasi bantwa ngabada ke aiding khaba ay opta France and the friends dia answer qaba unqanzi nasika tswa qaba khu tsami qathe qanqa dikose niran awasi opta nguwe se yi khanqa khaba ay ye khadi nidin tani din oi senta ngapti tora qadi ngade nira DSA thi dandi ke saura se ha puro khaisran kwa khoi ngai ke tsam kwa disi na mibi $50 khu tsani ran ngabe tsam khaisran kwa khoi ke nan ngu su sia sainga e thi khadi oi to bonwa nas tsani ran ngabe ngona khaisran kwa khoi ngai koro ke disi na mibi $50 kutanira dabe se saligiletske hunga idisi na mibi $50 kwaya hoba sentha ai ai ai chikarap ai daina ha ditradition swap ngai juga ngai tamir sa khu DJ Falala psi MC website or website khriba kwetika ngaba ading khaba benira unwa dasi nani.

0: ranqa usi uba da gonxa uba thwathwa untitane right ke tender sats kungxaba usikole qhuisi ni ukasisi nosi thingene banqa sathile ke chamkhona unga disinqisi xa ngicas of nga khani uba ngicisela mi of xa yena tender la awunqinela mi thile ke satha oral tender la ma o dai ngisi cheja seda sidathina ni ba khani ubdikwana ungqasa ma risk khani ubma risk tae tsangqi ngeda ke sisi nosi chamkhona kancwa lithi that ban ora qhaga siga nganqabe ni khuwe tseng ngaba nqabe ngihalama ke sikhindla mi ngihancumco ora ka khon gira nqam kuame eh tiki koi guys na go tit magara yen hwai gao othini nqan khiski ama inqwadma koi ji koi ka ke tin nqama rita koi diri kam ka of diri nqiya ba ge as nqaska o ama inqwadma of hanu khuwe nqwadma ngathi kudindisa ho uthinise luba kuthi sikho kuke luba umntu unwa hatrapaye tinqamarisa u kuri khasa ku ti noba uthi barangos ei xamithi kirahi tinarabeda manqazi marisa xaza xala ngxwaza runa dake alet nincuthi kero amakasike ncinci adi ceya se umkhanyisa sinqamadi maza oreop ke qhwe xa qaribe sinathi si xaba xanubthi miyera sisin osi banxoronxoros ayida xalisa sinqanyisa nqunya ndisitasala ngxubti nqumzami sisin osi banxoronxoro dimiya ingabko ore saqhwetya jaribe sinathi payibko akamzwara sinxaba xamithi krahanthi norhuna bedal redi manqazi marisa mange runa thida ke xabarami sada khon ge sisin gaut ma dis thina tike dender sa go re op thina 350 ko ga si u firon de khon gun nin gaid imi ne 350 ko su tweta khon gun na dia khore gai tin nga go gai ku tinge ncisi nziza ira ncisi ram tin ran sa badale so de wa go shiyo go bumonge out of the urigao nga go geni se ira 50 ran sa badale 100 ran sa badale adi khon tinge hasku se khon na khon ke ira khon ke digrami kwenta kai khon ke hauro bane dini khuida bamsa mati khon tin gida ngichari ba khu tender tiga ha rasi yiwe khabe chari na khon ngai an album right station ngai a qaisa sisin osip ngai a qaisa se haina khau kuba tira khu dok tira hunna namara se tikha uba khu iduma ha ne digwi tira khau lo tira digwi mara qau ngai tsinan gi khona ngicharip nanga ngali dender nanga waka hodu marayi o sa charip nga tika nga inghanu ba hodu wa kawuru ba kushtip tina o o ma charip nga tuit nga inghanu ba sniho anke khonu hina ana ti kota nyuti observe te kohon ki nga na ne kwenda mine ombilis nara mese nga samura nguhine ngharisti kwenda mese sila ki nga sordi na ninguro kwa ngani dadi ne uba khutu jo kwena uti kiyu didi sila ki ya guro ngani da dirami khonge tine sine safriya tla qoma storti ge assa storti ora ka tui khara ka nqa kuna umsa storti unwa so brightan ye tan tan tan tan tan tan tan tan ora ka khonge nqa ba ka ya mol grab ge do ngari ngange khonina i ha ti isku sa rai se nan se rai be ne ba ngaru gro tin next month ge just last na ti gore
1: Recharge, subscribe, and win with Telecom Namibia. Recharge with 100 Namibian dollars, subscribe to a 3-day unlimited prepaid data bundle, and you could score an iPhone 15 Pro, 256 gigabytes. Yep, your data just upgraded your life. Recharge, subscribe, and win with Telecom Namibia. Dial *130*69# to subscribe. T's and C's apply. Promo ends 26 June 2026.
2: Telecom Namibia.

next month ay sa star di nagramiti ni skin shop a season 5 tira mi sin up kini ba next month ay sa star sa dagat kwa swap ngay ki ngay white gas and di hain tiki white gas and di kaut nga haka di sequen nga na ki ang wing uye si ki ne ki ang wing uye kondi ngugudi gini sa a sin hakaris en wang ura sa dabat kriwe si titki masu na tiso san asa episode nga di nila kwe se in app in nila NPC tame nila kose won star tis ay nila kabak rit ngay si iswap a skin nesa nga skin iswap a Vunstatis Satratis na, Kwesein Ip Enida, Kuit Nine, Say Swap, A NBC Tami 18, Nabahu, Judu Biatske, Kwese Irs Ainida, Ma Vunstatis Wasa, A Kok Hasin, Asa Tokna Kahase, Ina, Digene Swap Eramim.

Duben. Ukalezo champion kuke nqaka. Ukalezo. Kuke ngxaba mi baba dele champion kuke nqaka didamire. Eh champion kuke. Omgalezo nqanqare awuka champions eh. Uqhabke local is lekker. Kopi qonde buqa imthinge qwaqa qado. Eqhisting xeya uqhasa. Aqhume bkira qida. Ngona dicinqa July ba uqhams awuqhuma ngqhabu discose. Qasa qasa sibke noch ning qwaqa diske qonza amanda qoseza. Chenqa keza koro. Ungqona qhisa koro qhisa chenqa khoze. Damaske yoqhasa grasa qondeza. Chenqa keza cuyi. Haka khoze chenqa. Ngona koro ngani koro. Qhabke kopi qonde qa phina qwaqa qaromeke. Qatira qhausen siqando. Tida ke ngaqhabka sna. Aqhume bkira qhau ngiye. Mhm. Abakhike twara semsoka bonanza diramiso apna nganis inara qhida se nganinqaus eske kurigoro bera ha uruku nganqaba ngqhubuya qando neske ada ngangu bas ti rhino football club tin hang hawo yasike ngona disikoro ang wai nqiye manqiye qando tike camqa tikoro ke disinqani kugara kwaqasene xaske nganinqaus ngani hang uruku qaroma cam disicinqa sti cam disinqona qas awuxhuma uqhab disang qapna nganinqaus ti kunene qharipna Dance tau turokes a disinganing an or tikoroke disinganigu. Tangles and oha said disinganing or tikoroke disinganigu. Tigas amid the masses and conan or tikoroke disinganigan kong oa. Digerami accounto. Mhm. Tangakesakui? Kesa haga. Kose haga. Koroko se tringa. Damasco maven and tangakesakui. Tam kose. Una kesa kesa tam. Damasco osimeta. Tangakesakui. Anikose tam. Aningona. Hungona. Aba kamire dige dohra an ese ngaske papa nganing osna kwaga ngurugu ngang oske ti ngang ngurugu ge nganis ngisnga ngomisa dige dohra miese ngaske ngacaba ngotsagara ke so apna sa ti tamisting ekting ngurugu hakati si tabiga khon aroma ngakuthinge kwaga qando asa qasa si ngiba no umtare diske osi dolisa rami chenga ke sa cui haka chenga cam cui haka haka khose Aske tamisting eighteen hurugung gutinge, harase konga, diske, ositolit nzangabara, an saying, aske. Ataban gota garake swapna, undahuna, musen gauske, nasadida dohoba, mire. Didang latavis nami kaudon, aske, ukap the turnuading ledera. Mati swapnaske, nasa. Tida hakabis kakarule kaudo, abaige, MDC nstinge, winda cup, ding and a hakabis tea, abingu good in naditinge, chaka penher. Tiramie kai a nesang ai ngak ngati mona this is main club this a this year digamiso ak ngeke ne kapi ngudi ngene ni chatwa aske window kai ipke ngaba ngati tamke disin wa disin ngeke ngaba ma inse kando tuwe honer tezene araka kunwa tanding ngeke ngaba ni ha mona this is main club this a chaka pener tiramie ba abigera mie kando chi wada ke ngachap kara khong mie mhm koro disin ngane kuge general secretary ka kao chige abat kara ke so apna Tuana kam DC, odo de DC. Undi staligi den ngani ke DC dige dohora miya sei. Ngaski ngakabi sa ngasak kasa sing aromatske. Kenga kesa tui, haga kesa ngona. Kenga ngona. Tamaske suma ba kenga kesa tui. Nuna huu ngani huu kese haga kaba kamika. Ngaske winda type haga bis chaka peners ngaba kongaske. Ngasa dida dohoba kaona mibare. Chida dohoba kadi sorosi kam kam sing huru. Local is legger huu. Masa sovi ansen. Tabe de tuja gira. Kwaisa. Anthony Kurilap. Tabe de tuja gira dohoba ti. Okay mani tina. Tangi da gira. Chemion di durak. Taide tira ngare swap. Ngasa kabeda. Kaba. Di unu sen kabis na si. Chikwendin. Yekman ngaba. Kisa sing hawa kabe. Angadure open chip to be nitina, campion gage, nganisiza. Negurim last aroma ukaleso, campion gage, tohoba, opanchi, neches ano anare, inaba kumare, harase, sagogia campion, di gudamire, seda tohoba, angare, aske orakesa mystic kaunatida, konsa rodni sebia gutina, campion di gurakesu of angati, takoe hure, aske, mona this is main club this ske arsenal sa psg ska champions league hating uning huru banin huru sei aba gutske aba ki gara tanda so apna double champion din in tede sei khabe be nengas naroma champion di tumire sera sorosi kam kam sen huru na khoto khoba kaun na ngadi mire tando ama se tando koi enga se premier league hab ke tike go toa nizara gen khupe time ka karuchi khupe time nang nai mire ta ye chang oba sa dida ki england tabinga sa tina khwa badre idan an khupe time nga daga nga to ta inda ta inang oba khiza sera ngas en ngaba mya se sorosi kam kam sen huru na khu Arigam kwa kabani ngungusko se edition 2 bahu wakain

Kain class, meske kai sa mesti wabas NBC stisa. Kai sa iko tinra class tiktur ang mana sao, ani da kaba si sara kome yese. Ay beda na kai di, mandi de. Ngarang ma president, lusi avat boys ke kai sa kawiri tikuri sa kusis iara, anga si kasi bang aros. Si sen kain ng wisti, si sen kang gusong kasi aro di ay, ay sa ngumi sa kuro kai kain ba. So the good critical six taro kain si hans, si manasas, ema kandemas, chego me, na mibi ya taro na kota, si kawa si nghanu masama amsa, ngudi, niyang ngawago kuna hati, ngawrasa si ngidi di tumaro na, ngungi di da kai goe kai ngasa, haba di tingori kwa kwa kwa kwa si South Africa, te turo nga, obi ha haka manjung kha kai di, am si korang of di, di kwa kong, awa, sini sini, mante korang, uiba, sao prasi, Agang nga president, Lucia Vertboys, ke daisa kuri di kuri sa kusis, niyarang anga si kasi ng aros. Tisen kang nga wisi, si sen kang kusong kasi ng aros, di ay, ang isa nga isa kwa kay kain ba. Niske nesa, nga ding hanu si saris, China, hoen trito sin huang ariri, nung kay ba aon niya, agang nga ay nung aw, CPPCC, at kay tunan si, Zhu Yongbingi ha, at koda na sa saris si swap ng kuroti. But boys, the Kwa Kwa Kasiba, China, the Kanadi, Tauna Sing and Katadidin, Amagrokovan, Mira Sinamibia, Kuri Aisa, Sirahansa, Sizen Arevan Karugu, Kuriti, Anakari, Amtri, Eagle Kalka, the Hidala Omkain Sinti, Sikam Connect Kalkunas Nakoran, Uisa, Zub Kerami, Namibia, Sichina, Tam Kalka, Una Kurisa Kusisa, Torakusa, Yakaisa Simasa, Nona Sing Kuvisin Wagudi, Sing Abosa Unasika Hakabe. Eng no kada on king hanusi saris ya parlament si kurisa gusi sisi sing areba ni kam ayran ago kretes di staha. Suriko turiko si psi toron kain si han si manasas ema kandema shogo me na mebi toron na kota si kawa si hanumas tongudi na wako di ngaha tira maha amsa na urasa kaupang indi di toron na unisa kaigu ngaku tamas kayo ay maasa ay kausin abang namgu di perodi ay tongku si school gu kama ina Kaba idi, haba di tingori kandeng uwa da maha se. Dr. Kante maske nga maga dare kwe di kutai kain idi, ngora sang kini tau ka. Kaba idi ka, tuwaro na maa pe tosu apna di, ana tain, si kosis na uwi se kais. Aroma, isti mi kap kira sao, tam di siya kang akuri ka dare kwe siya, kwe se tha ha kain di uwi kan am am sa kiri di tas, di kau ka, ngori ras kwang ina, tami di tau nga, omu dundungu as ikia au tasa. Uri gudin aiba di gitare kwe di tomaro na koko sa ngauri kandi. Nade lang kwa se ra au hu. Kande maskira mi hanti ngui au. Nade ikara gu. Ngaaka rang antasa. Ngui ta sons arama giti yet ma isa. Miskira mi hanumas ponguna ra ma amsa. Tomaro na ma amsa ngora sa kaigu ai. Nga husa. Ia in tomaro na Wang uha has mia quintis naga, nira mulu amise ispa. Ne quinke, tomaro nira kadi, nani disit sidi din aitna. Tao kare wai Christina ra, o ta, nadi e, umhasi. Bahu hase, aindi, nadira di esse. Arura tiske kandemas at kadigo me, edi kwe nezisa, indi tara. Si ti nausa si kawa si koka din hagahasa, o habin kim aukuna, hangadi. Nadia Ukonikau, Miski Kong de Gotan Idi Weba, Norasa Sipona, Kainas, Aroma. See, Nadi Ikong with Taikan Sakoti, Igun Egotin Kasa, Toronto Ungun and Toru. Nemana series did want out to get a total. Tongudi, Norasa Unga Tauku and Torona, Tongudi Kais, Aroma Almesa, Nisuak Natasi, Sisin Osi, Ansin Obusi, Sinhan Aroma by Hansi Radisa. And they must keep on the good time.

idi ngadi ikonwa di mario ngara se khami idi ha sitsi u ikara makhami tui tui ngani tui thainga tui tui tui stina ha ba sakhanga di hos karma tadri king mana pesa no se ira kang khau kai tui aun ke ngadi I tui reading ai ka ha de di ai ai strava ini ra ha ham kuna wa kang ai ning khu kinga ira kai tui se ham kuna mana se sanet tien comes inesa ngadi kam tera ha siti sau gugu na maybe up di dang haro din abe trip ham kuin trip abo sa jib ai hansip so apka kurung kwa ne sau gugu ke na maybe a youth in peace and security networks ha national youth council si aungas ngal vi kasi ham kuin tam kam sing thurun am kuru sing ham na siti mana siri kan hawa siti ang ngal vi he hara kang ngagung huang ari di ke tai tu ito kun hanu ai siti na tai kang ngas aroma kireti ye tien kam ske khadi goro ton ton kau ham ko nira ngadi in au au ai ngora sa sipin ngirang apo sa onna sita aroma banina ho uto ba sinsa tai sa kan ko bu ngaka in ina ni ngaba ai sa ko kara ba aroma ni so apa mai ba ho ya au au kau si khadi a president namibia pi kam ko in apo sa sipin are si si kan ira si ko ami kam ko in inti tom ku rangang ngwe khisa hong asara ma amsa ti namibia pi khinchu abosa sikti kai kai gunga rang khang na sati te ga briga ke kurun a obe kha ha kama jung kha khai di ba kwa khongwa am ti khorang o karma hanu kha to thadi ne ai khorang ngide am ti si bara di thase ana kari mana sar chon ti nei se ne ke anga sing hanu ka kwa tan ari kha khai di kai khin jung ang hausa mira sing madi ikto Argentina ba kung ha ip akai tori ha am ti khora op di khang ai di yeng khu ka wa ta khu sa di e tira mi ne to ka si ai ba uri sa go si sti ma ta ngar de us arma ti nei se mi kira mi commercial si ka di communal tari ang parting an sin har ku ka ing ari di sing hanu o ai san a sa ari ing ai parting di ko khang ai ba abu abu sti ne den ho ru sa ki e mana se di kira ng aro ang arora kha kha di ka no go ba kha kha di sa go ba ka iteng na aro marang o ba se misa ka hun ai par din di ka ba a bo sa si ko wa sa aro ma US president Donald Trump bi ke ho sa be si sti u ta ta go na ga go ang aro na di sing pa di si ko se ne go ri aro ma na sang o ri South Africa tin ko wa na ning ko ka ta sa ma aro ma ho wa ka sa president sing a bo a bo sko ka di riyeder tuan khagur mungwe dira misang waige uri se dafrika ting kuun ay afrikaner nantina on o siti maasi ba rang awa nadi I anu kikriko si nanti tai pwapti ngu kuin khatkota nai hadi ngu aku kiri ting ngu inti mtang unik kau kiri ting kaka White House US kukin a si say dafrika ting hanu kimaing aipna adi ni kaba maas igo uyam damahay Trumpi kengusa bisi si uta koka kobe ise ki akho wa tam twa disi tam disi korong apkap ki pero sa u konis kauka o habi be ke kauka na sa u gup yanira ori se da afrika ki ko ina uta ba ya an an ai ke kengusa bisi si kaiba au be kha un twa disi koro ke disi khang am si tam twa disi kam disi ngani ap mari ko ri kwa ki an nuka ia ki tara kamu kha nga ira am si iba o habi ding ti kai ki sang nai Paling audition uri South Africa ping kung ina kwa kaitin ka so si kaya uta trambi di me trip adi kwa ko sabi na uta si ben aros si ke isyung ang audition koro ke disis ay ma irani ke United States sa adi kaya kisin nga disin nga sa ko para sa kuma ta na tamay sa aromarang habing nga ka sabay US ting nga ang ambi irani di masal ka kagwang ay nga kuis ka ka main di dikawin ang tawgu ay kasi po tate toro ba ang kam sa karma aw aw ay nga karamay si friends di wali itan tawgu king awa kang nuna persen ko kagwang arusin US ay gup mima aon asa aro di pom nga ang am di dikawin ang anskaw ka si kichina bawal kam kaka kari kain sin nga dikawin ang kasa korup tay kay bag kamuring ay gudin ngora sa si kredi UK MT aw sa misang ay ke kadi kwa pengti di ba o mans ama koro di ye kadi kau ko ko rasa si rasa

qeta ba irani tingqoko amang ingqori ku tsoqoqa tingqoi ayinqaba kaqhaqa anbar abasisna trade of hammers tsikuru ho tsai se yingqoki qhaya nqanqa resiko ami indiqe ku USA qadi round inqanqa tsapna kuruta tsisa kuruta di musa ti abunqa ku ani kuni tsina leseran aro seske teranta hauba sa irani de isaac bas aroma ikaqqidile tsine ngona ran anqa mose akang no president Lucia but post ke tsa kuri di kuri sa kusis yara anga si khasi bang aro si sen ga nyobi si si sen khang khosen khasi ping aro ke kopna sa kuri tsa kaida turi kuri kuri kusip si toro ka ze as minister ema kan de mas chogo mi na mi bi toro na ko khasi khau ba sing khanu mas kong gera ma amsa ora sa tau ko toro na ma amsa tsai ku kha khai nga sa si ed africa ke turu a ba kha hakam mu jung kha khai di amsi khorang o ti je ko khong wa skinning kan amsi kwa tsiyura sarang arma kaisa mis ai arigan kwa kaisa mis ikuin ai rekap pamai tare.

0: da karutin ndum bedrigtani ba kankwas moro dimiri
1: kankwas kasa bore ab ti kankwas to kisa mestrado ndum ndum fredrigi ye dan dar be rosa khuda ye sauran an ansa kerke bi basko bi ti danap ifa na sulu ze kerke bi ti mam karan an an tani darin kawan anin ki ai kams aba sin an ha kamera khau kaye nira ha to nardatis kam disi khaisan as ai agan agan kama tani dar bani ra tai khau se isa wan hari de khu ma ku ku den ani wai ya tani dar bi ya ti da di an sin wai what about you take go up there ida sare di basko bi dan khau de to amaga ai kan ngatis ai khauri ari gura ji ngubu chi ku bu sura an an tira khau kai ma tani dar ai ani wai kai sa tis
0: kan gan sti ka ta ti da ngare.

0: Aqala uthi bungayisa cha ke kuthina nibaqa inqwa sidimile.
1: Ngiyada dohwa aqinqwa sidimile umuya uriyathi aqinqwa sithana ngwamile. Thina net kharizo sekuida ke kuda didi ngubuse dza inqwa abe kuida ke dohwa ra cha urwe uhaqwa gabe ke airways ai khaisa. Airways adidra miyas ke Marino ways chi nga Angus kira ke qomukweni ngathi Airways xa kuphuna ngqo oda ke nxa ngabada ka xawo qhayisara amehu chi nga dira ngancan sinje dokwe nina ngqo rana commission da chi page ku ga nithi a xa ukha ku ya nga dira ngancan si page ku ikora kwaza oda ke kuro kan na nibi twago xa femura xa igeke twago kuri ke si hany on the sucks angesi ke hany nga sa tsayot mandi tradition authority sa ke on the sugo si ye ni se nguri pa febura xa bi ke mai kama ya bi ngana kai xa we si ministry sa ku ke si ye tele xa si xa si ye ke mi he a nguri pa da ke ni ma wae femes ka ba di so nga sa ka ukna da ke to ba radio sna ikha ye ye ngiqhayibara banakwepe yiwani ubile thi ngwamanquya ovr thi namase thikaradio sna ngiqha thika ke dohwata idilekse kimibata angori wa keni mahe thi yeni nxa farum di hinada qumsika uwe yadi nxa beqhayisa se andahini mahe di thi ye febura xa o eo nesijuni xa nxabara xao o ekasa sinituotlo jose sidara kain raje kuro horaka kai kuisa hoasa kuro kan iska nganga ni isinqisa ha sikhazi kahau ni muri wa ba mada ngathi iphikina ida kumsi kugina da sida uha kutina inka ngathi sikhora ku se da ke dokh ba kuro kan nan sikon kan nan kaye onwa sipha kinda usina uniga ske ministries ina charities ke dokh khawunqisa nxa angethi ngaribi xari ngari sei artinza kunirem fifta kurika sikose ngakho na xananamsiza ti nxa bilini ina neta itsene yase-tv nxa ehura nohoe tida ke doh peitse kunxa oeqeyekum iye dudoh ba traditional authority didikando desithi xanqaure se kositwe sikhansela ba uduka nomotanakara xhamitsi itingire madisine processora sisinqeisa ikuita doh wamile kayeyosoreyao
0: kankanzi babaye
1: bye

0: Ya kha ruthi line ngubuse sine leba kainga.
1: Hello.
0: Kainga was.
1: Moro.
0: Wa bimkia.
1: Oh, wa gro be keda ye doko ID. Si bankar ha, kin karan ga ka huwe. Line ngubuse skerang hwame. Oda ga dem nga sa kasa si aroma ho kinga koi hado. Nenu mosia kami bai nel ach ien ses nel ses nel pais ien nel mami sina ha sanga ho u habe van tiro ne van sega in ha sanga u habe nga net khuro na do ho ba de
0: okay kan gans
1: okay kai kan gans
0: bye bye

0: Kuda kowati genocide pickup ke di diagram ithi ngaliske ngathe star study sathile ke SD kunane ba uqonisa abner kwa kuba thi aqhasqa snake ngali ngaxasi bra ngomiye sithi ngadramiswa apna snake kharaka nqa kunqali thi hali kunqasina leli inqaxasi nqakara hansi swaqa dana nqasina khona nqaroma kaina an ngomiye admit iba qenqwa smith miss emeli
1: Thank you, Aurora of Ting. I see a Rakati, Nama Quinti, Damara Quinia, Nekubaranga, and from Quinti Zakuin, one or another Gera Tabede. Nedi eaches, Nedara, Tamuches, as a Tavang is Naske Tokuan, this is a Saba Quinti, Tamu, Tamudi, Madi Gang, Aukui, as a Muet man, Hanupa Namaka Gang, Hanupa Natesa, Nationalites, as a Gavan, Intiga Huami. Tidakin wagi kuri turun ngas ase nete zakre tedi. Tidakin ne kuri ngas kami ngas ase nete sani tedi. Kau sa se darako ne kami uis namibe oda ke ngahuan ares ne namibe abding hanuk ti kami uye ke kuen. Ti dating hanuk ting agura kwa e tiga eng homie kain ares ngas kerami nevada ke sidaran anka nera sao hakan kaun ngadi. Ia nedi kwa bagi di eye tiga kami uye di. Ngadi ke damaran, si saakwen, si heron, si namantina rakoka. On kais ne kam uisis nas ke herero nama genocide tirami 1904-1908. Kabeta kia watan an, ngange toiter na neba kakha, tia kakha onge 1904 na kakha tmaha. Imp 18 ge ke kakha, tinge ngange kakha ngabi ngayi, ngadi kwa ptiko na, Nothing can get to one. Huban Hanas, Naska Giget to one. So taking Naska Nedara genocide, a meeting, Herero Nama, 1904-1908 Mio. Han at Kuban, ever since my Nakaiza Haka Kuriku, and ever since my having nothing again. On Kaiske Kosas and Nao der Kunya Gemayagu, Nekuna, come with Ramiagu, Naku Kakuka, and Arasa, Habe Neng, Haroko Dingadake. Nage hie kwa ngange deisir na nabakaka sa kuge hata sa ku ngagu tina koka ha. Naska nge damara kwenti nama kwenti na nenge ngindi eiku ha. Sada de oman tike kwenti na kam uye uba nhanayo. Oda ge nediche sa nhanu pake nkabaye. Naska rin ibasa nete sa da kuribaba ni chedisi. Sida nete din hao nama kweda damara kweda herero kweda sisa kweda ase. Sida ni nete sa ni chedisi naske. Sada Hanuma se neke kam uye kundi wa hakwan ti karitwan aseda ke sada netesani tedi. Sadara muske neva kwenda misa hanuke netesani tedi badati. Kabedagida from nationale tedi ngadi geng kung ending eramde. Sida ke sada tina sada kwen ti sada kunya ke kam uye kawdara chaska sada tina eituma nedi tedi ne ing homisin. Hanuke nekuris kao ke minkui As nature si chedi de horaga karigunga ha kwen kuse ting hawa kubise if horaga kwenia takaya ne gam uskan mana kuse nhao si nedi tesa chedi namakaske netesa sa nationale harosi kuru etma of chedi etma sige hoga horaga hakadisi karigunga ka neng eramsake ma kaitu yaku kavanaka iku nedi I ikasi bag Harikungakuru in Hawaka and How, Tinedi, Tedis Nasadi. Masking Emerson, Kodaka Odage Horaga Haga, Tisiakan Harikungaga Unha, Nevada Gatosa, Karasi Hata, Tidagan Ida di Tedis Nasa, Maba and Aminus Nasini Uan, Labaske, Mabadagan in How, Kat.

0: kaqhokathi qasa abusalomo ngakhaphithelani baqengqwas moro ti mire nxithinje nxibwerhanxa gxobalini eqalinqala ingcwali ingcimi phela khomrho ke
1: ayo qengqwas ndina mire to qengqwas qengqwas amores ya xabila ngoci
0: ncobi kamam
1: danki adadok qengqwas ihoakaisamesita yaonami si kengwa si karika isa si kaiga gore apola mi en tira ke neche sa khaba a karika ke no sa tsi tsi khabere ke neche wa faram de di geng soba de ngwa si ngan soba de ngwa mi pera ngwa ka khabere ke kadi kam ara person le se ni ra tsa tsa te se tsusa gura i e ngara a ka am sira mi a ida geng ngwa yi khaye ya han soba de ba da ne si khisa ti ke ne ding soba de ngwa mi pe welcome atisa tike karo tuluna ngangobadi ngaraha tida genin hobadi ngang karo tuluna raha iya khaba aitse go pele la farams ira sinsen aga go ga tsukoro mi ba hi hobadi ke blue pe ha tike welcome ni friend alsrami as ai ngaba apa usadi so omo res kai se ke atsusa no steps in dan urikona nyange kui pai wa no khida ikui khiga tin ne di khuske ane ba tu hit manga isina yege ne nunga si khai sicha hi ngi khuske so dira ne sicha ngwa u problem ske ne di i ma si ba mapata ne si u wa lau cheda goro ding ngaro ike ho sa ke kini kuru ti kini ngoba kuru ti kuru mi ka ba jokan na di ngoba di ngatske ko cha ngu tari do ba ti ti tare so ngoba kuru khisa ke kamse ya dra ne si diske hora kang a o khonwa ka am ti friends ti ra i go e hora kang a o khona ita ne ra ngwa ke Salmon kha gata ne khonkine ne si khai ti ra ke ne ne ho ba ding aroma even ombudsman ka ndosto ba ska khabene si ti ra ke ne si ne di i tshusa ma si ba nka nka ma di i o ira nga di tloa o nga si ba ti ra ding ho ba di di e tsetsa i khai ka o ita o sa tsara mi esa file idlang go ba mi pata mati e o kgwa di tshusa go tsira di kekwen a ira di khaisa tsi me ta gore no nga ga isono o ike go bua ha to ma go ba nga sa ke nga ma friendsa tsi ke nga go ba di form ana ni tsi nga di go sa ke di ga ba ke nga ga isa tshusa ma si ba si o wa ga ke nga ba tsana mkhai da ke ya khwa da ke nga ba da le ka ntse we mam sa tma ngupha so o a ipetra diske ne di ikhaiba ma ba ta ni si u e nngwe nna khoe e nna di tukhang ntho ba di go se ha mata ita sita di go ndi ntho ba di se follow na kho tinga ntho ba di nka roma go saksa kuru so ne di e nngwe nka nka nka go e to go ba ne ba ka isa ma tsena ka ka ga tinga nka ndi Thomas ta io di ta khamiting nka ba ne go eta ke ne ba go ntwa tsusa go e di ntho ba e nna di blue face ke zwangwe ke tsa ba se ke tsa tsusa so di tsa nna go kha go tsa ro tsa ida nga kamsi friend of Cindy hora ka khona nga bake endi khona kho khona ada nesi khaima nga utoma nga ura nesi khona no follow khona continue mi ba ida khamie ida ne go se khai tshi go fitse ka go tshi ne go regma kankans
0: kankans tsa isa tshes
1: tangisa go na

0: Dani bakhala ukuthi ayiphasinela ngikwazi wapha ngayinkwazi la mina.
1: Eh moro kayinkwazi ore. Ngithi kumthuru ichichide gito ngitswa ka group ngaha ka ore ya. Ah ngamgoka kasina ti doctor ke khoba koro nawo ukanje asinani. Hayi singa khari nga kuno kuthi asik des ha koro to koro ngwa. So ngako kuri ita gito khoba. Ngati ni kuno kunje nganga sida ti command to ye enwa i. Okay, fe a skandus mi kwesti. Taba ke si. Tire ke doctor ka ke tin ha, si doctor sa nge fodo di nya ta ke komandi de ko si si nye bike. Sina ke si ma. Tire ke nge khadi ha se nga swa binga ya nga so nga ke ama to ha i. Khadi ke nge ne doctor sa. Hi nga ho ke ke sa kono fe a si di kama i ba ta ma ha ke ke nge khabe i da ke tsa ke si kha ko mana. So ne go isa ta taxi sina da ke buka e a ke jarta ka dira nge mi sa sa ka go mana tlhaba go si si da nge so nang ama si si da si da tlhaba go go si khaka ka be itse ra nna o kira nge khare go nwara le go nofia sikte se amtsi a khona ra si ne go nofia sikte se ka ba si nge nge go tsi bia da nge o ke si ti i itse go si ne di go ra portiero o skumi kantu si yang nga tlhaba go khona ntwa si ne go mana ba si tsinang nna se sample of home city tsin ni mo o persista ene ke khane ko ma e makere ho khaisa o da kira o tra khao sida sida ka ba khunxa a beng na sidira dinna ditsi sida khuno a hora khe ma tse khuna tse kha kha be its gone ba si o a ri tsina ite ke ko mana tsada tsa tsi khato wa tsing ha phe a doctor sa ma go si sida ke go khwetsa go sina tshaba photo na khotsi go tla ke nga ne gina gura nga a khuni ba ko flame nga ke am sa khona dikotsinga e komita so tsaba skomiske ata nna ita tsel foxing amare ita tsaba ta tsel foxing le kha rai rai sa ika u khus nna ta ke ha tsire ke ke singa khuga ka impa het ma kha ben ke nei khona khai mai tsira si nei khari go tobara ne klakh ke ka ro marang ke ntiko mona ra kha ba o da ka masko si tui le kha e nna ne ta ka u khumi ka u we nna go ke ke si tsenga det ma a ore timi a tsisa do kha ile
0: Ya kan kan sila mire qonisa sithi qomdile ngakho umuntu orisa ni hoba iqhisa sithi ngidla dingi kama duga ngidla di ngileba la jikwa ngini ngiqela mana ho cha ukuthi khabe kayisi yaqhum thila nje qhaye kwandula ngi kan kan
1: so respect
0: bye bye
1: bye

0: ماشي خونه دي ومادي وكيني موسين سات سات كما هو كريستيانش مادي تراكو يا سات ساتين غرومي تي سات خدايبا تورو زي spray words of me ni si hura mingai mari fya ta san aiti fero ta aiti no wanna kwen na ga guni ha ida ki ngako ngangan ma sat ni ta gi se iti sat mi wo wan ka ji cha ta mari ta mi si ra mai chip ta na ga ha ko ba kai ma chi to res kara to mam sat ni to mam zi ya aje guni ne da ngako e ni dubira ye gro chan na san oni ga monai che da min jos ke councilor na ke unwa si ni si na le da gromi original council ni kami council constituency council of kami na bi ngwe ti tsaiba unwa arias na so ti ke ni bara ka wala ka thara ka go ntwe ba go tsam go ka di si na ngira thara ka go so ga bela di dira tans ke mai ga gava nao kurim ka go ra ke di dira andao kabala ba thari na dai ko di kisa madiura dira mi kabala ndia ji jai si wo in kha ji sada gol ne na mai ba ko da ji da mo ma be alve names of ngagi me aims of kus toan da thagasins schooling lab o se turi ha se ku ke kabala ka sada di thari na mai hu ya dira mai da ji wa ma o da ke ma ma gra tan i kabala ka political answer le ka ko na ma hu ya o ke tin to asin ya ma hu i kai na bo sha o mun kan ye ka uta ma ku ri ba ye ke tai da ji ku sin na ji ne mi ke se da ga wala ka hu ran ka ba as a councilor good decision na ku ka wala ka ko ni di masters na ki ku da ji ku ta no res man ki le ko ni ga ba an da ji ni tin an le ko e ko ta ko ka re i da le ko na si ji ti sa la ka ri ku ke kai am ji ku ni ne ti ka so agura wa hu ya ku e da di ba master di ku da ji ku ta an ka ye yo so res man
1: ganga sikhaya sathi zanungare
0: dangi

0: garuda nithi inqanqa siyicayicile incimi bese ninkidiro narangqo khaswa apane ba bengwas dimire
1: ada qanqwas moro dimire khershon chiqanqwas moro ti wathi sama sikhona mire mira nqwapi qwa isa boys ibani ba harta pichari iba khoski nisa nqairo de kingqo ha tida ke ngoda ha uqhadi nebanqo editor nobody cha ukayida ngcwasi decision ahuya uskinisa thi ngcwasi ba tiqa uba ungathi ibe ibe nganiya ahuyan nganiya raqa inqayi ngana tiqa uba ungakhoda akasi aqhalira detransisa thi leke qhali ukayitsta detransta umanqwayi kuma

chitui da chaba harta di karikna anka ha ki ida an namipi abdi anka sabi ki an ngai kuyao narikam tua kam ara si da karikna ara ngara namipi rang kuatao turus ke harta di kariti tanang as tarakai bisha ida ki narikam tua ira tingkao kesun chikao do narida kuka o da ki le kuripia tua tua Ochke nuna nauntama. Nun wasitna, tin wasitikum siku, nakara, kwan kambi, tikovan in nuna tikinauntama. Turun yukuna induction costika, ikirin awamsin. Tiki kataka idi, daiku dirakma kataka, tinanka, habitikirimi. Habikin nanka induction costi, tikirin maribai, tin wabai, nabaki atua. Tell again, she's a nursey and to die in no one missy, see that it's like doing card again. Nan no one missy time can have a case like it. And who having a induction cost in 80 getting our one. Mounted again, what must be no what I guess is in good touch with that man. They get a mean cup, not in my kidua, taking once even that case and even an induction cost. See my cat can be in what that does not become my declared to me. Nehun, nothing can put in my kidua. Oke, nak sih dia gini kuri kam tua kai di sini kam di sini nanti kan kuri baca cua. Oke, cara kai di sini nungi ni apa anjung masih ba ini kom sih ka amin kai kai atai. Tiki nesra ko cara anjung zen. Tinggi sih dia kai tuan di tani sen tau di. Tiko ba tau di. Ting eram tau kan hanurma. Oda kira ting. Ete sih dia kum kuing jedau. Sih dia kum inang ngabai kisiu dau. Onde kana si sida din ton ko kai ti sida di tanati aira ma utkira ain hanzen ti kanun man kera na mada utkira ain hanzen taina ta kai kin taina ka ta kan kwasi taina ka ni ni ko ban ti patani si imti dan si kwasi ti o kan di kira ko di dip ki ma si ba han ma si na o mkhan si si ngambe di dan kwasi si inkina ka tai di tikira ain hanzen a tara kai bi stuit mas ta web ka utin kha Ike neskosi netran kuaskosi nuna di edema. Tidku ngang oje cebos ni je kai oje tayi kai tip ke madi imasi ba. Kai se ija kuau. Tidak je ne kai tuji netran ni sing kuje. Kupi mistras juga rami di sikam kamsi ada mangga si kai tuji di. Masih di dorob kini dah mangga ba. Kai tuji la di ngua da kau ku. Tidak kai tuji la di uda kau The comes not again, my cook, the Mr. Mikos for the Grammy. Or again, Larigam Kuara, Tini Kam Ara, Nikam Kara, the type to Yaka. Man Isaac Sida Quenta, the new treasure. Man Isaac Sida Quenta, Kuasi Saduka, see, see, tied to Ankai, the Kodakasi, Sida di Masik and Sukovan Misa. Kaisip King Larima Akai, Kaisin Yukoina, that you hold my peron, but this is still and you can't kind of give up. Nibakiba ye nga nar last la trami kai nganka khona konga dibani eram khasika uma sina qa nga sisin ki komsina qa nga sisepke ulisa masi ku ke hatsara kai biskat kamio ki nga ke orea la nitani mise a tsara kai biskara ke kaisiran kwa ulisa sikira ai ku tipke ulisa sibani asna khani ku plastic khani ku hai khani ku ne maya orangi trompi dake nwa sitina dran qa uno kusha ngaba inkinira khum abun khanan abun kyar dinga dran qa bun qa bun nan tun kin ngaba ne kasi tike khani qabo ko ngaba qa dite ko kin nwa sitina ngaba tsa ko qari ti ta ngaba khani kanira mai masi khabe tike sisen out nya dake a qa nga sisne qai ne qaitini ko qaba dan kya qai sitina mti khona qai Tikiran ni kunan kain kanzen. Tika ni kunan kuwa onki kuna ra person leka rak. Si ni ngapo isi kasa ngata ipu kasa tira ngkuwa tuat. Oki ngasa ngalu tuma. Tiki kubara muci saat saat kai tu dia tau si saat saat dia udah tau sa. Ora ini nari kam kuwa ni kam ara. Si kai tu aw. Nenha irati nunda dah jilo kuwa kan tuma. Nunda dah jadi udah mana sih dah kuwa ngkuwa tuat kau kuwa ngkuwa si ini nunda dah jadi ay. Tai dah jadi ay. Ngasun kami pirama. Titik kota rati sen ni nama piap nga madin kahuna rakun ni nama piap nga lagi ni cukup kandung madin kahuna rakun kaisa kau ingin ngarima kau ingin endi kun in ikhaba kau ay rani kahuna hama kai tu yang sida kira main kada kira sida kira komsi ku ni dah umaga tayung kata ni cukup kandung kaisa kau kira sida di kai tu yang na angkau kare sida

0: ndiqaqiyana niba ixhale through center depressure sithe ndiqaqiyana kuba nchinqhari thi qaqi awusithi ukha sikaqala kanqandre madini la ngwasi ixhathise ngqhisha madini la ngwasi bakuba nchi khayiba madini la ngwasi bandira umuyiba qhisi masandile nqani kusikile sita ndiqa masi kanqwa nqame onira personal regret qhisi jeni ngai ai personal regret sa habe ipke adi masi bandira kuba nchisi thini la ngqwa nqame si ha aqumsinke qhasi masi bara kimsira honqa ningqukunqa dekirami nida go ngwe ntwa ka go ngwe ding a di dimasi kra go ngwa si se o se dimasi ke a kai ne go na da ka ta ing ka leng kwa si da hera ng kwa tara ka mang kum si da hera ng kwa tara mang kwa yi kana ka ng kwa ka ntlan hao bo go ding kana go tsire di di da ya go ke kha e tsara ni si di ne go ne kana ka si da ya tsadi go sa se ne go nara ng kwa ka mtsa in ke go nara e kana ka o ida ke ng kwa ntu di de ke khopti ama kya ama ke tsure na ri ka mtho ka mere ka tsuri kha re ke kom si ba nwa kai turi ke ngari ma tu sarai kai turi ke muna di de ma tichke a ne khun khara kho cha a in hanten kho kira ne khuna ne khuna ko ban e ti ne khuna ko e season o si ma si ko ka kai si aqabi season o si ma si ke kai si ko aqabi nga sa ta e kharan qaro mai an gu di perodi nga hadi ti kai ka ku ne khara ka nga ku khuna ka ke ne ko qara ho nga kho e hat ka ane o tsi ni kai koi khat ka nqane o tsi ni khoga iba tsa o ke ne nami pia le si da mong nqanqo ke nqane nga pala ka ga le khong ke go bang ida ne khona go ke ida kai se ka rang a ing hanseng mo ke wa da go ska ka ida re ke kai se kai a ing hanseng tsa kana ka nqa go ke ida ma khoi ke nga ri ma tsa go ira ni khoi ke in di khong in di a ye person le ka o ipe di a ikos ma tsa kana ka nqa ka uba da ke ni sira mo ni si ke go ora ni si ke go ora dide tsuda mi di de gabe ni nda u na ukwe ni khube hanti no go ba khomxa a tshi khom do matine nqe na ho matine nga ga no go ba khowa mkhristiani go nda go nga ri maqhisa go ndi ise go ipa tsa go go ba nqinye tama tshi da ne ma tsika ne nqa ne nqa a i khinto wa tsaka utla ka se ke yang khuwa ga ka se ke yang khuwa ga tshi da ke ne ma tsika mabata ni kungu mabata ni titi tsantsa ba nngida ke khoin ka da tama nngida ke khoin sida di masina ni tsase nqang ka hata ma huya ho ya di mire tsi nguna ndiere ne tsam qara tsara kha ibe tsi ka ba ka tsira nga sa aroma ti a ko ko ire ne ha si sin o ma si ku ka di nqa tsi nqhop tsi nqa di tsi nqa ma tsi nqhop nga ha ka ma di kuwa ko ba ntsha ma di iku om kha sin di nqa kana ka a khoina a isa a go utla nenke di ni khona nenke si se nqa me ni khona go ya sa da ke a eng hantse sna nwa le nna le nqa a e le go tshoma o iba mai ba da go ya ga e khoe khoma itma kristu ba go ya da ke le nna le nqa go se se tsa go da tsena go tsiwe ke da ke e pha go tani tsiye go ke sta itlisa go qanda go ke itma go ke khai mntu wa da ke se khauka tida kira nqeng hantse season o se dimasi go ke khara ka nngu tsho go itara mo is a kana go ya se ra dogwa di mere ge sonthi a ra go mi khume ka tsinda kona person le kra go ke a inka tsuka tsika teng ka o tida tsa tire ti tso mere tsika tsika ka nka mere ka nka
1: kangans bye bye kuda karuthi ngonqiphina neba qa inqwa stimire uninkho yi agase
2: kanda ara qa inqwa ore sikanka kanka sito go mire ne bara go rona ri tsaro go da ke togo ba go bukubu seng ga ke ne sa tsena mbe be tsi go ro tsaro ke dira ka di kanka se qa inqwa da go wa ntse go go se ke ke ne sa tsi qa inqwa msa togo ba nga no se ne se ra togo ke nga nqwa ba qwa go da nge go ra ka ka ba se ke tsang tsa go ya khala tikwi qasa awunqa sibe ngaba tsana ka khonke qhindima tinqa ngqhindima ngqhano siqhali qhindima enti khonke la kamo isti tadambi awunqa mi tsanokta kuru of time ngano ba di tinqi ba qasa tsana ka genesisna mi amqa sa wathinta ye khaisi ka ke tsanqa khona af khawkhwe tsoro kora jene tlaba kora mi ntaro ngano ke ka tseno sa tsika miyo enga tsere di bada bada ntse ka marina ra ba ntara ra ntsong tsho ga ntsone o o ke ka nna no ba nqala se genocide ka miyo nuro se ha o tsapa bya

0: ita anubi speech na si ngaba mai kina sa ngambebi kina sa tika mi kina nuba kato tau tanje kan ina key keynote speaker si tai kai in de kai di kai tan kai koina na te in di koin di tan kai kuka mai wai esa ni hol paska o toho ba ngaba wa kamar anubi kuto ni kina sa tika anubi kuma anubi ke kuma ta kai tu yau a go ya go ya to go ba tsai go da tsaka be to go ba go nna sa se traditional la yer kutsi tsai go tsena go ntse go nna ng tla ba go ina ne e sa mare in di go ntse on wa tlos in di go ntse ma di kame tlos nna sa nna tsi in da tsau go be ka ntse ndi tsai ke tsama go ntse ke ha no se tlhile ma nna e ke nna e ke mang wa ba ba ke no sa tsi nna tsama ma ke to go ba wa kweda tinga akwada ke wa kweda fra santi tamaran kende ngoku turu ya ina e se tsantsai turu tsantsa sa tsantsai ende ke kongwa namante rontsin ti tropa tuzo tsantsai ka mit tropia ke hap ke no sats na ngakwan tamaran ti santi ke hona ya santi anamante rontsin ka koin ka kere kuru toro ngapa ke ha toro ka tsaisa se tsantsai in tsengawa se se tsoe ke khabane sisa to go bana utrop tsena ke nna le se kutse kuri go kuri ka khaba ha kere khona le go rata ke nna ka seng ka dikita di ba thumutsu sa a tsoe ke to go ba adan erkenre so a bo tsena tsara di kona lo bang o steati nna ke tsanka ama ka da ke ne to go ba kena sa tika mio a nne di khata ka ngwa o ara ka toro ku hia ke tsara di kona tsanka go ba go ga ara sene tsam ita ta go ba ta itse go taitsuku taitsuku ngale kutu ke mi dite kwara ka re ke ni nama ko tsere ro tsinge kam ui anti tamaran tsin khasna ngwa tsaka ke ni in ke ni ba ho tswan tsake kha me toro na ke o khu ni khang ngwa tsaka ke ni nga ba khu uru kon di toro khang ngwa tsiku ta ke ni kha ba na o tsira ka ke ni ngwan di toro e tsinge sara di kona kam ni khang ngwa o tsuta ke ra re fa da sana mbi a tsang ngwa ba ke te mong tsaba putma ores ka go ita go kira go ba tsaitse tsimire tsi wa tsaitse tsi tsi tsari ra kwena a ntse go ba tsaitse go ba furo se kumre e tsau se marire a se di nna di go go ketse a tsau se marire ke ra mire tsi ka nga tsimire ores
1: kan kans

Ja, genau, lo mira grosse netis ke kam tisi tsa tsa tsa tsa tsa kam dis ngani an group tsa tsi de swap in khadi tisi in nera mang wa tisi in kama bahu kas ke kas ti kama ku nasa netis na ida ke khadi mira grosse kuru khais ni ko hia khadi ne swap ai tsa wa na mi bia in di nam di ai ko sa nas te khadi ari no kam tisi tsa as a tsa tsa na mi bia ti kabinet kha tam kurka khadua se wa sanse pas gaya kara kai khabe khari ne sa kari aramire kam uis ain sens tes aseni kari aha se e sanse khaza ji ke nastha aringwa kam dis khaza as ain hup khaba se kari e kam uis ain sens tes aseni tedi si swapna a ida ke kaun khuba ku kaise da ke huka khoida as ra otarang khwa on khwa in chi kam uis marisa chi man anin khim marisa chi ni huka khabe ku te is an khaba sa khas chi kaun do ngong asa tare e kam uis ti kami o a is tara na khas tara e ba sin sa chi ku cha ko ska o ye ni di e a khari kam uis ti a hanuma sti damiri is a khari united nations kha kya a unwa ngas ke DC ate hakati ji khaja a kuripna I ngabai kya mi sa a tam kun khobesi tor pna Adolf Hitler dwit khup tu ba khari jodin in na kwa kon ching awi kha ngani maljun jode queen ana ki a tam ui skaka I mari na skaka ki a nubi a a nubi he UN na sa ke khari a hun tu I anin hukun na ka a khaba I khobai pna ngan ngwa tam ui tuin khawai kha no a d d d tamaskai tui ngui kai kha no ha maskai ko nei d d cha chi I nas tha na di e kai sa ni kai kai sting hanu mas ka sa kya ma ngui chi ngai hanu mas kha ri kai kai s ni ngari kan ngui sa kai sku sa a mun ka ti de kha be hanai ni ho I tamaskai nga ni tamaskai kho I ngari kan ngui sa di ni skara o I lin kharai to gu chi le ki re a a ke a kho ka ti da mi ni nas ke dis quest a si hakatiji khaja a kuripa last day tan in obesi torop ke discussion a che hakatiji kaning ang kurin hanu si si tawas khau ka sa se kosa se nidi e karang as a tam is this khari uri ko apna ra genocide ti rami o ta kini khari ngam a genocide ti amis ke tam khara ka me ra khuan geno ti amis ti site ti amis ti ra khu ji ke ni genos na sa khari khoin ka ngai kau ti site ti amis na sa tam is tara ngai kau se e ke nga kha genocide genocide ti ra ka miu o utani nui khonis kau khoin tam uis ti a kuni ka tare e tamaskai ma ma sipna I a khari mi e kha a khoin kam uis ko dad uru sedike nona kau khari tamaskai o a kun am diang in di ai ka din o ai o tuis a kam un khaza ai kos asep ka ne ba mister sak ter se ban abu u chi chai kos ka ka chi a kam kai ti khuna ngwa an o na e a khoin kam und ma khabes king asa a kito si sin hanu si kala kun wa a kai ngop ai kam situ ya an sa masa mort masa ka ti khadira huri ko pa mi si o tai nai a koin di kam un kam un ste turu e bi se mi de kro se ngona khari ai pa ka sa tas ke turu se nadi ain top chini ha an an sa koin wasa se tamas kai khare kam uin kai sti skini ha kari ang top chit kuru ni ha nisi a khida ka tu tu das khuna kam uin hi hi khida si a tamara khuna kam uin hi hi khida si ora ka ami ker kep khuna kam so an an sa a khoin dip nap kan wasa se kami tamas kai u khare sini kami kai ang top chin turu ai bisa ha ne ang top chini kam uin se an ani chi ngonang ai se ni di kon an an is khak skin it khase ni ding ui ngarang ngona khai di ai ka ding wa abi tu ke genocide asera un oai wan ai si ngong ka khai chi ka han khanu ma ding la khaba dra ku ka mang ai genocide asera ui tu ro se an an sa khoin in an kan ui sting ang gop chini ha tang ai se ni ding ang gop chini an ani ngolang ai se ni di kun an ani kam uis kini ding uye oi ke a
oitya genocide. Usa tari niba ning hanuma singa UN ska discussion a tsi hakati khaisang a ngul kan ki kho kai sang oa I ke wan u ha kam screen dis tsa nes ai nes taka ngatma tsi go khona ngwang ane tsi go khona a ka tsi go khona ka hi tsi ha a I ning ngwa kam ka ku wan u kamin khais ho tsai ke saura khadi tina a ka di kam uns ding ai asia ra un oai turu se kadi masika nubis ni ista kan uin kan ai sta maska queen ini kawang ai kan o wa kaistis masigu kan nubiyo o jenga ai tinan ngabara a kai ai kaus ase I ko ngisi mi hi ini ai kudi kwekua aurekua ga gutabi I ta lang house the coin hun nai I master eganin house sing on body

ni di i tam mi mei ra ye di ye khabe di ngin a di china e di agu di mi mei di di ma khabe ngadi i tam uns khya chang khai sa ai close as it chira ho tamara khoin nu khoin de mi sina ra kai chinen in da ba islan ob kha khoi sen wa di si khoin na na kya kame sa sang ai sang hau di sang ai di cluster sang house nas augustina di tam idi ke di sa nausa ira di tam idi na ta ko ro klin a ko wa wei si tau khadi ena sa ti di tin at ma khabis ki nga khai sang uruin wa pa tsu ko tsa ti khadi to beng oska na di duits khup che tam in wei si to rop na a ki re di khai di ko sa se during in the camp in swap na e e ka chini di in hanuman sin do ni genocide si sa a kho kai tu in khas kha kha kha au do e ke ma da ba am stau khare during in khakire di chi khara kang gan di during in di di ke ma so sang is na sa twist khup khare an hanup khakire hwa halagu di di ma da ba am di ke si kharus kha kha ke hi jodi na tu ni kang ui ti ko jemi chi ke kang ui khabe du keng ngai di china ni na ke cha kha chi ge poland ding an sang khu lap na ki kam ui coin khabe chu ding ing daman nan ti kan a ma ta bam ti kan de china ke ha chi ge ngim a ko khabe tu gun na chu ding ing di ke tuin ki kai khabe ki di kam ui khun di kan kan di china ke ha se da ge na mi bi ap na ro ba na di a ko na khari sa da di kam ui sti hot wa am dich mas kai mat wa am dich ganz nasa ka ati dire gran ein kaoro khabe ngaste ko sa se kau hubaro gro ka ana ma kausa khabe ora ka khusne ske duis kupti ne ba ka khabas ti khadi a khuin thana si khosi ba no bi basans aro ma sa khyao hub aro ma di ne kam ti wa de kyang khyao ara ikabun din hub ti mire

Ja, kaudan huasi päättymi siitä ne vain kuinka taas kun et saa tiedä sakter sitä kan havaitsi mitä kun se kan ystis tomas kun ensin tiski eli tämä on tietysti as ei nämä vielä kun ukra kokkaa ting angeni asi kun havaitsi niin tiedi si tiedi kiedet saa kari kuin as saa kari kaun tokura tora ku kaun huva masa papa hu ne kasan kuin kaisti madin ke kun kaun tokura si kari nämä tiedoro haura kuaku ystidi tam ystin kuva ha an ane chi khari kya ding wins kha kha inaw sa damara khoin chi sa khoin china a in wakus kan wis mi ma te ki ma oin mai khabe kya chang khai khai sa sa ko ro khari to ra gu ne yang a phya ra khari ko ro chang thap ching ari wi wi sa to gu khun jere tamai ku dina ama wan wa kha ki e chi tsukta a urun wa chi khalina cha khomis ko se ra otsta ara ara tau ona tau chi chung mai tau ching ai kha cha si kara ho chi ko sa se ni di it kai ni chi ko se a ore sa ho bai man kai ske is a kai ta na chu don ta na chung kai sa ti da mi ri ma o do a ne swap ai i da ke khati ngari khwa ti nga de rang ngau na mi bia hanu chi a ngas kho kha a luit khu hanu chin khoan haro gurin ngai kya ngai sa ko sa se di di kam di aroma ma twa am di khari na mi biap tamas ko na ma che hero ko na ma is di khabe i ke ne swap nga nga di i khoan haro gu di khari ki si ba si chi tein ha ma ha di da mi ri i ta mi ro ik mi tein ha ma tas te ko sa se khari nga bap nong ka khai nga nam aramire I come sit tabing nam ka khai nga ho ba to e is na us kari landless people's movements ni anta sa aramiri anta ha na mi biap khan hanu kha dc khau ka kudi nama idd ka kudi sing as khok ka kari hederon ais khau na ka tuis chi an jeng hawa se na mi biap ti tabing nam ka khai I come sit to a ho ba yama na khwan haru kudi ngari ka ring wing ti i arms master ti ke last na ibe teng hama tadi hopni kung arms ko si madin khulani last ta un ngasa a na hop ka ke khari de swap ai pung ka khai ka khu yao am se ka ti de khabe ka ne ya kho cha ta karo be o kha mister mire madi ma hu na mang ra thri madi na ti re ti yi yi kabi ngong ka khai kap ching kap ching ho bai ke i we landless people's movements ti si na mang khaw ngak ka ku di na me bi khnu phen an ka ya di ti hererong khaw ngak ka ku sin kha ni di in hung tu is tamas kai ngak khwa ka wi khari a kha ata ta mi ri khwa ka wi di khabe hung tu i khari na di a u i ke parliament kha min tu i wa di ma khu ya ai a ring u i nong ka khap kha di kan hop ma khu ya sin ha sa khabe ngak di i kan u i di a di ta ke urun wa ti ke ka si khari khwa sa ne swap ai ida ni di i ngai khari in di ko sa se ni to ra ku ti nastra khamsi iba ni di e khai ding ama thakha chin nas nau saraga chi kaita o thai khaban to ana no ai ma da ba amti ka han ma yu no khoba khaun khu ba unga se chin ngai khai ding an se ni di e khams nastra ka ai kung sa se i da ge na ama ka ngang a ro phya tam uis chi sta di khu khap na ba ai be kaun tha karo tor ko chi ama se urun ora a ngai khai wan wa khai ki ngai khai chung chung sa gi ai kais asa khadi oda hao oni ainsna wa si

0: Ya, claro, ngat oi ngawai kai wa chino sa tui hui tui han ma na chitskira kain na chitski toin arit ma khoyaske namang hausa ni di i wi wi sa ngai khari chi au changku khawka khaba ki a kain no sa khari is tabak tam in karang asina tam ti sin ngalin as wa sa rep dis a dis question at ko ron inquiry ki mang oi is ma u nama khwena hui chi kari an chinai hana se khabe ni khun wan ngat kharu chi ne che khai chi ske nama khausa khaba ko se ma che ais ta karu chi lage ne swabi khading an naba i i nera sang apna khari nama khang ngas uri ko bene ha si sa swapna ara ni aro sa khari ka hauri
1: Thanks is stay some is the time go. It get me start the activity. It is a good for our mama to check out on it is night I get curry. Cosa se kur koropera uha i naman khang na sin ong di pui ra ko. Anda se i ke ni di in ong di ne kurip di tam wa chi tam dis nan ag kurip di ba ne ra ha sang ai pat kan ha se i. Tan ka che de ke ne swa pe felari is aksia ai kumen nans. Ding anis is tra kwang thau cosa se ne kurikam ong di pat to be. Kasa kasa si benita amada si orang kain kelas tu usi beleri
2: kain kelas kasa sak si kau kasa tu
1: kan kore ne kurip gas aroma I ke kapa ko akling aha naba ang dip katara ko akling gas gas naba swabe do korang ang jaw sti ne kurip ti ang dip naba si mati ira mung sakubat si mana mang ko akairo di ni si kausa ben chinadi ini kos karaw
2: Kain cheers, kan kasat, kan kan sekali, kain kanu aroma kas.

0: nyata kading kanya umai ke ne kaunga sing hulun ne amaku di chi ngang ira ta ka de chi ngang kuna ta ke ai ti da ke ne ne hu da ke ka ti ku kiring ai ma ko sabe aba sina kadi uga da ngang kari am sa umwa ko ta sa sian so ko me de sin na hu ya ngaba sina ra si di mai o da ke ne kuri ni ka sa pa khong na ye na si kadi ngang ngap sina ne de kwenne amakudi chi karang huru khunwa khwa ta chim huru kasa nanje enne kuri plus aroma raman wa aro nga da ha hon ase hona ka nga si kan ko twa iraje toro se dara de kamini thao chini kam tui kam adi khara ga de sada din ka nga si bara cha cha de nga de dau kan abaran khwa kam ho yao khabe je penal discussion de ai bi da ga na bao tare khoidi tare khoidi ni uang kwan asa isna idi kasas maruska hole athadi china tari thau yasa kaba de ni ide tare khoidi ti sisen khasi ku thau ma si puna ha ku ku di me be kamro tida ne ka mu thaba madi tira madi ramon ui tare khoidi di tare am khasi ba thau ma si na askaro ma khasa tai tauna ka ha inga dan an urusi chi huasi ba umkai chi han ai karo mas china atawa ka tadien ko an kai sai de ke tare ko de nen ko wa nya chu da ke tari thaba kham ko in ke nen ko wa sira kham ko da an kui ka au da ase mari da ramunan ai i ha un asip ti ba waha asuri kungas aroma nadi e khwan kam khacha kadi kampun khane kai to e ching en khane khwai se kadi uma chida ke international en khwan kam khasiya sida din khaw nga sit sida din khano ko ti hastwa ne umisa ne ait ne da khwinga na khanu tau pai chora ko ching ina hu umisti han khwan kam khasa uma doctor Tammy Sylvester ne kadi namibia pisa isnan accident oisa se leri fari ti habin una kweva kaua ichini hakama krika neska opne ne kodomes lopang kobri ya pochona ptichina kadi anga se nanji inda man wa khuni ne kuri askaroma kenka mu kan
1: ya kanon laste oc vel kro takati kari kaka barak to kurikam naman khangang ongri phia nera sang ai tam dis thaisang astin ois ani khari gospel thurup tha nga nga si i amas kro khari kasa se bema sa na sas khari kro kaka ne swa bin ari nga tam dis thaisang as ai ngamin nu as nga khari e kam wins ang lesson se sara che di khabis ne sa de swa ai ne kurip kas karo ma naman khangang ongri phia kangu di de aba ka atwa obha che kang ai mi ang lessons ka kasi baun kana kaba request kasta dana dana ka ji ni ba ha ang di ba ang ka na ka ti skuru kali mi se khari is ke kwa sa beleri sa hara se kriya namang khaus sa kuru thau ni chin hon ni kan ka besin sa wan wana kuru thau ni ni sang ai na ni ba nu ge kasta namang khaus ti khau na sin ang di ba ha khau na sa khari ai ra khanda khabe am sai kaun ro khari uga dara kai sin khwa chi khuna koko tama sin khwa chi a kom si ka hu khwe be ora ke ta be chana ro ta kaun ra ta ba din la hu ta hia khuna koko ti ra mi sa ti khwe kha khwe ta khwe mang its nai ra ngwi ta sa han khai ba hu tui sang op jin ma ba tui ta ra ka sa chang hui sa ati tu khwe mang in tu ska khwe chi ma ba tu si khwe kha be kom si wa chani hui ye kom si gu kai ai oe its u chan ro na tui chi tu ri ri wan oi ots ni tan ti khwe nga kha khuna koko itu sato man oto masiku ga ha koko ngoro to itan se koko ni masiku ni ba tsani koko ga tsketa ni koko ga sa to tengo ngo tsin ha ba sai ga oto di koi huna koko itu sato ma oto tada mi se kari na man house ta sa kari ta kan sia salary o si mais sa kadra we am se di kan hau

Bye bye.

Nesikhe isa misting wabas NBC stisa ciro komang wa cing ayisha kutin rang hona sao anida kubas isa ra komi se. Toro manasar eliang gurarep ke ya cing ayisha ngasi ngadi.

Pumbinde nguwa si pkana pti dika. Yang un abosasi ban anga si sop kumbayde kangas. Si si sen ka ang sa si seno kam kona. Vibas aroma ang aiba saba. Abaib ko ni din hana pa talismana sa isariyan. Swap ngap ke kurare ba kuro kong kao ni projects. Di si kurong ahekter ngung ay. Anga sing hao nga si kai kuis kagya maisa. Si no ha karigu. Nga ko din asang aib asining arasa. Kota san ang huruan. Mung amra kaup nga ka. Toro mana sarigi kadiguro kong kao. Mang asawas. Kuis ka nga sa sisin katsaw dinira nga sa. Hanay karib mang ikasigay ka nga sa aroma. Abay ang usay kami kuhin si partin mang ikasip aroma sina. Nira ha iya. National Youth Services si Komisaresi Dr. Phyllis Musugubilip ke koro kang usin. Nidi ing nga kas. Nga sa sing hasa. Kasi ba umsa. Projecting ani na nira masa. Si Oasang hon kwisis nira. Nidi project sa kain kaka kais aroma. Inha uwi kasa koro tonton kao ba. Ay kam skabing nga unka kaip king arigam dan startis ay koro nga unka nga ba i kolko sa si i. Asa owa heriro para mon kao ba ng humisti yoko kai kasa. Para mon kao ba vekwiru korupting op kao ka. O kabe nga ba ngang hasa si bagi haisa. Maat ko ni kustik tayo tuin ngans. Nidi isisin kasi ba nirek tayo tuin sa humisti ba. Ning hop. Tora ka au lota mo panda. Ang ako haip kia ay kong rase. Di nga de go umay. Profesor Muchinde kachiwap ka. Iya nasi sen kasi. Ip di kay mais para mon kao ptip. Ase kam o disikam ap di kout kap ngakiri. Ati yes tip ama. Kachiwap ging ngang kang kaibago miba COVID disiko sing asti taragu. Kya ing awa kaisa. Owa hiriro ngus ni ngang aip. Oong awa ke kao pru korup di para sausi haosa. Si hong anin di maa konikus kaitu ngan sa. Ning hope ka nira sisin si kya ngawi yisa di. Ip kyo kuro kawam. Ip ke kao sing awe mang ngan sa ngan is trukap. Tam adisi kam disi kam ap dip nga a. Tau may isa. Ngu hanumadi. Tamaski ngang kaibara para mong kaup ase. Si nga ba, man warek tayo may sa ikit kaisa. Nga ay kong kasigo swap nga iking nga ba of Raymond Heathcote. Iya, tanam sin ao na kuro ngang kaibaba. Nidi taang haro di, makonikus kaitu ngan stide. Ay tama, kai kaisas ase kuro karang a. Neng hop king ngang kang kaib. Kabing ngang kang kaib ay kam stiba ay ngara ay kong. Wang hobe si suguri di forums ke kenyap huriami ko trova am. Kaba ing hanup di maisa ng avektoy ko. Nga kao kao pa di ka. Kurong ang anse. Kais nga ni disi kaisang ang wang hobe si. Awe mang nans. Tabay ke kenyap di ngakang nga president kitura gindenggi bago ame. Hanup nira nga ding hanuma sa kota sa. Nesiya tara kong hanu si ting husong kasip si sing kao ba. Kao nga be amang uy kasipa tiba stiba. Ay kira ming hanup ka ding oose. Kaib si kaungwi karagot kay twista nira si sensa isa. Hawan jogro karang a ni kataang harus ra. Kiniap di kaasa kautote. May ay asa. Kadi etanol i. Ding aap aroma. Kiniap kabinets di kwao. Anay karib si partin om kain sinditip. Butay kakwip kiko. Nung kaiba aw na miba. Kiniap ni. Ngadi imang uy kasip kaap ay kosa. Korasang husong kasip ting ede. Ngadi kasip ting aroma tibas aroma. Res kub di kanga di Afrika pahatau gu. Ma dawa am didi gu. Aing akam kolonial trip didi. Amahan kira aikung. Res kub agasi minister sa che lafrofi kine kovang uisen sa. Afrika pti tses. Moskou pangguru tsedi swap ikuru di. Lafrofi. Kengang hoba kora sa kum kanga kasi gu. Inya kire dihe gu ase kuru karang a. Afrika pti ay kansi maisang kakurung hawa. Sipki lafrofa kurung nga wagu. Aing akam kolonial trip gu ay kora se. Ho taba. Hung asang honumang awi kung arma giri di basa. Nabay Afrika pting ay di. Auka si ko tadi. Marisi ting harugup si sen kasikuti ay. Taba si nanya. Ay ki African Union si metrip. Ipti kam adisi kam disi korong atayin amsa. Kahu kahu si bakur koreng hari. Yara Afrika pting hanuay si paing ay sa ngui. Si Afrika pting koin. Kay mataba amdi nira. Ho wakais ira si sena. La frofirami sang up ke Moscow ba ni kai kaisa. Ngai kai kang hanwai si ba ho was di kou chas ase di. Ase e. Ngadi e kolonial le kara ba ho ha.
si sen khasip tiba.

rasqoqa kwasiministeri ke xa dikuruconconqawo xa dikuqhonqa are dikhora nqisa abo sasipsisi nqare xa unqasa ukuku ayichasi khora nqisa thina rasqopthi ningqonqa sixekunira qhoqa base European Union sitanas Ursula von der Leyen ske rasqoba xaba in Europe abdinqora sasika drawunqang amde baldix edin uista raqhonqa xa uqhisqaruma kuringxabe ngcwecha European Commission's president ske mamang meeting hawe daba qharip taqo yang qhakurung hwa qari qhai qari hansi qai khaisa hansi ba umangqong asqa qhawadi nadi ko qhisqaruma nira dise isa isi sariske vekep khakwa kwang waha litaniep go nadi khora satrong qhai qari hansa tanang asbelni estis nadi skalka toro wa ngai khang ais rasqob ukraini di torop ke kam adisi kam disi kam apnga atswa tswa skalka drone khai khari ha de ke aro sendra se kha gu ding ai pa baltics na anga ngai disa ukraini di dang harodi ngang am de rasqob agu st petersburg kharip parang ainga kulsera ti se estonia si finland ko se tobe ba ain akam soviet baltic hugu ke rasqoba ukraini di ngang am de daba khoni Chingari kaunwe di ito kaka kakwa sang inga kus aromarang habima. Lengai kadige baldik hugu ay ang isapti kawa di matutubit rong suwas ay disa ko a kay kain ba. Wanding ams saurang aromakay sa mis ay tuwiri kao tumakare.

Di se kang ayin gira atun ay ra huwa man awa tida. At kain kwa stikaw on kamire. Tida kari ko sa si kain kwa stikaw kong di kamire. Kari se nite gambo un start si sti. Dara din ang arumagwan ang kasin si. Dara din ang ngay si. Karagan na kong huwan ang gira uma. Karagan na kong kami ari dira uma. Si. Tuwin nga kong nadira kari tari ko diti. O tabat ni guru tau ngaka sisi kinetse nga etsema o iba sin stop ai ra sisin temaska yo guru e ho tabat sin sa ira sisin kam kan so stanira kam are o ikara kan ngago am dike ha mudis corona dis un sais kukna ams anip kore to wi khara kan ngago am dike tare khoti na to tsi ke koi wai inya kainga khui inya ti khui mai ma ran si te mas kayo ra hana ko ya si kini tinga di kami arisa sa si di tara di sa ku arma ay ngami ya habi kasi ni debe oron ay kore

Jag är en

haisang wara go o ka re kwa gaudu nna di sa se tare kwedi tsi e di nqara ha hore mona tsi ha tsase ga tsarwa go ski nqa ga ke go tlhap di nqa ga ke go tsi nqa qopu nna legi tare kwedi nqa mi be ka ise tsa sa se ra qam tsi legi wan ai ansa nwa hi a roko guta ba ikinqa sinqane dine shika be khup kanisa a roko ke isi sinqa qa o gira harurosa wa hatsi gira qamrose khoba nqwa tsi gira qhumiro na nqa gatsi gira khoba nqa nqa ipna tsipta a re tsinwa ba ne tsase na ho di da gira nqa a kha bile gine tsinqa nqa pin o rusi pin mbedra ko ne a roko gu sara di kungu kere maha go go qhama go tloa ka ra khaeng go ne go tsinda hana tsase na nqa go di soro di nqa tsana ho nqa ga ga se setse ntse omse setse ntse ga se e go tsinara affecte re tsase ne na ti e Uganai de Sassi, our coigi, in the tassi, clung, we did our cup guinea, home rooms and our cup gay, camera, noy doa, has tatti, sestakilo de nok nai digi, gayra congre, quasi gigo, our cup, a hammy, tigris, a cup, atting, like gurami, habigi, neko woods in a hana, and gunatana, tassi, no wanted a guinea tassi, one itirako. Say gay hormonan, soros neraha, hormonan nina. Our cup di. Acting Rusiban Haragan talking at a tata. Nedi quipped down, it did tassing a tassing tick about Gaida tassing tin a horn a Nisa energy, Nisa taba, Nisa de Kuskus again come at her, Nisa gauss comes her coy, Nisa Hargus ting up the baker trio, Habu Damasca yo, Kaysen Nasas in a de sex drunk in a quipped kind. They said, Lisa said, Taba, stressing one like the one I say, Niba. Tanisen, tipkini di aro kepsina, kwa kwa snas tina ra habunga. Ning I begin it has in nina ra, nisikai, nisikabakai, my matogunga sina ra close and tigi. So Rossi sets ka kos tina, our equip dispira nena, nisa tabusa siba tang, nisa daiba, tanga di topnaigi, nidi eats has you gunego hormon, kuhan aromaya gara hong. Neri hormon nan wada ga ko o ike testosterone dirami turo hormoni hinara aro kop nga hon ai tsigi cortisol level itsinara tai mai gin sa stress hormona tsige serotonin dirami tsi dopamine mane tsa si chaqa en aresa umwa kemikala na kana umwa hormon kunne kutsingira abnormal tsire ginwa ba go thyroid hormones dirami hormonan wa sinara go nantsin gine khuen waran mai go ne aro ke balansier ta ma hormona wa tlas ba tsike insulin level go tsina ran hara tsike melatonin nan omstra ga en are sa mo sa tsini kensin omgo tsi sa tso tsin ga ga en are sa mo hormoni ne ita ba sine gin hara tsara si bara ha nga sa sira hon ai hormone ku inara tsara tsara seng go aro go di o ipna go di kenisa nga testosterone level gira sin o rosade sa se gen sa tare go di ga menopause gara nwa o se ke aro go go taba andropos dirami so go go tsingi hana andropos level nga sira ka tsige sa tare go tse menopause gira ha nga bi ara tsara sen ra sa so ro nga ho nga go re ngisi nga ho sa nga witse ne se qait nga so ra me tsogura ha ka me ke ga isi sing apta aro go ba apta ha sina e go ga sina ne hormonal ara ntsara si gira ha tsige a re go gutaba andropos dirami tsira ke andropos ga da ka wow nga a re go gudi menopause ga ra nwa amai ha be da gini sa andropos dirami tsige nesa nesa ga ra ka nga go tso go tsing ga ra ka nga go a e kunna ma khwep taba ra tsi ga ra ka tso kunna ma a re khwep wa ba go a re khwep tsai kira ga ra ka go seige nesa tei ga ra a ro mai di da ka mingwe be kaisis nga nga ka a re khwep ta o one andropos nga menopause kami I nga testosterone level nga ira oro tso nga bara ho asin aro ke nga ta e ne ira aroma to wa na mahan en kansen di kam nga kronisa stress e nga igiran aroma kam en kansen di igiran aroma ne aro ke di ngi nga so sa tsing ne se ikus asa nga ne ok go op ha en kansen asi do ya au don si ne faram si khong ge ha a ga isi nga tsa ko na ka kamas ne gi sa se dare kwezira ho a so ro si se kamas tina hana ne aro ko nga sina ne di ho a dira ha ti dagi ka ro ne di ansa ni ra u ta ti nga ansa wa ko a se tina hana ni ra ka isi ngong a ha se o yu gu tais din ka ba sa si ke hana ha ti daga ko igi ne sa ka isin habusan
umsting hasi bara guru ni koyige umsa hai ga hanqo pna umhata mara itsige nesina nxa stress ye irans aro ngisa ra hanqi aro kokunqaske soros kira kain khavegi kira kain tsigi niri i sorosi kindness khan aro mai hasi kaise ngisi qonqa tsumba ho ngasen ngisa ngairo ngina aro sen Hot men at Uraba Mirti, they grow deeds in Hong Kong and in house say, Sinek in the D. Our Cuba, E. Tamara E. Now, the Nakuraga coigin Nisa, ne D. E. Kaina, the Tin and Hans in the Tihuan Aramas and Hobus and Ohun. See, Karen hosting line in a quay, sit as a Sin and Ninga Dinara E. Ugagone, Hormonga, abnormal rock case, Han Aramahasi. Ne, Kaidinago gay, Nidi E. Anthropos ngapta aur ko batang ibi pornography ngaygnisa ni ngayong okat gaupti koron nana kosti hosis tamas kyo ng asit hosis ti ngani mutni nesi harugup ng kasing usip nga ba ni kuhira taika ni kunay ka kot may o ginisa ngat kayo sa sen ni di sex trangi ko kahindi ho nga ti giniri kwe nisa kawik harugup din ngayginay na udigigi digigan habing habisen nading usipara taika Nay aroko ngayge kaising habusa sin mustimasi pa ra aroma tigi ngi kwen nga ngi aroko nga tadi ngam ngi hansen di tsungu ne khokhosa khun hina ge in khats ge komen hongu di tsungu nga kutsi ngam ngi hansen di tsungsa di nga di ngap ni ne aroko ba ha tsara se ira i depressive khang aroma i hasi tsira ga ngi san wa ko igen ngi kama go iron tsina aroko gudi ngi pngara ka hani di anthropos di ha Horos can armai has it. So Tidaga go again on Abdin Urusi. Did Rami Tidra Madidaga diodani? Tirona, ne hurrying, warang like Dodi Moon. I in cases not what Nadi Dago means, no way. O igineri equip our river. Kaiseran, who sam as if han hoi. Ika hurry way had tone, ha, happening I began listening direct as a house than Estinani, whom at must have to be who's at the robot like any or hormone and guapa lancier tamaha amagaski, needing usitasa yini auruku nasina, anthropostin, a hikra han, abbe, needy e kindamaha, tamaskira karaganagudoguna, kainga kuma, tasi ruguna, who's a sip digger at tige, tasin, cantina, nisit clean, nisin a hand, I'd must outcaba, who's a malik opna gitasin, ne auruku gudin tinara, kumaga kain. Abahuan abki depressive dip tin hina tlisa sera tlaimba. Nidi kweb gings gaga opka aha se ha, tamaski opka net net opki ade habat suba za habat kinet ne, so tas and no sorop naginet net bani hormon and gay balancier tamaha. Abahuaskin hoa tau sip tinaige ne aurikwegaran wang anthroposting a high grau. Hoa tau sip nuzi who is it sitting it who a deet sip gangkinti, not open up get a half. Au tira dalma di amagani kwepke ni hormona nen hina balansir taman khan aromai hasi nisa nen habusa si kwatao sa si tip maba goa hon ahu yao maba waske om sngati gaga sngati sa ta si ngay gini kwe we o sera ta ni aure kwepke nisa ni isa duk ma aure kwedu asini kanyo diske ngin si tarasa man nga swasara hon so kwa aap nipkin sa churo gre kain ka masna kaima oka sa duk mga huwe ni miyo hii ne kwepke ne anthropos di mazib ne ka isi nga kwa ngati hormona nenda haraka nga kuto gunga di soro nga sisen kha kaiskana aro mai hase ipsina huwe ba di hon wase si tansi nga ngisa rata ni aro kwa ngay ge kaisa tlisang ayibara hon asin ayipti tuza sip nga ne ye huwe da ke kati nga tob kisira hon asin habe wan ayid maske kwa iga di miyo tinsa tani sa hii ay anthropos nga kumutka awi gine dini mi khut maske habare gini mi ta ebesa digo mietsi ne iratane sen tau phasa anthropos ke mutimi ne khuna de gira tiu i u go ikwentsina ants ne di i masip nga sina ko aroko gara tsis mas nga ngan anza ubada sei gini sang ni kon khaka se kai hansen a idra kai net hansen en hansen susat kren pitse khuna ko tain ni arin yaro ko ngai ginza i on satsi ngaipta ma sisen tamas ke yo sisen ni karuhina sna on sa penjuns ka hauti madina ni tin ngali haraka ngagun en hansen digira ha Habasa sina hida mahan en kansen tsini sei khun tsai gaun tsai ha kurutsi ni sei dit smia tsits onwa kurutsi ni sei khun tsina audos khatski ni sa satsa ditse tsima dinya tsi hatari badan qaitsi ngadi ske sorosa
ain hansen e nara nga its makui ne ha kemikala nen han aromai hazi aba hoge kai sen hwa kai sen si hwa qiqi sen si om kai sen sindi qhasi bne tsena ran am ne kwip kya modification wa isa isini han qaibo fani sen qaibdi qhabo di ne khun nen nga igine khwera qai wa sentira au

Ni hormona nin khan aroma yase ali a top ngasina sira homasin aba khura han ngarop trip ki noch ni koige a ni aur khup ki ni san ngara tsase ni dida ki doch ai kum dama tu ke zgura ma ki mile gra tsa a tsa zip tsingi ani hormona nin kharang aroma aba khoi ki brain fog tira me brain fog sai gan khoi gin ngong apkin homa khasira tsani net kabusa se zip ki ngong abara tsa khoi es ka mut mai ka os tabi khu mut mai han nga tsama se nga khara khara se ne mut mai ne tsats ki ka busa ne khup khusa se tsuits ki ra tsha ngap tsing ya ne ne tsa se go di tsui ui ban wa ai si duras ai si qeng kha boro de hos ai si qeng khuna si nga sna ti durap tsing ran khom nga sn tsi ki ne di mas ban aroma ya se ne andropos nes ne hormon ku ta re ko di da ba sera sera menopos ti si mi o se gin sa aro ko gudaba andropos ti ara mi andropos nes ti mas ban aroma se ku gin ne aro ko ga ne di i ai san wa duras ai san wa mis khu ni ti tsa tsa sa khong nga ha ri sing han han as nes tin di mo busi ga sing ip nga ra hong a tsiraka ko o oike tokus muhesa tsia ngai tlo wetha simdum na ha a re khugunga a ho nga sa ngai gentsa low libido tira mene gentsa a re kho ba khai sta maske yo ha masta maske yo a tloeng a re nga tura ba mwas nga skiran am tsige sats ta tlhore ing nsige netse ne di go bona go e ka tsense go nwa di tsa tlhore go ba gorang am ntinga a re khwese hi ne di ra go mni konding a ya go ba go ikirang am tsige ne se khang arma se sna ne khwe ba a ip stress e tsing eng khantsa ne go nngara ta ba go ging om saran arasen hom nga sen sta go ya tsige soro sara go tsige ntina ngis ra tla go ke kwa ntsa tla ro ntina ngi ngi a re khoku da ba sna sira tswa tswa tsige nna ra tla tsige ne sa concentrasi sina ra ngobu ne khwepkinisa yugap tension om tamahati a ne kaisi singa sna ko qatsi pta ne ngi nisa tsaka ra matik ditsi oni ha masirontsi qaira khuronna na hon an ndi soro singa khu yao om sina qense an om qatsi ginesa khan aroma yase nga sa a uri khwega kaisi ne ri itsa sin kha qam nkhansa singa ra ka ka ro ko da grao da gini nga a qense ne ri i masip nep nepke an aisa ka habusats ko titko ngizi atsa net tsitsa habusats yan aitsi e netsere gi dog modification ho wa ditsko ain ain sratske an ain sa tahi ore gi mutida ne hormona ne ndi komsi ba ko ho di hi sa go rin tsin gi nai tlotsi ma ba tsasa itsa ne sa khamsi singa tsikai ga kona ga ruhina sa tsa hi o sa da go mutne andropos ha khoi ding ai hi khoise khoise da ha hi na tsina de gigwa nga qhwa kha insensi wa u sensi ha si nga nga tsina si qhabu dira kha isa ho nga asta nga sa nisa androposa wa nga iqo tsi dinin a inge tsi khose i gabe i da nga kha se hormona nen tsine go qhara ka nga go se ya qa i khenye go nena ha o ha se tswista ne hormona ndi a qomsi ne ba ho nga sen kha is nga sting anza ha Kaudo tsira ga ko o de gira mo korte soligera kaise nga soro nga so korte soliga nga korte soliga nga stress hormone di a ke yine ira kaise nga a ro kugunga u ga gura ngo sa se tsina tsai ba tani ho ya otsige ne di tsai gudi ai kaude mari si tsai gu tsai twisti on ba send di tsik tsai twisti tsai gu om aristin nwa sip tindi tsai gu tsin eram khasi gu season ai di tsai gu tsasi gu hinapke ne gurin wana Kani kune hun one hand aroma ezigi. Nai ine oza noahina noh ne androposting aibara tritigi hormon gara arosentigi neshan aroma ezika hun epti stressing napni nidi arokuba sara san waran like a hookup kuka andropos neshan hoi. Tigo nisinisa ne ain top neighbor. Kaiset is a cortisoling ni hakins and wa unlike us ahoy out. Ngawo tsira ka nqaba huko o dira mun an ngapti tswiske ne khunen ke ne sa ngong aptin urusi ba re ke di bara tsai tsige ne sa ka ro ma se ka en khansen hukara go mi tsige ne sa ne ne en khansen di khan aro ma ya se panic attack di tsina ra ne ko igira ntsa ne collapse ka kamasi tsatsin hotin om hop mai tsi madi ama ka fa ne ditske no to wata ma ha cortisol stress in om hot mai ne khuwa go kira nga o tsatsi tsike ne tsang arma se ngong a hanu se tsin o se ntse ntse o ya tsai
kaise tsinga go tsaka kwentsa sna de gisa no khuna rat kwa dito uga ba awre kwe tsipni mut ne go nqan xa o go ya otsiki something a itsna ma masi andan ari ni tao e masi a o ba hi o di gumsa dong ana o di gumsa dong ni hi subu subu ba sina de gini ne di qom sip nga sina go gena ne di awre kwe gara qas a go ya de ginsa khurona ni ma nsi tsonwa ika ga bini mi satsa ne ngapsa ba korodi ba di tagip korodi nga ba ba satsa ne li ba qwetse satla i ne khwebdi nga ba uruse tao e gudra ha o ga dra no mutni concentrate she khuya i tao e bini singari se iba ga sa ngo apkhatsi ka in a ntso khatsi sa sa umcha sada i dra asta iu tida sonsa seti sonsa seti kaise sa sa se nga dra qongba khwe qongba tsi was hastina ni kwe saba aman iba amai ne sara ka tiyo da gira subu subu ba kutira wiku huka ku awri kwa kutuga ni dise kuntu nitin ha khabe se sase tina sase kuisera ngong aba eti ngasa ngadira kwa utkaba hii inga huma masa isin omdira miyo ap tina esa aman iba sata ap tina ere kairo ap tina esa aman iba ip ip tina kwa eti liko nga sati sorosi saba ho atari huka hii hormona nidi soros nga abiesa hui au so dobe mini gigwa nga tla isira tsaka itse go ikini go tsho di dira scout gatsa nga tla isira tsatsa ka ka tsa itlos a se nga season 2 tsho scout nga tla ni se sa mariro sa khon o ira ha tsasi pina ke kwa nga tsam tsam sen si tsasi ro nga tla ga tsasi ke ha bikini sa ne tsasi ne ptina huga ka isera ha ngai ni ya uda ga itlos a se ko ike a ro ke ga ni sa nga kutsina social media bya ne ai ei khabe kune khara ka nqa ku ngabe kune gicaga kune ku gekwa satsa ka ise ka satsa ke go ntwintsina wa tsiki ne stas na hormona onda a isa kha ka ise no ra i tsige ngala go romise pornography ha nqa o kha kwe ndi tse go di khuru nqa ndi ha tsige double sa ha tsige twat ma se tsam gam sana tsina tsige tsubu tsubu seno go nentsina ra tsige ne go nena nqa khaba nqwa ni awane sa tsaka tsa satsa nqa ka ga isi na go tsone ke go bete ga kone tsam tsam sen go nen nqa ne sa mama tsa sa hi hormone and di imbalance ne ga tsena nqa ro mai ha se ski ne ko ira ne di modifier de ga ka ide ga ne ra ga tsense tsa ga ide ga fa tsana ga ke ba nqa ga ina tsi go wat ma kamitsa se nqa ka tsena nqa ro mai ha se ha go ya o se ige ne di i ma si go ne ga nqa ada matsa yo hi hara khara senske ana androbos nga rigo nga dingong apkira di soros kira tsar ka senditska nga ap mayo tske ne hui ne tsatsini sisen go ban uti satsa ha inga tsko yi addiction go nga sene nga ho si dinga ne nga yi ad matso yetse hana tsken nga nga yi hormona ngwe ngine ra ne dura ba mate na ne kuma stura ba mate na ne ne khode ke ga ko dura ba mate na ditska nga nga out kenza nga nga ha sene hui ga sisen ga betske u sgan arma ya u am sisgan arma ya se qam ho si dinga se ya qa qa ho ntwa tsa de a itlosa sengwa ra go mise doubles damaska yo ka itima khona go si nga tsoku khan arma ya sitkin satsa sats nga tsukro tsatsa ha sip nga batsana tsinkin dit ya ne di khosi nga se ya tsatsa ha betsa nga ngao hi di hormona nga change di otskin tsanga as fol khans aha tani sen tsoku kuthi uzi kuthi na aqa iqa kha nga nga ha sitsukera qongho yao tits ne sa itlos as questa tsam kha o sitsa dura ka uma kha maqhi yana satsina dura ro kuqi go kha go akhanye go yao tske subuse a ne di masi ba khwa qong watla nedi e hormonal karakara sendi uga go ne hormona nga ha nenge farodeng dira khomna tsigine go bna queen opti darastin aigu bna of nga pa un queen aigu uga ngusi baratna mugu igira hi uga tsakwa ne zintsuti tsa na go tsa metsi tsa ntsa trasta ma tsatsi tsikega anda hore ma tsi tsatsi tsa tsa ha tsa khabisa tsina ntsa ne tsa tsa go gutsi ne tsa nkhantsi nkhantsi ne tsa khani aroma ise tsa ne tare ko sa ngabe tamaska yo tsoma na ngabe tsigi ntsa ngugu si sira tsa tsige ka already nqa ka ha ha ka inkede ne ka se duka tsa are ya tsina ra khomwa ma di amaga uga tsa sa tsa ebe ni sin qam we tsin ho we isi nga hat ma ne tsa a re kwetse tsa ya dana tsi ya kham hina tsone sa mir kham kham ka ne go ha hormone go ne go di ntshara tsara sipha go yao o ikin sa ne ka ntlam a are di ne ri di ke de tsina ra khwa tsiki nga ba go are se han are se karop e has ne tsina ra ka isin oro tsiskira ne daras ne sne ga nzi tsega anda ge mai has ne tsina ne ngo busi ba hon a hin ka mari kwa mir da mir in khat ma hi of a ba mir nzi dira ka matsat ma ibe go tsara khona ne di nqa khantsa ne tsinge daras ne stingo ap nga tsa ga be ska ne tsene sa andropos ga ngong a twa ska ka de gira tsom tara di ne ngo be ga ba se tsina tsi ne dran go bna
xam are xam are sinesasika nqa umntu asikhawuqanihana xansatanihantaras asithi nqaqarhasise nqaqaba nesahoba senengrhusincam ibethi awuxha

thina xa cupnani qayise uing are xaqhisa xa kugira kwa ipti khurona nesiha ixoharoini xiba sinmatsko inqeng khoro icitsko miyano ixqanqera metsna xa kugira hatsi ginisa nesxanqarma yasesina ngugusi banu isqaraku Nabo khona sketa ustimener warte complexing ginidi aur ko pinara cha didamir aur ko het maha titititi rasa ha uri kausni nidi masi pinara ko nise kauti na mahare hap niti niko esi tarasa hodi nidi kanse nigi mir ai para kurvan nisi pni aur ko bansa empty soros nes ni mir khasi pin hat mat khais khan arma sin san ipna ko tati iba ni sara kam usen ko ba usen no kire taira disa kara kana kun ndi ki tiki kwa ne khu ne ko nchabe ne ngong ap ne ne khu nchabe hina tsin sa tsa oka taira dusin amare peri ko tva dimiska o kai chaba tsu zani ke iba ne ko igin ne mara kam tsin ngi tsin hong asen da ma se ana ne tsku sa tsan khuwa khu e kwa nqeram ma di tsoku ke ne di aro ko kunara hong ai tsigi ne di ipna nga sa se kame bunga ha tsi han are kunga ha ko ndaba ne ho ari ngaba dipudidi ne twat man hamdi ngomai unhara maha utsa no dai tsira isa no ginet khundwin gitnidma ari top kisira ha aro ko gudi anthropos ne sga aro mai hasi hormonan huga soros na gait ma dira ko mi khuya aro ko gine anthropos no kurat kan abi huga ne din anstin taiga a chais khan aro mai se tamaska yo hon apkahin ti soros zige khoi tnid ma khabe ne di i masipka no sasira sekel tigi ne e hanur ba ka ogu ne di i masip ngatska ta otski satsina koi khami ba esa anua ha a tairi tiba unhari turitski hatma hi ne khu in nan ben khwas ki kwasa tsa khabusa ding e basen dema tsi ke kai dema sara thadi mi sa hi aur ko ge at mane tsa sib ne hormone ku ne gu ge ko ge aur ku tsina ra agai qwe tsi tsina gura a ko ge shawa nga sana sara a ko ge uri ku ma khaisina ne daga ngari tsine tsi a nqama ga ski kwa qanwe ira sa its khu its a ro ha hina mar at ka o afan ko ni tsa ga khu ya tsa tsa a di mi a khu yao i ge ne di i qani ba ha tsi ke aur ko gu ni ne khu nga tsuri ha sa abasa dema ha ne di ntsa daga tora ku twa tsira ga ne di qam nga nga twa skhautang ku ke aro ko kutsina ni nqonqa hi ama ke stress ki nga ukhadinya ni nqhansen di qam di hareke u ati hormonan ki doqqa itma tsisina tske idea ku kasina sinqutse qam nqa ka ine di hon adeke nwa kaisi sina degira qa tsire gira ine di hormonal massive nep ki dira daba sina ku tsi ni ra ko radio sina nqonqa twa skhautang de gibe ni khuin mbe aratna taro dadi qa ma qopnga ra qunkha maski abasa ansena dan uasa seigu geta auka nete evening an naitsni madiga iyo wiba uasa ikhis mutsni skau toata maha akao sitsunwa qaupti no kere ne erhige go ne go kinsa komsera tsasa ndi o wiba unhare wiba wa titska musan aipke kaisene sa satsin utai khada go ne reagir qobungane sa mira erhti ostina wiba unhare Sitka mwipna isla kungsi uisti kaba. Nihuna di tansi kawapke go bese bedi osina wiba ware. Kai seke zetka tau nga ti tau nga zin. Mkere ngomti kaiti sinatka nok tau osina wiba ware. Turi turi agi ga haa. Iti ngi au kuki kwara. Mar kufamili ba nga huti opa hao faram si kuzi ban. Turi turi gira haka wana neka isi sti hormon ku dimazipke. Saru ku faram si si yoko ngiba waka ina asta. Saru ku ngiba yu ngadi turi gira. Otska ngu neku gira ernese deke turi turi hase. Turi turi ra haka wadi osina wiba ware. Mutska ngubuzenu khunti ngarin khosti oni ha khurone kon wada khunne dara kon sine khunne ngene sarangadi ostina wiba mware nisite ginsa double daga kama gura ban mire ke kongan ka insira tsaka itsi khweski soro sara tlwi nga hormone nan tsingira ronga tsitkine sa nga marisa tsko ho tsa o tskuro tsa tsa nga batsa jahina tsa ka ne double sta maske yungi tani sentu ku hina sa uiba of soro sa nga ba asa iba tsa sa umarisina ngqaba ase iba khan ngantsina ngquzi ase yaqaqa khas ahu yawo wiba unware mutskira u ineri gidi ngquzi bakoda badi ngqaba khwaske sats kongi gordane sengqoba khuni san uba satsin an hau bai qobna hatsi tsina ngasin maniskira tsin kha wiba unware tsitsini ngemui kayisi singareke orara qadi tsi o wiba unware hangi ya wiba ho khatske asatsina umsiqomzi bka hasin kha wiba unware tsi a ans nga dani unwa khaiski niri i khui so roasting ai ase tui itsi nga dare kho diri masi kutsinda hatsi a kharuti sing sasa zi braha kama siniki sasa zi ba nok sing ams inira has a khuyauda niri i qaitsi khwa khan a ro sarago nitsi unais androbosti da gromitsi da gro aroko gudi hormona nambeke tsinga ngi apting urusi pngai madi niri masi ba khoe ya qaintha aroko ba madi kombunga kharuta didra mis a khuyau Nen usipnaha, niri in kwan arosa han am

Aida kai tsikan abdi kai sa misting ngam ngam sa kan anan wa hamiri saruge tida prophetess kwezi chivira daka saradin abe magudi di saugup didan wa hap ngagwan am tsantsi ida gine testing kwan a rosan wara ko tsinen kwan a ski kan tsan kwan a di tuis mutni sara wada hatqa tsawetsi ka au se gwi hai de ma I khabeni mutni din wi tsaxa usene se I kwan a di tuisas a go yaudu ne tsop ngangcure ida saradin kwan a tsa Tswatswari. So now do netse dage ebisa. Ha ha sa khuna song re di dirami. Kai se kai ai ba sensa un ha ba tsiha tits tura ha tits khoria ne go giga e dits ni kao tsa se go yi wai aroma sa sats di amnga sats di mura tai tswi go ini ne go wa sats ka mani skreo kanamri kanamri songri songri ada khuna song re di tswi de girami. Edo hore ka degi unwa dura ka degi unwa khuna degi rasi nga kao khabiki nisa sada kaise am nga kha nisa kaise net kanya kao stati tuga nga ine kwe gidida kasina doh kanyise nga aya tine ne kwen gesa dida kane yao ni kanya kao kao titita nga ins khan aroma ya hasi tiki uga khuna nga aida man nga aiba iran mwa kao do kwe se kana ige kwe nga nga webi nga iniga song sa se nisiska komsa nga khabe tiki kana ngu aure ya tare ya tame kubie mung atmata nga yukun apke wiyao ba song khun ase unwa se igea hakasa sada tini hana khuna song kaisa sada ige wa hui iga hui nisiko nga noh Istina hidama ne twice kuza kunye khuhan wana ran wauti gines khan aroma ya hase aitman abitka huga sata Ngayip nga kuyana ni hagoi ani din uburos nesa. Haipan wan waha wo. Osa iki ne ubusa tatse. Kai kadide. Ti inha kwesi hoba ti kadide. Se ige I se idage sada ni kakasen. Sada di am ngarode. Sada di wan an waha kutla kairode. Kore ay huwe ngayi I. Ngayi I ti kai ti mahina gwi mwere. Kaudon ha kasa sipkea. Sa ni hana we aup din omi ngaga tui senti ma ip ibas ip da sisen huna towa iga sikra hugani musen hugani huasen hugani kasa no song wat asesina nui huna ra I sa ahu yao nisin wakabe aibesa ha ba sa ba et a ha ta sa ba ti ahu nena song re ti sa ti tuit geni ra song dida ti sakom Sats ti ne nwara ka kweda sada tuita ke nga khasi ba nwa tari ne dao am sa sia khoba mka tari ne karu nga sia khobe ka sats ka tana me tana tana tana tana tana tana nga karu nga song he kha a khun hina tra no kire ha ba sa tsina hit ma no ari tsa sa tsa ma ba ititi tari khano ma tsa ba ho mari o mari sa sinyi ba ti ha mana khutse kle khuna nwa kha ba sa ta ma ha ai be sa nga ski ne tra tla ko Adamada no habiristi ko badraman amahuma tsigen ari satsni tao sekura I satsutsni san hai satsni nesa mvan na itsko aiteng hwai sa amnas ko hwai hui khan aroma ya hasitski nesa satsa ko uma hasen ya iyo khaba satma khaba satma tin khan ha satma down sara gi sara di amnade ni kan am ira dan aidaman ai ai haba satama go ikhona mi kha kha satama go ntokunga ngwa uka ike kwa amnga singa sina kana tsa iba tsoi ku rusti tsaip tsaip kwa nna sti tsaip gore ka ise ka itsaip khara ke elo bga ana ya ne namdi ada ke anga usa nga usa namdi ke tsi ke ne namdi satsta ngwa u di tsina kai ka khun ga ga khun nga ka ita ma khuna tsingwa se I khun u ga tsong a utsi tsauti no a no satsu tsan hansen go ya ka ita ma go ga sin kwa tsai di ge is a go ya wi ke nga tsa satsni hana satsti am

Uga umhawu nehwe iginiso nwe ayitsematsa nqisa athi asiqhawu sathi dihore sathi sigudisa otsike goqa ukhabesa nqakhwe nge nqahuna ra song seida khuna song tshwatsware song tshwatswadare ada kha kha sa khwe nqai irahina tswini simwe se ire nesicwitsike kuvekeha nesicwitsike kucambekeha inatsikira nqinqwahi cambekeha legiyaqom tari sanqwaba madini haga itai hatai dandi necambekeha nqada sida madini disatsi taqhawu Eron ha kasa da marungi hin ait ke hani muse nisi it's ots ngan abi Christina sami qhi a dige kwa eron uruskwa tsai kwetsa ne ngihun tsatsa qhabe ya qhabe qhabe re khuitsa qhabe re khuitsa i khuwe songre kai kambani dige ni dira di kaun ugara project an season tira intina an kai inda qunga hurup ngara qun kami pese khet kutsin wei aba se ha khuya ora inda season na nika kai kwena mi ba thi isadu ge amnga de nira tsana ne kambani sti khoyeng o ga wa admitse ke nga kona tsara qa o ke itsike khuna ra ma season ga betse ke ang u sat ke ne ang ha go go qharo yi so ba a we skip ma go wa ga tai kami top school di dai go ha di gura ga ba ke ne go nwa yi mi ri go qa ba tsana tsana ka mar di nga tsana nga om di nga go ro season a ye go nge se ike sata tsini season a ye go na kaun e be sa Ngutedranga usendida mia sidranga kwa usendidranga harkaro o kata wa mshqinise ku o khuine khu satsa song basendri ada songri ti song darangu andre matopunga dragu matopunga dranga ha khasa ya nisin aiga iko hi netra season ai khu madi konqop ti khwenani an oro khwenani an ti khwenani an sei madi ni qu ngan tsina da ngqamsen ti ebe ko ire madi ko khuna da ki khwena qamba madi ko khuna da ki mi Tikwe khwe migi ma etske da etske ho edo ngam senti da din sendri ne ya daga ne khwe ni sing hwa sin kha uga tai edani ho wa edo ncing hwa kha awi ngadi go se amnga o awi ti khwe de gire ko muvige tsiki ne ya ba ngadi go se amnga o khaiskao edo ditse ne khwe ge dira go edo ha ba sa sine ma go ne khwe sa re ge mute ke khwe ni mi ba ara mar cell phone di ba mare cell phone ida demen se audio ka ga ba sine ba sen mute ke edo nga op am ske khwe ge song oi khwe ge song wa i am nga sa ge ngwe op ge tsike a ore a op ne ba nga di ge kai se kre kana ge de a ge Need quay in up in one lat, we are come by yet high, we are up king, if I get for him up, my cell phone in one way, audio carabas in my bass and the vanading, must tap gang on moa. Edo ada hun ha onga hiri. Hugani gua quen han anequen asuri had it amid my habit and net. I tuba ma huna in huna no ire, it's no it's gone ad at its communepki cova, negi caninis, negin laide, negin la huna did scomun to ask out, mariquena, e da da sada, ari. Come out, I me. Ida sarage okasatski ni dimie ipme marige ha okadai mariko ta instant ka ha nebge mi khugi ipme yoge nwaqa neske mi khugi ipme yoge nwa ha anqana rage cloud ma sarage saradi amde ebesa ninhumi oyi kai kwen khane drami kai se kai kai sipke qana khwe song si khwe ebe qini nqoma qhotsi kai san aus nga qana toy tin uyi awe qen uyi awe khwe ama omkai hai ngai ge khwe Nira song. Nahuini ngai, tinahuini toy, tinahuini guys, cosse. Tigrami, Kaisegin, I was sensitive, hunsina ha. Sata belangrek pa hun, sensitive at its than I hunsinga. Habe sada gasada, am nade canam de mayo, or like a sensitive quare hunsat, aroma no quen arma, some Irish arma season ape amatai to be. Hai sits ka homasen gabe nqa ama an khasa khui ya tsaka khasa i a khuya ui tama i nqa e sensitive ya gabe wa pngane wa etse wa pngi pngare ke uya mutsi tskonet khwe khwe sin ba ke screenshot ka go khwe nqa it must a ke nqa sa khui nqa sa tskomi wa ai hara ka nqa go habe go ira wa saida khuna song ngare kore ne sits ke sa tsa nsi sa tsa mi kai ira ne khwesa ne tsopi nga mi qaba di ke ai masa hi ke re profetesa koma a profetesa nqa go nqa sko qao go ga go batimtsi sats it as a trang ama ini tses ngi nga sa go ya o da sara ne khona gore tsiki ka ai khona ne dira mi ma khoe bo a phina nga i a ga tong wa pkian an madi i hamdi nga pke kharu madi i qom go nga pke kharu sa tsipke i ba i an an khoe a ai sa se nga o dide hamde ira tsai tsi go ya Kai ga ke kan tsusa go i satsko nesi nesa netsko shortlist de ansuktsko ansuktsrao gabe ke ka sanga da asnga to wi kweda di wana ngitse igni di ga awdo
Nadi hanga kaiski ki kuendi wansin ge antsu ge habi ngikwe uwe satige ne kwe.

nga di go se tshontsi sira tshina ha ya ke sira mwan tshina ha ina ni kwandi tswang gwe na ra we kha ba sa dema go iqhamske o ai ge baske ni di qhamske sa se ke nqhara ka nqa go qham di tshina nqa uma sa hats net go mi de ma sa tsna go nqa o de ma sa tsna tswe ka ka de ma kha istuiske ham di kha itma sa khabeng ngaure ngaure its tshware its mu ma di go qham de tshini khara ka nqa go nqa o di khara nqa khara nqa go koba go gore kha ne khwe ma ba go tshine yang ande di tshini mi uno tshini hinisa go bae ita matshaqo kuna ne sa go wa kho ina ntsi o ka nqa skum no tseke no ba kre ga ri khosa o ka nqa pum no tse tike ne ho ari go tshi ari ae go di tshi go kere wa ra ka go go di hamgu ke satan wa ra nqa qo se ke ya nqa ka sa satan hana song sa se nqi khuna un ha sa ha kha sa a gore no wa nqutsi khwen a isi ne sip ka nqa ba nqa di go se tsaisa se ho ka o gabe khwen a isi nqutsi ra kharum di khoi khai ha ri tswang tuna tsini mu hi u kan kwa khui kha khwen o gabe nda kai ka yo e tsina song sen ha se ra di se ke nqi khuna ha song sen ha se tswira ni di se i khundi a go tsini ke ha ka o do tsige ke se nqa kha sa sa tsini puro se sa tsi am qauka kaise kaise kwa qatsi ko qatsi ori sa se nqa batske in le kaise the slow san matin ni its ni ni sire gine khwe ne ra tsatsa hina nqwa tla ni sire gine khwe am so a yang nqwa tla ne khwe a kupin a pina tswa nqwa tla nqa di tsopina tske sa tsan ansa ni ra ho tsa basen ka o nqwa ba khong a qhaiske ha ba sa tama ha wa tsoku ha ba sa tama ha ha tsa sina hita ma ha khundi an andi nena go sina le nkosen Nesi tutsho ncisi iqami yetsini ka yikho enqedi yama ii kwepsinge kwa nayo nqhaqha senqusiki nayo kimadawa amukho nayo nayo Germany iqhani ise isikidi wasa ha ba sadama hatanda ka iro chida ebe nqawu ida ngabirisa nqare ida khoba daga khodwa skaqha ii ge di tinye ka qhadi yawo qabi cimi ero ncisa ra ge di heta mata ha khuntsina rangwa tsikeng ha ba sadama hasadani ne di qobunga khoeda a sekunsa Kaiseng ha kasang a di tswiske sats ke tsore gase sats ding abede ni di netsko ne sa ne khui ne go o ne ira musen hi ne sida ke go ferlo fe ne sere ke ne sa nka mesegi ne sida ke ne ferplaseng ne ra go au tai ne di khui nga ni kong tsa di tskan ano tsore gase e be khui e sizenre ma di sa da ke nqikweta no khwas go ne telefoni tsa ga ya no amens tsasa meet me kan kan si khutse tsasa meet ma se no khwena nqwara nqwama in indi ga ga indi dragwing abi hasking mwasa e be a sa ke ure it's no ere it's khui ne e sizenre kaudo para ikka khwela ke muso o se da gini mi ka ita am diking o nda sara gin am khun khan o sara gin huru khwet mara sara gin ngau sa khwela ka isan hau da ke a isqani kung se khwela ke khabe sats di am nga sats ka tsana mayo o tsike ke se ke nwa ku nga a kung tsa tsa sa tswitsini an sa tswitsini ngau ga sina tsike ngin aba be ro ro sna tsai tsai tsi ne di khuru igran o dra mi bai o tsike satsa sats ko mi bai o au ta ma no khwentsini mi bai sa ngi khwela ke ngadi ko se am ngan o tsira ke ngau ru di tsura tsa tsa Tiga kwehi tai khadimio otsike nqa nqa bisa tsa go tsuro kwe nwa go tsa onkhwa e tsa biga nqwa e tsa biga ke netra ne dira nqwa nqwa e kama tsiye tsing a biga ha mi ha o mi heta mai ha tsi sats tsi dira tsi kom tsi kam nqwa ga go mi khwe a kam nqa di nwa tsara re ida e tsa kongre nqa go mi e nqa kama e gwa tsap tsa iga kwe ha nqa tsap di process nqa tsina song sa sira itana ga tsi ke nuru ga ra ga tsi ke tsa ro dira ga tsi ke ke re nqi khong ke mu sent ma khabe ke tsan ka sa sip nqa tsa khona ra i tsira ga a itse sa u e ke khom sa da ga nkana o khom sne sa e bin hup nqa tsana qam se khoe go khama kwa ra tsa go i ke mu sent ma ra itse nqa i go mu sent ma skin e ba sent ma go i ke eat madi nqi khwe ra ke ra sa da nqa tsana nqi oka ne khon ke nqisi dira i ba et madi e mener var de ga itse complex kere khon a ida ma khoga satsa itse man ntin khwa sinsin ge a qomzi ko senre ne khon nqisi ran qaina siya ra gine sa ne da ha ha stu zara indi ntin tskenza hi ne ra gane sa maka isra qoqa ing ha pa sata ma ai mar khwen a inga ntin sats na sa ayi ngwa ptina qoqa hi ra nqa khuna qoqa qoqa tsine sa ko taina ne ti am nqa sa ran khwa gina ai tso ba khwen a ida ma khoga dran ai tsitskene sa hi ne khoi ngusin sang ara din ai dimitsi hi sira ge kwa ngo ra dimitsi sa ngka ko ya iska bara ngo ge ngi trai ge khwa tsigimi tom sa ben tuin ha khai ge ma khwa tsi ami hi ti iska sa khasa ne ausa ama besna khup ke ngari ko se ya tsi tsi nga ski ngi uni ka tsi nga iska sa ne gi ma so we bus tu iskre ga u hina kam se kam tsi na ge ma ho ma iska sa nga se ge ne ngube ba i tom sa ben ha khai sa ai kha be ge ngo am khwen ge qai ai ra khwen ha ba ge khwa am khwen ge ha ra ka nga ku khom ne sida ka ne ao ne le ina khoba mtsi qa ha re di mis khas tsina da ni nga u u inga ku khwa am de ne di ra ge mi tse ski ma di ge ha sa se

Like did that ne kaka sen stangwa ne koam stangwa ne hon a stangwa din ge kwentina ni kaka tin koam ne dramihwe say ida sada di amnade tanam sa kaka sen re homski huga tasta ibisan hoop naga last way seni hatis ke ibin hotis ke ngoma koska nas kasin isan am khure go say degin anni ai khai ga o igini musen an he say gin ane ai khai ga khabe ada sada di khuruna song re edo song ske hina kai se kai khuna wa kai se kai kai tauka wa se kai ho ta ka wa huske edo kai se atai sats ke khaheime ni wa taraka khaheime danire sa aiye khaheime tsina danire edo khaheime daniske san hi bara song mi dege ko kham di gira ara ka nga ku kham di sats ko u ini si ko kai se kro ku ne tsa umsa pain ritmu omsats ko pain ke abenza ho tsatsa mi kusina ko tsenqa iki nqadi iqhari khurona i o madiko nga sa se nngwe ba a isicane iwo a isicane nkgatshe se ke reng amtao am dikeng amta sa reke kwa tlege gona ne se nga se ke sa onstusa tsogoriang se ngwa go ntsheng kima gabe tsheka sa tshane gona ngwao sa tshekane gona ne sa a bang oa ke yong a e gata maihaya madi ini kai kaoro madi ini kai para di durang e se ida ke sa da tshina ne gona ne song kore nxadiko se ke elo bang mwa jesu pina ke sin ba ke song ka itse joseph ara me u sa tara sa itse kai itse kai ne si kai fa ne ba sa igin sa kam ku tawe ra kai nxadi igin hara ka nxagu masika i ka odu muda gege delila ski madi semsona kungasa aroma aroma ke huya ba nga go ni songwe sa ke qabai ha ba sa ta magin isni mi ba e qhaisa khabe ke am nga ntisa sa se qoba nga di go se ke mage mata nai so nga ikhwela ke kwa nga di go se qa nga mara ding nga ka ding nga da kwentsi na o abe abe ka we abe it go senre go sen go sen go sen go sen ebe antsi ska hine sike khona tne ma ore ke khwen nga bi hang o ditsi antsi ka sen nga sina hire khabe sa ta ebe a aisa se maisen ha ba sa sina hi tama hai ke sara ge ka isi phanira ngwe se ikwira ka isi khada gin kai tui kaisen tsi ira ge ka se kai khuna ni sin nga se ikwira a hui au u sip nga ba ni kai ka kai kom sip na da umwa ba tawro sara ne ya ra hon ane da un nga yup na kom sip ke nga di ko se gin an abaga ge kere kere connect ske ge han u ku gin adi ge tsi ge mwa sa ebe sin tsi ge fax kra sin ye twa tsi ga ko egra ho dwi ge ho egre an ha be gin nisi hunu au sai ne si kon o baba i twa sin si ko ol khle ge i twa sin ge sat au ko tsin an ane de mase nga yi khuna ai sa sera ngawe sei ai pnga da ge unya ero son ba ku i khai hom ba ku i khai ai pnga da ge unya tsi ge no uni ga mini di ko se ge san uni ga hon ane tsike nga di ko se competition is kami gira musen nga isa ke khaba ni a ne satin tura go hiera di camera musen tsira ke ntsapa hi ne ske khabana dran a go satsi ne ke titi a optika maske ne satsi kore wa go dran ho tsi dran no vlog titsi tsi dran no ero nga o tagira ne si dagi in leg ne sa wara ga gona ra qaqa ha ba sa tsina hi ta ma ko isa tsa ritsi sa mnga se go musa ai tsamara qobetsi wifi bi sa da ga nga o ba tsi kon ke khwena mariko se ne re ke go surde bi ama tsira ke go ne se sa tai di tsira ra no u dara nwa ga be ma e sa tsa go go ba sene mang a ba ngo sa se tsi ngom sa se tsi ngani si sen ga he se ipa mana sa da ni go go se ina sa da go sa da da ba sa e be sa ni tswa tswa go na ngom sa se tsi ngo sa se u sa sa tsa ka nka tsa sa ba hwe namts a hwe song pa sen kao tsa hwe ka hu se tsi e ga ha ba sa tsa kao hwe song re song pa sen re a be tui ka tsa ngwa ha ni a aroma song re sa mari si khona song re ha ka sen kao tsa khain e tsa khine khona song re a be tui go ntsha ka sa tsa net hwe no go sa nam ga ngoro tsa sna u nam ti ge ngara ga ngau sen an ni a hwe ga ke kwa elo ba gemi ba ben go ke sat ngo ga ngwa ga khaidi khabe man nam swa sina ra khaisa sat sa kondem re di sei da ge nam te ni kondem sei wip nga ma kho iwe inqi di nqi ntso ba nwa ma kho iwe inqi di khore ba nwa ma tau swa instin ara ga nga ku a ntso ga nwa ku wip nga re ge ha ka u khabe sara gira subu subu wa khu i ko iwe hi ne sita farams ka ngari garu current situation di ra gira nga nesi travel messages sats ko man ai ngaren sna usar nga badra mu whatsapp ku idra mu tsidra ne ha thabe ku agwe mu nesi da go si land tsida go tari hata wara go nwari ais madira go qobe sma bada go nsu wara ka khona de gira nga town nesi tske sats a didara nwa ngari a seng nwa da tsaitsa omsi khaisa tsi tsi tswan twin ha khaisina tskira nwa de
Tisa dege, sat

Kwi irko tsinda tsekang abdi ngwana sao bedwal ngaba bepranda koma ihese. Tsine se ebe danakredi ngwana dide. Aikura son ngwana ding orose hanuk ding aikon gup ngapke kaban asang asasang au to nago taiba. AF CFTA isti wangai kakwa au wam kele menep kyogomi aro ngasa kang ngakura Afrika haroku hanghasa se kakun abdi ngwusong kasita wakuni kasip arumara hakara kaisa. Se South Africa ke go me disin twin ngona ka DC kan kanapti dewao na khun hanu se seng an khop na ke ha I khaisa sine se ngwan di khorang iba sao pra se ai kura so ngwan di ngobu se hanu tin ai kong kung ngap ke khaban asan asa san au chona noodles ting housing news ane beta ru he kan doro du ba khu ko wa kha gai kan doro du ke ru se chen hwa se kwa ba di ministry sa ai ya qaing ura qom sib neng hob ding uru sib khong khami si sen qop ngai asira qaing ngue ko ban is nan was ka kum having ngue kha karang ai nya nutos kha ma ui sai ngap ke ngan khaw si nus ani bara chaw thre uru sib di si sen qop wi ui ang wa ni sko sera qaing ngu khaisam ngadi ai kura khai khan kha sa son on this hanup tin ai kho khai ko ta basa ra qaing ngue se ngap ke chaw thre ein nga ministry sa hu hana ko ro ding ka son wan hwing wi de khai nga sam di si hun as kwa khai dis si di si koron as khai sam dis ai gu hun ding lao khasi ba ai gu son wan khai ba ta ba ngai ngai nga di sam kan do ra du wan kwa ke kho kho so son wan ia ta bin aus din ai kho us din kemi ina khai se tu ra ha ka ba gu ai gong ka ai gu ra sen oron hwing wi de ta ro kau na u ha si son wan a ai ma ma ba sen an ai gong ka khura thobe ia ngai keng arun rang khai khanuk din ai dia un aro sen rase khwal karan agan ayo naramang uba khaisa son ona kuri ha sen rasin amase isa nousan nga sa kha ba tama khabe kandoro du kira kau khre anesthesia i din orose khanuk de khwan ngan nga om ding ap ai dia ona kari khaisa khanuk din ayo na ichma ma ba sen khai guka khanuk de wan nga di aira ngai pau se isa kha so apna ske orose chin hwa sip ko ba di ministry sa ngai sik na kha chaun ai kura nga ut khasip khom nga chaun na nga na ko khawba mirase neswap ai ha son wan adi hoing us no gu kwa kwa hera ngani disposition ku ai wan ngai khase ma khaisa khon ngami sa oi am nudo sin au ton ai asking ru sib ministry sa kun anka ngai kemi kon thang ha sa khun am ngau khase pa un ha tamas kai yon ngau khase ma khai khaisa wa khave gumin on us sib kaun an nga si se khari si se chi wan khobai si sarang ngan ngan khaisa hoing u den abosa kai aroma amena series yogo mi han aruran hwing widi agupson on khabahu wa khaip chi khai chap agu gya khon wa hen a nadi ai pura kha kha ton ding a khaisa son on di ha san khuban khaba sen abosa kai aroma iske gon aro nei khai na di a gun na ra di he sa hwing widi man u kha se point u ko sing lao kha se di ha san aroma ha se ngaban nei khuna ngai khoi se ko se ha khan di ngau kha se a se a song sa iam amena series ken huwa sipti hu sa se nan oro se gun ama ban an ka chi gun an an kha ko ro be nguri mas ne si sanira ma u ye khisa huwa se ban an an sa se son on ding hoing us no gu se ai kura kha kha kon kha un has aro ma Afrika hu kuras ngora sa ngharo gu khari sti kai tu kha se ti wan nai kha khwa a wam kele mene pyo go mi aro na sa kan na kura Afrika ding haro gu khang ha sap ase Afrika aro mara ha kara khaisa kahun abding ho song khasi dabat khonisens se song khasi khasi ba singas aroma menep ke kam disi korun a no so dr theo ben kurirap lecture series disa ai tam sno kro kovan e ep ko ngai nu kha africa abdik tri to se ngora sa se ti twa sa tama se ho song khasi khasi o se ra ha kara khaisa se ku tuwi africa abding ho song khasi ka ai ngora se ora khun disin u de ka ba se na khaisa ngaba ti twa sa khun tu na ra ka kha u se AF CFTA sabking eba gomi ause commercial sera ho e khisa koro di si Africa African Union starin hoku kan hong tu di misa ki khwal ka ose wan khobai si kain are di ching haro kup di ministers Selma Ashipala Musavis yo gomi namobia ause Africa ho koras norasan haro kup harisan amka sin wega han haro kup dom dore khasi karang khara khisa namobia ke ebtin wega kam kubing uip kan to na uk kan tong di ukta kha sip di ba kam wa di si chi kam di sia kan an kurip di hwa so rep na khanup di khanin na tui sin kharu ku kha si ba af cfta is naga kam wa di si chi kam di si koron an kurip di kam an aip na gen an an tui kuru khun ne khiri ap ka ge asing u he se
xanxa bekhubuke nengxuba kho se anqansa ngxhabeni khun ngawuxhasi huistina ganap keneyapshi nigeria xake a manxweni sadu ke nxwanxwanxwis kaisamestisara xanxhawu Namibia Media Professionals Unions nampus ke asacacwe irhasi bakonxweni Saliken Petersen's ke presidents as a kunxwi he Gordon Joseph nqakanqwa presidenti ase Tshishamain nkashi USA asa nqakanqwa wanqa irhahwa aus ase Nampusti asarhwa ao pohon nqadi nqarumapke a Otto Gottlieb nqabas valmake nkosa anqhaw semariqonqwa ao iyam Cam hang arora sisen udang anin ding harora ke kunxwi he Ang harora iya Ernest Kalitsi si Evelyn Declare Karakagwa wang wahiram. Jemima Biegas si Tuyemo Haidula Harage wang ngayi kakwa aw si Mikubaba Aura Asira Hakaram. Ang akasibakuro kovang iseske Biegas akome ngang wabang hongs nganung nasin huamang uip aap ngana kovang i si sisen kaw kade namubiap nga ha huare aw nagpeng kengabas ea amaysa kaysam. Iske gomi kwa man uip sisna aon ait mura se ngay kemikon kare kudi di wa kawnaran kwa kaisa. Kosa se ui nguira si kwa karang adi ay ha sisna aon na iyan amkun hanu se ui ngay o se asisen khanam. Biekas ke kade ay ngan sensa oro ngang ap oru se khanas kwa badi iyan huare aon. Iyan kam kwasi tsa sen si kam kom sen kake atwan uisan aroma ha di kamasina kong waka u Nadi itai nya ngasi seni ka kai are sap aroma. South Africa de kanang hu sin hon ministeris yo go mi disin ona kai disi kanang hu in yang ending hu ta si wa his aroma ki kanam sen twin kanu si se South Africa nga ke ha I khaisa askira khai ngabas na huris Africa group de kabing kanu se nu khaba sa ne si sa kon apon apos khau ka ona kai disi khan oron hip ding hu in twin Nasi was the Anikunis, South Africa Bahu, Akras, the Gauss, Egon, Wakaisam. Nikanang and Gego, Ha, Wahe, and the Kanin, Kanuda Makais, Aroma. And Gain Hanubanira Mahe, come a sea was Anikunis, a Nevegapaniran Abase Isam. Kana in Gira, Wa, Nabadi can send the Kanina Unhadma to Yam, why South Africa Mara Aikos come. Kanang Husin Horn, Hope

te skandwi, ngadile ge sradi sa gubnane tika mte kang igwa ngutu seyi ti nebe kepke jono site di dra mite di ge ti kay akasip ki ngaba ngadi I kam ngili nage di di dra ngin ezi ting alis ke ngati sa tida ngates ay maa mupta hao ha seyi ti turo sila ni goska ngoy ngay ka ti ngabuse wa kri ti karas tarip di gabaneri ngapta nila kam seyi ngas kao ka ida ngabahu karuti kwa esa esjip amdra khwagup kasna nila kamse iso apnaske nesane di genocid akasi phina nila ha se iku kharip ei ni khadan hwa chedi tin nada is imanya se chedi ase khoyo ni di ibe kharure

0: dira go oro e go wa tshe African GSP near dira mi eng an skin asa tsi ida ke qharuthi ne swap e nira qharas qhariba sari tsi ngali eng khang asa sa go phia go kha kha go khume swap ngani di miss enira mai qapke qharip qharip ti governor ko esa khertseba e ita ding aisa ra qhau ke ding aga se pinang qari bina half ngami be
1: ya ani ara kai kan kan stimire ores que nos ha llegado un juego y cam y de iage cam y de iage na mam ti herun kwagu di ha yi ma di kai un de le ngubai ke ai sa khun u be dira kai e kai am smaga na de rokba ge ha yi mas ke ni sa di kusin a ti ha ka ti di kusin a ti treza guri ko se ji sa na ban ge tu chen khano ba kai un sa ge di waraga na man si waraga heroron kain gas kam gas abu thon ga mas abu o gas aren gas tare gas wasni hinga ga sinin upjai jo ube dire kam sa siri gingari kam ni ding maswa bi ha ne kam ni ke heroron ka ku kam is october khapi se ke di hai ne din nal si ti dami re chi mas ka ka na ura sa u guri kam ji kam as april khapi se na ma khu abu ji di hai ne kam ni di ke kaise ui ui sa kaise chungsa chi kaise ye a ne kam khawra nga ha se nau ha da un un ma kha be ngan kwa gu jing ngai ma chain ni sa di han kam ni sti mi ma sa ma he sa odra mi khu ya kaise ke kam un ma gi ngai be se ne kam mi a chin la jing ngal ho ngal ho ngal ho se kui khren la pu jing pa ngwa o ne kam un sti ke a ngai ba se ni ngai ngai se ni ngai ba se ni ke tas ne ge i ui ui sa khaisa uruwe ha khuse i chi ko khang a ti kai khunya da uwa na ta a musi kham khunya ni ngai chi kai wa kham suri pi ko hap ti da mire ma ba do khuba ne khasan am se ha wa luga da mi khu ya ma ko wa ye ma ba khu ji tri khasan ni am o gi ji

0: ka ga uda wa ngong I ba sin tha ti da mi khu ya was au ma di in o ji tin ai ba sin sna I tin hanu ba si kha da I be kham gu sa ma di gur mi da mi sie ne a khon do na mai ne da mi es ne ni ne ai ngai sin tsa sa di es ke ma di ho ma khu ma stu sa hit ma ne ne ne khu wa sie parliament sna ge tsa tsa ki ge mi ne di che ga ni ni ko ta dom shin ga be no ko mi ma I kha be le di che ga ni ni ko ne u u sa kham ni sin di si da khona thong na sa ai ngai sin sa u ga da ge khona ntwa na ho ya chi ki ne ko wa sa parliament sna se tsa tsa ka ma standing committee sira mi sa na I 2017 mai kha ma ka sa ma da ga yo ki sin u ye ko wa si gu chi ka ga ma si din sa au na si di ba o ka ne di khu ran ho ai o ni ko kha ma di tra mi kai khu e khan na tra khu u wa tra khu na din ko wa di ge ha ama ng obo ka tam guri ka tebe ye u kuma da cha ki ki nga sokeng ngang kwa sa thaba parliament swa wa chiu chi ni drami khun ge ka di khoi test di ha san ge da khwara mung bui drami u si bwa nas khau ka ge min chui hi o ta do mi la ngui chi ge nas khau ka nga ta do msna a khan tona mai sa nga bang ngang jun chui di mi chi nga ba khu president si cabinet ka ging ka karu nas khau ka si chui nga ka se tam di si khayeng as mai khap di si ni ma guri ba ba ngadin ngin system tis as you why kaisa ngati gi mi mai chi ga gin o guri da go na mi mas khap ka ji hai turun ha sen ga nga u ha yo le guri ka cabinet director tre mi hu na ai go man ni president kando se hum mi ra sa hi ne how di ne dron kwa de ta I ai ga mo chu ni ha tu kai ni ha ne how de din wa in khuena in ha ba su bu sen sin na ka go e si u ba chi khali kai se kai nok chin aung sa se a ning ning ma sin che ma na ding u jip na ma ji me ma chi da je ba christin e chi na da chi ne chi sa ma ming u sma kha be sa ga I lan sa ne ka sen ning ma sin u jip na do ba ha go na la ti da mire o res to ta a se
1: e ko kham ni se ge su ap na le di e genocide ti da mi su ap na aba tu ista tedi huka hanuk mu tu inkhanu ma de u ha si khari di gabana ri ase nikonda okane si jane nok badra ham uchirango set maske rundu sna dra ha hinadani nama khoda ao nga chapta ne tonga si ndi ngau di bna singa ha di o ngin khari di maske ngin adi nga sne khari ku nga sne di I ngin ai sendi nga kam u di hiya ke di din aro mas nang a khasina
0: e ores ne che shuga huang nga aisa ngin ai sin che sa ji mang ni huang ai ga ni lege khabu khabu ra de maskayu ra min hara en naman chi heron di masit chinna un idea kana ga hari tamara na khada ga miskas sa ko na khada ga miskas wasa nin aun di si ge chi la ye ne guri da gro mo ra ge si la ye ha dap chi khara chin ase ne ba na min nus na tain hawa khabela ye o ma hege chi thomas chi o jo ren jo bap chin ni ba hawa chi ge u ha ba khmi na khwenda mung akmi erongo chin ai tin ka sa u ngadi da ye kain a gu a chi ge net ni tau sa nga nga tu an a bai hang la khwen ga chi khang da lo khwen ga khai gwe si di ngadi ngadi da ye ngadi da ye ga mi di la mi le ba sa da ye si da wa ra ga sin le gu gong ga so teng ang go sa khu chi da ye ama be sin ngang go pa I dra go ngali khun tu nin ta ra khma ra cha ba deng go pa I ngi la kain la cha chon ba ngi ngi ma
1: So kwendi kwa mwaka ni goskao ngabda nga yi dagro tini ngao di nisi kwa ngari mwaba di tihon harip e nkano kaba khuda ngadi e band maska yo ngari ukhuna nila maa si hartabit kharip kas nisi ikara uthomas kharip si karas kharip singa swap nga
0: kaisa kai gandans ores chikkao do hanu keng e kaba khu ngadi tamisara janamisara yi di nkano kwa huidare ida sida kona dokba ngungu lutretska ngami ngungu samichi chi ye tan khabela ye nedra dida hong ane kharip na ora ye ora ka se khara kharang kharang waira kom kmai izi bara gira ho khun ye kai se kai kan kam san ne ne ma hu nga u a chi la ye na ri khuna kon hanu ba mas kho kha khari korong ni kmai abena goro di ida ha a na ri khun ne kom bi ma ria gutira mi ngadi ngadi ma se ro gut nga ngos da ba ngon khunu khunu hari chi dok ba ko madi madi ya ne ma kan khasa madi madi ko ticha koi sa ramme ro res koindi dura khase ne che san house tip ke wara ka si I khase gung ngari khundi gara gung na sida gen mai an ko sa hune des kan o ga dan kum madi daga mi se madi in tan san sidi khara ha ma ni sida gen ngari gam ko ga ni for tak sa hung le koru sa hung le ning a de gung na ta khatsa sepke tura khasi chi kan tawesun khonle meng khang ngi khna uwa za hoi ha khoin ase kaisi a kai chila ye outdoor chi ngari khundi I khasi guyara mai guni kong ang ne khoin de tura khasi ne bahas ti ba khasa cho hasi aming wa khabela yin khano khaba khu chi ti bi ro khaba khu kaisi qe se ra di cha to khu ba sa ba khona ne ngi ngi sa chila ga ne ngi ngi smi la ye har da chi khara smi khara mi wa har da chi ngai ye nga nak kurung la ainu ap tradisi kai gusti ba kai khang khmi kai se kai ngok na khon ra do khuba ra tal kaung na in do khuba ne ba kana hang ang ai ba sen chest is a ding ra do se khoin ka ne khun nang a chita hai si dim nang kin nang che eight man hang ngok ba sen che eight man a chi mu chi hong a ma ba khun ki chi chi ma di gi chi ai si ne chi sa kwa sa iraming ai ba sen na se ma di khun je ma sa a ores khabe ke tura khasi ne tra khali tip ka mu glas ka ma sa na ha sip no bara ma ba wala ka se I khasi ka kong la ti da mire
1: mhm mhm so le di ngali di game ai sa khura ka ke ntswa tswa di kam ni mi se nga nga ni mu tsa skini sa
0: ores ne house ala ye tam a ba nga uwa ti da ibe ka ga di ka sa se mire ne che sa ida ye kam khon khan a se phai he di ga mi ngai ra mato mabada ye kam khonara ita an di maskayu hong adi chi khun chine ora chora buka ne bara ye green hydrogen di khang hua oli bu chi sas ne khang hua khawela ye nga sa khoda nga khuna nga hu chu sa hinu da ye man kam khun ko hang ai di kai kui out da tom hao nga khuna da ga mai in ka ne rang hua ai khuna in ai chi mang na wasan chi ai chi mang mu u ji ba na ri gam ko ka sa ne chi nga su amma kam khun ka kai sin ha pe sin ha mi da gao da yeng an kam kon jing lei ko huar la ka se ha ta ta ha am nu ton an wen lei chi ke kam ko si ba ai ngo ko ngo gun hao cha cha so an o ka li sa da je ko rong la sang ai sa kam ko ne mai I da I ka as ko sing la kam ko na do ba yu bi na mi nu sta chi sing la sang lei go I cha cha ni ron ke no ba ko ha ha be nga sang a ki do ba ngo go chi ji la ji la tu in tha ra gi na cha rang la go I ji oga ha hydrogen de chiga ha olin ji tain sina mi bala nem je ji dang abi khuya khuna nem je ji dang ai basin khuna ne pin o ji ne khunda ti nga ba in ai chma han ma basin ai chma mu chi ending nang la ga nga ko tho ba cha cha chi ta si da kai da khanda mi da khuna ki ka san chin na sta khoi in hong a chin ma chu mu a khuna ai min da chi din da khuna ai ka go ti kham khon ji da mi ba se go hang la pi ka sian nang ma sa chi ka nen khu kra I khun nam ji ni kham khuna kahasi mi bai chi an kasin an kahis bi kai se kai nam ka chi kuteng nam mun mi ba ju wen ne chi sa kam khun ai a kong khana sa in do ba ne chi na kha ta khen de ho chi ha ga a hu ya ga ha an lak tan bi ba mai kai khun nan hona chora go u ka se ni ba sen ne chi sa ba ye ne chi sa ba ye for ta ngai go fai si ma wo cho cho ti la go ngam ga yin spo a ti la go ngam kam chi mi bai o ye ores ko ro sa hun lai ne khari nang me chi mar hada khalipin ga khari khas khas ara di khona ngal ga hausa ne khonera ne kan ha uin je ne bogham na fusion ga khini han an ton di kwa ton ki di kam kon di guda mid ma ko yasa khabe da ye nga ga khon ka khas khab ta men ko yasna khari toria haus ida kai da kam kon kan hawa se unwa se unwa si ye wala ga da ga go cha wala ga sin na min musta ga tau se da gra hongwa por eso
1: Yang I gain is up a in instances had a gun walk and grow chantaro sina. Become Karuri, ask how I gain. Tarip Tiga, Kamkabaga, Sikara, Tarip Tirami is in Tiganaman Udibaham. Tarip de Munum, I say Marita, Gauba, T. Gabana Barami is a. Madame Sijan had a trick with
0: me, Ores, Ning Uda ye, nang ko ba sanu uwa kai ngai se sin na mi be sak island za ing ora ga am chi kai se chi la ying ba nang ko ba sanu uwa chi la ying ari gam ko ga ti ga mi yo ma ai ai ind le ging ai ngai se sin au di ma la khoi ta chi la ying ba nang ko ba sa kha di uwa chi ai ngai se sa uwa chi na sok ga je na sa ying ari gam ka ra ba I ning ka sin ni ta nam ma ba khu la je na ma fis ta ra ta na da na a ba ni di mi ores nama fies na mi bela ye tam nara ti biro chaba hu nama fies komedista

0: 實要換。第一日之類嘢跟去咗邊個其實啲之類嘢，幾時啊初下接近咁壓力就換係。之類嘢，啲咧之類壓線嚟嘅咩嘢，我哋嘢啊慳嘅慳，之類慳我揾阿温之款嘅慳下邊嘅嗰啲啫，我俾佢哋試。哎，別曬，我哋嗱樣慢慢學下先。Se ni baye hain ho na go ha in ne aun dip ne da dieta na ma festa dien abe dieti na ma fes ko go dieti nan ya ma men ho na nan ye hain ho habar ma khabar dip chin ein han sen de ko ne gas ma dira ji min tu ba ji di na ma fes ti ka gwista ne a kha se bela ga de da ge si dan ba ho da ga ta pasen no na ma fes ta ta pasen na skin ari tu ni a ni hin jonas ai di gram mi ishi amdla ga program ra cha cha chinga basa la gitna ni shin a tigra wala mi ske hari khari be le uniron ian ne nama fis nama gira han chi sa koi da kharang aroman tan ka ne ta ba khuang la bun ni khastin was is be kai sia tu inga kha si tie ai ti tani da si ba khang at na ana ga gine chin le yang khabasa khabasa adma waro gu ne ran nama da ka na ga gu ni ta ba khu un ni chi ja ne khau da ga tu in ai sna chi in ai sta chi in u si ka habe kai sin mung gu chi nam gu ko da se pung la khastin nang nang se khin na ma fe so chi da yin nang u si na ngai da mi mai de khari de ya di ka no sta ba ho chi da ngang san so lu chi da ne ma da ne khuna ma da mi se dai khin de ya de kha dai gu shi am o mi ta bi da kod ma habe na ma khuna mi ba sa ne ma sa ha ung nang u si chi u rung ai de chi ka ga de kha chi da khai ba ra ne na ma fe sa i da chu ing na ka se sa ra chi ng ha kha chin na un chin kham mon ka khastin e basin u sib ma how chin wo ba go sara chin na ka khasa ka khasin lang na sib ga ma ti dang an khoya sha
1: ya ka bana ara kan kan stimire ni dik na kha chi na go ba islami ka ka aro ma na ka ise khon aro ma gre wa ka ndi gun la mi se
0: eh he ada ka ji kai kan kan stimi chi ne ba da ka gora kha kan da no ba si khaban ha re ti gu da mi re ore chi ada kuna drakun yu ka gar dinu kaise ta ko hang atrin khabaya chi kaise ra sada yu ko khai chona ta ta kya ho ke nga si dik kam si kai kaisa ara nga pa kaun chi ta kuis kaisa ma si si ore sa ko o wa isa se kaise kai kan kan si do kan so ma mi ke kai kan kan
1: gan gans gan gan apke kharas di governor goro khomse e tsoba netes nga qaruman ari nira hang oisa sagup ngami bekro mi ka se e swap ai oro inga ta tidani harugoro chi ngabahu atlams nga snaige kali nga khasi banira ha tidage esip and khago batun anira onka

0: kugedu sado ekun chingabahu mi ba dere madi dura ekun sa di said again this is a nga engumisin san akam si thoma tharip nga hu ati da ge kona abasi da khongui no kwenkuna da ge khongui ma ta mara kwenkuna na ma kwen sa kwen ti ero kwen ti no ha kwen ne tharip nga nga tina da ge da khongui ti da ge nga ska to khobara a kandu ida abang hao kosa se da netes nya ne si da na angona ngite aris ka dara kosi sada nya tamara ko baba ran kwa ta ke uga ne di ke ite dira ha tinga ke kuna kong wa se ga iyo mut ni si te kom ngas ka da gera kan ida ne te kam karabi ngai haka I sa khu a si bena skoli di bang hao si sada di ko ready ti an kwa ugu di kam are di tina hi ti kosa se da kona mi ha tamara ko nge ne di sa ku nga a Unguided, my ding. Unguided, like yeah. Just asking, have us and how did any how at the dingu tining hearing our husa. Just again ask us. I don't reckon either name who nete hagaing abi ashibena bing how either nini neta nihoa kunang hoa arisa dake kwaka mut hobadi kanikong. Just again botanica then di ngadi I come from ngadi dwa. Sada di carry out ti kam out ti kau ham set ding hobasi banesi. Just again sing about. Damara kweda ase tinokun khangwi ase ngaba blom deni koi ngaska dake koring abi nadi ngabi ngadin hoba ngaska ni ngaske ni sisane sa tenden palace kabise ha venduk venduk high school mapipa kabise dake ngaba ning hau tidake ni sa ashi bena bi kwa kan hau koring abi tidake ngaba khu ni dan ma tinin ngari nga a botanica tendika tidake ngaba si ngadi sada tikari apti kau tinding hoba si kadi prom de sini ko tinga ba tore sna hi tinga ba ku che kom twa tinga ba khuni wa kri a si bena folika ko se if da ge khobam sang a commemoration se tani u ha ora ka khon a ka sna hana da ra khau ko se isa ku di si kam nga sko se ti da ge nga ka map nga ne si da official program ani u ha ko sa se da council up ye nga ng ha receive nga phani khoreng are ti da ga ng ipha khoreta are scout nga ba khu khok tore ka ne khobam bae si da ni kore to ati kume ba kanisa ti da nga ba khone si da program ka ne ekun nga ba da ke qosa se ni ko ban ie ne di e genocide nga sa madis ke tota ma ba sko se ne genocide nga mi be ha an ko an ares nga sa a kun ha ti ma ba da ma ne di ekun ska ma di kon ai ba na ku wa ne di ai da ti transfer sa ko da as a madida ni ein commission ne di e Quad Gauska, Hindu has called Tanti, Kadiguna Madida Nisis, Nakuna again, Quad Gauti, again, Nanganrigani Mai, Gosa say, coins of Gau, Emanueli, Nuaka, Nav, Tinkini, Kuan Inda, Tipping Rintin and Naba, Nangus Bahuru near me, Tid again, Naskas and Pikovan is Nasin and Ovasina. Said again, Nedi Tesa, Koses a who, Kose is a who, Tisitam and Kurkose, and Kamakose, Ari. Asi benapti skoli di bara wakona kauke. Kurti tinga ni kunti trombeni dara kainga dara tani kunti kalsra kub anguru kala anguru kun nanti na dagira koreng are si dagira kum ada fruse sire kuzi inga ida ngabahu nedi chesa chedi. Eise da kau kansa kamsi bahuni ayo chida nehuna ni di basen saura guru kunga dagen hanuke ni chedi ni chedi di bade di midi de kabe dagen sada itma ni chedi ni dramaide sada kungen kung waska. Sada kau kuge semua, sada ke kau nak ingkwanga, sada di umi masa kuge ke cara ni kau kau ingkai kami uiska. Si dah ke ngas kau, ayam saya itu mau uti nedi cedi neha sekayu, itu masa dah kuku kuha se nedi cedi. Si dah ke sada di Iran, si ke inci ke kau orang mana ning angka ting angka se ngas tu terusah, sada di kam kau nani tambah, si kam kau nani tambah. Ngas kau dah ke arisna kam kau inci kau inci nara kau ngui, inci nara si dah cina kau, ida kuiba nedi cedi.
1: Maka ayo dikabah oreo. Maka esip kuro komse itawa. Netes ngas aroma dida mire ti ariske. Itesa ti ites a o idani. Isa se ngama mup ay kuro hoho ngadu se. I karaka ngaku kwa di tikkaidi. Madi in akasika. Humia swap iske nesa. Se idake dokoba. I'm going to go to the house.

0: Rakai sekei kan kansti ora pronobis kamire. Netse kang ai sarang ok an giri sa gug na hatai tu jahis. Aroma. Hidang wa ari de kai tau chit kai kemi sani ma se kai tau Charles kawang ngapka. Kai merak ai di mire.
1: Ai kan ai kan kan ai aroma. Ong kita. Kabe de de gira kawa ne karang ai pai. Wa kan wa di ngame de di ngam. Harakai tokungan wa ki habat ka sari tingo we ha kweta. Si kai kao mi suisa, ae kore ma se, e sei ati, koro di si hun an e ganan aas. E sei ati, koro di si hun an e ganan aas. Ona kao ade kai kao, ae tei kira dao ko mi di ati, kare ne tira kao wa kamai. E kira mi kwan am sasa. Tam kami han wahan di kai kau. Nidit nak kabi kuni

ngquna cam kor ngquna hum cam hum hermanes kapukaba qhenqe xhese cwi cam ngquna xhaisa ngquna khose khose korus ai dinqa ngqa ar maqhamire kai qonso ma heal the somais ama wanqas inqani disiya kanqa kuri kucha disi korun as khaitsam disi chivaran kosna ginqamqni qora daniel somsip tsio machibultin tsom 16 diqomasa taking on ora di tonaki e haga kansa ku koru kansa di tui tuap tui tuas haga nori tuan tui nori tuan di uai nona ma ba tuan akuntin ansa binarang oto ama il de somais di troski satr tarti nona di sis kaitam di seo chivarang kosna si un stan abahu di gen tu dang ab di kodanas nagani di ye aba di gen arigam tonder tachni tsotswa erfumu haga koro simon shilongo kani ama il de sti omstava Soroski son of Yelder, Masip de Salitaba, Fredas is in Kong, why? Tata ow. Garis is a trainer, Kaisa to be. Hm trainer, trainer. Hm tam hm Kaisa. Osine Halis a trainer, Kaisa to be. Goro goro kose, goro to be. Manikos is a dinkarum aroma, a kamibari. Gomp Hans Kamurip. On okay, Gomp. Joseph Madaba Kamurip to me to my tones. Rachel Elizabeth Kamuri sira di tonga. Geng arup de ungi bang amip kake kokoni. Ti mama sa snona tonan. Tam nori san haka tansan. Tui maba tonap akun ting ansa binarang opau. Waba di gen neti toris no abasta. Moria lutri kirkip wakang nasti ba ini tsatswa. Arigam tonder tak ue exodus pendi kosel perkip tai kus naga. Soros ke fredak tin nani irni kong wai. Uning abas moria lutri kirkip tai kus naga ni aipun se. Ti geng ong a tong si tansap. Hans Kamurip kose sadr tachti. Nona disis kaitsab disi mori an habahu, wakang nas netlatlop Simon, kharu hap koda nas nganira diye. Asa sip aroma. Hendre dik tari sisa tringa kaisa tui, hunkam tui, hunkam koro tam. Juliana, frau Kamuri sa tringa kaisa tui, tam tringa nona. Nani koro tam kosis ai, dinka hon aroma kami. Ham kois, Marlin kaibes, mamites, ke koisis kaitsap di sa inga vet masi kait kais ay omstabagin ni. Tongura ngani tuan haka kansa ku, tui kansas akun ting ansa binarang okau. O shedu tuwis ngay ge er tui kaisa koisis tabang arin abasa ni tsotswa. Soros ke fridak ti ngani irne kong wai, unin abas nung kais disne ay kose, tiki kam kois Marlin kaibes, kosa San Stefanas kirke bahu, kai khais ka sadr tarti mona this is tight sam this enira tie si khoka sa fer khano tsaba di daba mo blade na khainga khaisa tsui tam tam tam koro mona ngani koro au si koko kai bes khainga khaisa tsui haga khose khose khose koro haga khainga staba dinga hon aroma khami kai tons aman natalian uises diamond ke is aman o khabes On awak yoba valam tang sabse ama lady akum bais man si mangga si Thomas. Ke is ke kaisa di sini nang aku rukut tadi si tam as kait sam di sini. Usah kos ay kong kaging ni. Tam kansa ke tam kansa ra koro tuan di. Tam di situ ing angur tuan. Di sini ngan ing angur tuan di uan. Nona angur tuan uan di uan ma ba tuan. Toru si si diamond aku nting an sa menarang otau. Kos ke sa tertak sini nona di sini kait sam di sini. Atas kani si setengah bahu kakau setengah kos is kodan senaga. Kusir abini diye. Arisken wabasa. Diegan abel frisi kodenas naka hun ir. Ngutwas iman nung hap. Nani ha. Fredak sisken unim abasa atas na. Nira karu karu we soros nanir ab ay. Osi alitas omstafa nira kong wai se. Arisken wabasa. Diegan abel frisi kaitwis. Iman nung hap kaitwis naka hun ir ni diye. Osi dinat tabus. Tenga kaisa tui. Tam tam nuna. Tui tui koro hun. Hermanas tabu ba trenga kaisa tui. Tam hun koro. Trenga hun nani nuna. Michal soar bo se trenga kaisa tui. Nuna haka tui tui. Trenga koro trenga staba. Dinka hun aroma kamibare. Tungtik nasas anastansia Joanita. Hauntai tanis. Karaka ge is. Ke koro disin nuna ng aguri kutha. Disiung as kaitsam disa igyang unni. On agita de toya ne kongo psitons, obin wakau in gasara de tonago I. Anastasia kais koski sadr tati,
qanis anastansi qanis qoski sadir taqti ngona disis qaitsa bisay tromtrom ha bahu qaqaw hana da qodinas ngakani dieti ken hana da qodinas ngaka baba digin ari gam toner tax insom stavani tsotswa er ngqaisa ho freedom street dinga so ruske fredertsi koro ir outshop masip sali tamani qonqwai unum abasni ay qumse anastansia ski aw tsui tsomas tsui awre tsoma mama sa skoro qansa di tsui aisas haga aisa go haga qansa go tsuke ke tsomas qona ma ba tsoma ncinqurisa tsomtrum hawa awusti tsoma akwenzi ncansa mina ra qoqo emaka inko sa qenqa xese tsubi qam xese koro xese xese haga tsubi evelyn xese sa qenqa xese tsubi qam qona hu kuse hu tsuya ka sai dinga hu aroma qami qam ko christofina cludis qoba seke is ke aga disicwing a kuring cha disikorong as khaitsa disegin onni mama sa snona tman au haga tanga sa ding akwentsin an sabina ring au pau waba digin arigam toner tak tor ta bisna ni tsotsa stefan es trap tak tsinga ka onin abas nun khais dis fredag tsin kharu kharu se on oi kam kong sit ka sa christofina cludes di kloski sa der tak tsinga na disi khaitsa disei tor ta bis stefan es trap ba ho ni ratie Asa si aroma edikistinga qhenqa qhisa cwi ona cam qhisa ngani koro koro cwi Floriana kisting sa qhenqa qhisa cwi cam qhisa koro ngcam cwi akasai dinqa khum aroma qhami

wangaka iqhons uma Natalia uyise Diamond Gaze ama ochabistim wabaski ari gamtoner tarti digan abel frisi khodenas kaka imano ngaka iqhisinqaka nirati o khabe idigen wabani atsas eniraha dira dogoba abanqhanu nganure qhamqonti kasas carolina chiwikos bebes ke aga disikuriku cha disicamqa siqhayitsa disikincinconi tori kabisi ayi angqaki qong joseph uyirapse umitsi maqongs adlet suko chiwikos tsindi qongasa mama sas unqaqa qong nqani qangasa di nqona tsaman maba mamas cinqori qoma inqakweni sinqanisabe narang oqawu Carolina Chiwikos. Khoski sader taktsin nona disi qaitsa disei. Torta bisi sifane stanga ba khokhosi yeng abeni diye. Aba digin ari gam toner taktsis ini tsotswa. Unin abas Friedrich sini ai kumse. Chiwiko uira ipinke sem kasubi wese qoba sifan baik. Robi tsitu wese nga kwanda nqanqane. Maria kasubi se qhinqa qhise tsubi. Ngani aka hun. Qhinqa qam qam tsubi. Josephina kasubi se qhinqa qhise tsubi. Hagahun tam tam khoise agahun sai din kahun aroma kamire kam ko Gwendolyn Swartz Lisel Gwendy Gurukai iski disin onang askai tsam dis ai ai kam central ang ai kam nagin ni ona disi agan a guruku kha ngura tsui tsoma sna o sasaka kansan a kunsin an sabina rang o kau Gwendolyn Swartz khoski sadar tagse ona disi kai tsam dis exodus Lutusikir kebahu, anis na kakao. Awo si, taitus na ganitiye. Kwisir abay. Waba di donor ta Frida kumstavani ay kung si. Francel Swartz, trenga krisa tuwi. Hagatu trenga, kwisir nga nikoro krisa. Shelly Boy sa trenga krisa tuwi. Monakam kwisir, krisa kwisir hong tuis ay. Dinkahong aroma kamibari.

Chela nxa liqhowa ora Bruno bisi nxa inqanisa. Si ayiqonde wanxeka nqanqa ndinqanqa. Oba igijani isaki blessi tsiqonsara isaks kudi stira di omse go ha. Oba igijani isaki blessi tsis mutter sara isaks kudi stira omse go ha. Tsingi wanxa akona rinqanqa ka ye. Xa inxa xhisa cwi, xa isa cwi hu, cwi koronqona ngona. Xa inxa xhisa cwi, xa isa cwi hu, cwi koronqona ngona. Xa inxa xhisa koro ngona xa inxa xam, hu khosi xhisa xhisa. Xa inxa xhisa koro ngona xa inxa xam, hu khosi xhisa xhisa. Xa inxa xhisa cwi ngona ngani hu, ngani xam ngona ngani. Xa inxa xhisa cwi ngona ngani hu, ngani xam ngona ngani. Oba ike oba dukudu ptia oma dudu sara omsta bang ai xam sba nere asna go ha. Oba ike oba dudukup dukutup tia oma dudu sara oms ai vanera sna go ha. Hoeben ai khansi wang akwentang an kaye. Au kwen ge arigam toner tak tamir. Pretorius tani oms konstam tam haka tui vanera sna ni rang hao. Pretorius tani oms konstam tam haka tui stava. Na womi karam bona sa kai nga kaisa tui nani tui nani tui aga haka hun. Kai nga kaisa tui nani tui nani tui aga haka hun. Hisla kaisa kai nga kaisa tui Nani aga kainga, kainga, tuikorungona. Kainga kaisa tui, nani aga kainga, kainga, tuikorungona. Ma kam trengi se kainga kaisa tui, tam tam tam, mona tuku si hun. Kainga kaisa tui, tam tam tam, mona tuku si hun. Oba igyo chivarango se kaisa nom se go haan. Oba igyo chivarango se kaisa nom se go haan, singe wang au kenarang an ane. Benatitas Antona, kainga kaisa tui, tam kusi tui, haga tui nani kaisa. Kainga kaisa tui, tam kusi tui, haga tui ngani kaisa. Kainga kaisa tui, haga kusi ngani ngani, hun kainga hun. Kainga kaisa tui, haga kusi ngani ngani, hun kainga hun. Maria Hanisa kami. Annalyn Gottlieb Geisis. Annalyn Gottlieb Geisis. Kainga kaisa tui,

kamari degi kaptonis karoma namalokasis nara unwa. Kaptonis karoma degi namalokasis na kamari ra unwa. Kainga kaisek tui, tam tuitunani, tam haka haka. Kainga kaisek tui, tam tuitunani, tam haka haka. Kainga kaisek tui, haka nani kusi, nuna kainga hun kaisa. Kainga kaisek tui, haka nani kusi, nuna kainga hun kaisa. Dinka hun aroma, kami. Ang usip nga da, sada tirkan, ang 16 ako wakrim, di kabaho, ang ako wakrim.

Tanasiko ngona irchinda nkhanda naqhedisa o culture nono yephadra kom AZ. Ngakancwa president Lucia Vetbois yokurumi me anu ayiqhura sinqinto ichanaza ramaze iqhayiza sorosi ngqubu sinqa uyakhona xa. Nami biyapke no ngaban qanqa res nami biyabiza ko a anthi nesinqa ngiyinqa isinqa re ngaban thi munqa amthi xa kwana xa mara umkhanyi biye xa o thixhaso ab enqobti nqinqa ndithina. Democratic Republic of Congo din urusib din menes deri yogro mi ngari e ebolan ab di koran uisen snan hop nas kinda hobo turu ab e gauha khabe gin haigus tin ogu tinara arosindi mun ams kiguan an am he Philippines in na hia in agam hobo isin ngangka khabe di ngangka khabe di koran ka ab khakod na haba wangadrinra ikusin tari itorop ngxubu ngxubu zengxubu rhun ayihap ndisinkhasiku nqami be xeleke ndinkhona ndanaqhe ndinqamsiucri qa ndiyinxwasenkhona akayirikakwisamisa endinxubazeni.

nebje vunza tsikamkara bachamdisa kancane qhabe manxa ngaski karabdi ona itha kuzo ara tsara khibes nasina nqanqara khas khasa qoma nqamsi tigodi qhamsi thi ngxosa nabe sina ngara khona ngorosa sengari khamkonza kubhi khalthi sicha cunqala ndinqanqaba kagcoba mits sakhona kha enti khona ngorosa ngari korba qoza ngara ngara ngari na ngari mana ra korba ha nan ha ti ha nan ha na edi sitka usitanizen

0: Kanka abgizame.
1: Kanka rabidre.
0: Din aha yo midrozi.
1: Kanga. Dikwan kadran ai.
0: Kanga nabiris nabiris na.
1: Au di dik nas khati. Khobasi sina. Ane.
0: O biri yin na bagoro aman ma biri na.
1: Blasi na ge ha blasi na ge ha.
0: Ke icungase, qhinqira man, qhinqira. Okay, gan ganz.
1: Gan ganz.
0: Varam zi akho ke.

0: Makhanqa skin xa cha rip ya hard up. Ngira ukuyiza mina. Ngira ukuyiza mina.
1: Ngira. Kalkara. Takhada ke mera sa. Auto karana. Ise abramichi mariye sisi. Aga bichi. Mari base bichi aglo khasnere. Kiplo kiplo.
0: Ara gangra mi ke zame?
2: Ah, kwa atayi mi tre.
0: Ninga kada ko?
2: Ah. Ora ki karai na ora kanjo na kanjo ka kairo. And this you want to offer the great thing. Ki ki kara, I don't care kara. You that guru kara.
0: Gangans kung ano ba yung gangarap kisa may
3: gangarap mitro yah
0: gangarap tago mitro yah
3: Ya sin dok mera sao pero sa dok pro ah sina helis ba kita ka kasi o dake helis rister kain kara pa umare manto rister Chloe Brunialta Pietra Canadia kain kara pa umare di pro mesti mama sna ana isak sa kau sa tap ka Pietra isak is kain kara pa umare kita kan as pa gusto ka hawda jingo usang kira o di analisi kira din ko si ka gusto hamag sa pro mesti ora ga arop kena kengara ba duware kam tiba okay tangi
0: kan kan skena no ma ba chi okay uniga khoro e kain karap ke same
4: kain garap mi drome kalcha
0: ah da mama
4: kain ke o me kalcha ku tok ba de sa ora tai khundi ku bi gu tida dons ku garan kain ku o me ri ki khara te ba lau pa khro place eight almost most character o mengqoko mas avase o megiven avase abudi amande avase apti komda lawrence avase boyi john avase o me amatshabe bolo baby dire character ti mavale character go gantsi ti khogo ke isete ke dogang ngam go di abudi kuti di khago kuti di ngau kuti na make khaba ski wa i want is ka khaba sa go gantsi ti ra miski make khaba go sa aske so go tain a do o me ka jago
0: Danke baba. Nkosu ngara ke sarathina sarathina ngamzi kwadama dira kalzi ro. Qaba ho. Qaba danesi ho. Nkosu kusela kinora waqhindi mina.

Næste skal vi sammen med Snorbers en sidste sang. Haga irko tindra karapting wana sao bedwal ngaba bepanda koma ihese. Nagangwa President Lucia Vetpoeske ay kumrang hanup tikhangas kwen iya sorosin ngubusin ka uihan aromasa gomi maiba. Ngaske ngadi isaris disikosin a tikose disikorong a omusatis saugup nagayale disability senders iya omusati karip ngangwas kasara sao. Ngadi unusen kaipke disikosin a tikose disikorong a ngurip nga kawka presidente sem nuyoma aptikai tuwis ayip ngagyang nguvihe. Ayin agam toro kam aon iya gi atsuihe. Damas kayo na mubi apting ngurasa sip kam sa swab ngadi ngwahena kangas aroma. Asa gupke tuwuka hai in aga tamdisi ayin agam toro kam aon kage tswa tswa. Ngayipke nesisa disi anina unha iya saran oms ngawkurus ting urina tuwing ayis na ang ana. Nausanke anina rami kwa hang om umashindi ngawun ting urin huing ui di orosi ting oro audon indisisin kasigara tsa kakaisa. Akrepke kadi kaung ngobidin oro si kutinaran oa. Nisti saris swap naske ngagang ngwa president Vetpoesa. Ang basen sa kutain wisen ba. Akrep pan abosa sa gup na kaba a ung unya kakaisa. Sing as na oway sa kaung ngakrep na sorosin ngobusin ka ngakrep na unya akwen aroma atawa kuni kakaisa. Namubia ke Black Rhino Association of Namibia's brand sakun an ui iya sisen areba nu ngaban ko tas nau tai teng nas sing au ui tas tu sa de nem hup thaba se tai teng nas ayang amai sa sa an asa tai tu wis ke hung arebe che ai chuma ma ba sen ha ko ka aun au ui tas nan di sing hanu baran khau khau ngaba namubia ban hobai ting uning rasa sera ha ngaban di ko ban ui tas ra wa am se ai kai are san wan ke namubia ngaban ho wasa a kurin a tsaip ding o ka si se ne ding nguri ngwa se ku au pui ta di tsai tsama ma ba sen han ho ding hon kona ko ta ha se o khabe di ke ko wa ngui dira ha tsara ngaring au tsuru om kha iran ngui ka stan ton tsai tsai pi an ngui ka san khari di ai ko ba ko ta ha se brands ke go mi is ne ra wi khaisa an an de tora ku kha kha khais pre si si sen are ba ko ka ngau tsai tsai nas tsa ngaban anina tsai sa ko ka doma housing op unkas abekuku ngaramase aqai areske ngisti kuro kuri kuro pe wanga ikha nyusa ne thapne ki khoda na hai iya ngame be hai aichin ari sari mas ministries WWF Namibia's say save the rhino trust ta hu an kuro ona khoka ha sa Democratic Republic of Congo DRC ting urusip ministries ke komi ebola an aip di koran kuisens nan hupnas wega gam haros ira ha kara o khabe ding hei gudi chen o gu china ai kun rasran aba khaisa Roger Kambap ke wan ding hue komi ba urusip tai tu di aba kha tuin wa this is ko se ha ai sa ran ho ga sa cha san khari ding ngai an ui khaisa ai ga hu gu tui ke disi chi tui ga thai thai khase kya ai he ka wega gam kwa gu kira tau aba kha cham ke disi chi cham disi o gu nan aip di koran ui sen khang hu aresa sera kom me khaisa abago disi hun a oga ai kaw khai ku ding ai ding ngau ke a abang abo he iya kambap kyo go mi en no khaba ngan ai de korang u sen stwa sa kharo sai ha khaisa aro ra se ne swap ai han om khais ap ti ai ai khai khai kha o yam kha sip tu ti en ra ka ba sen khaisa a minister kyo go mi kai tu di o yam si sen kha se ku ha ka sa hun ngani khan di kai ban ra ha khaisa ra ngau ba sen khaisa abai ke ne swap ai khokna sa kha kha u son oi Thomas Kayo Khon Usan Ai Khoi Budin Bundi Bujo Ebola Ai Aroma Akai Higu De Khokam Aroma Dike Kai Kui De Khai Kaun Ai De Kuri Unha Tuwe Ha Khoina Khodaus Nga Sing Hung Are Khasip Sing Ngura Sa Khoka Di Ai Kaba Sen Ha Khaisa Kwa Di Kup Amin Kabin Ngang Hanu Si Oms Japanin Housing News Tiske Ne Tsegam Vunstak Karai Kun Ha Karu housing always a trading in casa no vis aroma ya hare ching and di casa se ku kharaka nga ku nyu ka de huka ni ra tswa nga se isa japani ding hanu ke ngai hanu ma out we housing always a trading in casa no vis tiba cabinet ding no nga disin no nang as thu khap dis ai ge khoka ngai hanu ma out we ke am nga hanu se om star e gan khoi trip na ging ha tharu he ngai hanu ma out we ke housing always a trading abe mangans ya kuro minister kharak tai ku yesing no vis ra e kha kai pa
Neske kose minister na huni ra ding misa cabinet kwa abdi danab ching ogan kusing hon minister akot ahase. Housing always a trading nuinka ike kadi cabinet stick like to ikasip nanirang novi he. Ian arekasip di aing hanu. Ting andi kasa siba ministeri di ting nuinka de hook out kabas adi aing hanu banira itagaiba hisa. Hanuke as a kai to wishing novi hisa. Always a trade is in kasika kaika in master akon how. Hare ting andi kasa siga. Hanuma de kurus armanira kanka in nasa is aroma. Mangwa kasipke nanguinka tobra mangwa. Kosasigo, Yakurihan, and the Casasigan Quintas, Sikri Kosi Kasi, not as a characteristic and Quintas Tarkline Arisaga, Rangang with Kabase. Saint Arms Aim. Who Ike, Philippines Nan, the Sagam Vonstakun and Uihe, Ya Ain Agam Wan, who is a Kabadip, no Kankai, I see the Korakna Awihan Musasa, Au Hatoro, Kovun Hosen Hun Eba Wan Kaus Aroma, I hear an idea Sadaman Hanun Nakam with the Huatuis, say Tautona. Ha ta an hanu sin hokun arman am ares ayan am mai sasam aban ngam jogo mi oba kan nanin wa di se se tam kai di se ngobun hobu sen khun ain sa ra khon ya kam e khisa aban khosis na u hesa ngobun hobu sen khun raman wa sin khasip swap na ge a khan ai ai o khabe di ge ngai khosi ain hanu kun ngande aman op di kwa ain agam president Rodrigo Duterte di kho khosa nga kwasna di se wa di se ira kwa kwa Duterte, ya tam odisi cdisi nganin an nguriba hu tam disi tam an ngurib kose ke president ipke waguru ngurib na kose na ke uhe se neswap ai the hacks na ngauntasa ICC taba ngauntka ha hai rai taba di kwezi kwa im aroma inyabran harasa. Philippines tek tak wide hu ha wang na di ngan hai hiran hanu na tam wide taba ngam na hudi ke kari tanka ba ke adi oro anakka di tudi neskose adi sa se. Hun in Ha Nusa Philippine Truth and Reconciliation Commission ske H Mama Basenase Hanuk de Koda Nakasip Nanira Sisenha Siko me is Ream Dani Hasiba Kouba Tsing Hai Tinguri Nan Lady Sadama Kam Udi Tsing Astra di Hukadin Wading Amanira Am Are Kaisa Maskening Huan Am Siko Kuda Huan Get Down a Testing Uning Huana Hu Ir Kaisamis Aya Nang Basen Kam

Cuando un mundo

Oh.

Go.

garap kain garap ti idawa kay sa mistik. Aw na meeting horeng hariri sa dati sa gup. Ada kandi ko di da aning tulong ap nga. Ida ko sa si taup ngora sa si. Daup ay ting haron. Ngan tira misi ida ko. Aris nga ko wadanis ka o kalefa. Kalefa. Nga ba da kuro mi bay. Kaiske kalefa stang ay basin lefe matre lefe autere di. Sik ma tamadi kuro mi. Hinda hinda bata bata o tay sa ko. Eh ngan wan ke ko ha. Eh habi ida ane karobi ko kabi kinkati ida ni misi i. Akabe I ama bisang kausen kasi ngayon kung naka auto chuki kan ngara uwi si it's the waka kahuko eh ngayon ada ngasang ay barami anda ay niya darang uwa chukta badang an chuki kagura ha chukta kadang an ne kalefa kudika ne kombi kudika niya darang uwa di darami habe ida wong alis ngaguro kaisa si kum kum kaus kay Kanghuku saradi uintiko, kanghuku saradi ko, ngaku kaisa silang aroma, nedi I kalefa ko, ngaku in uwasa, si idang wada ka o, toms ngara, toris nga, si tida kuro mi si, kwikaon ko, ega kuro sumi inokta ki kuro kaminka tau, si kaminka da ka, o, tuida ki kain sira, kore, ngaku kusum kain uising, Pau de kihara siguro. Kalefa ko ka. Tira mio. Ausu maita di kikmang ay. Makalefa ka. Ang andi kuro mi. Auno yang adi kikmang na ba kalefa ko di. Fuerza tertigiti ko. Romi habi nga nga ba may tsi ida ginitis nga. Ida ni miski at tau. Kaban kwa ida ni kosnis kao. O ida ginimi at. Kaya auto di teksi di. Si ang nasang ati nga ida teksi di dito namin kaya udo di nga di di kan tau ko ngari kaya udo sko sa hindi makabing ngari tau ko ngutaw kan ngari ka kutaw kan ngari wabadi karagang nga kong wabadi ngari sa kokan tawan school ko chinda tatwa tawan na rin ngari o audon nga na dara ko ike ko akay audo kan tau ko ike ko akay si kan tau ko akay o ike ni sisa rang ay basen Asat stang wan unti hokta mariski nga batura ha. Hanuba atresa sinip takri ay tip ta koka ngaring oba di tina koka ting haunui I di kanto gutina kui o. O iptai hang hanuba sadadi sisen go nga gutina kui eight maha ego kui maski ukam maski umarigo percent nan nga na kui. Kau ikut lagi ngadeg sisen udar sisen maris ay tuiras sisen si idras sisen abige kuna unda kanyu rakanyu.

0: sa mintsi ke da ke nna se se ba e mari go tsiya tara go tsaga da ke ntse ka store sheet go pa tega e o tke mutni so ba tla go o tle nna se ndo ba go o ka go khuro na go tsama go ga ke gona nna e khanya go iwa ke khanya se go ya gape ke di le sera se se ba di ke to e go itsina wa ba se tma ke go o da ke mari da le go ntsha no tsang kwa se e tsaisa e da nna e tema se some stance le go sa go ka ba e tsi e mari tsina o khanye ha i fer ke se ke tsa se go mara tsa si si se go se tsi ke ka di go para tsa isa se nne ka o di e o mari tsi
1: eh dankie mas
0: ah mari go da ke kro min ka ro to tsa
1: o sa lu tsina ka lefa go ire nqwa
0: ah ga lefa go da kira nqwa tsi ka lefa go ne go da kira tsa nno itse mo di tsimi ba tsa ka bi se bi ka di ka mi o da ke nai fa i fi ka ora da nqa
1: o sa lu tsina ne kro ko
0: ha di o ka ba ba tu ita ke si kumbu go ire nqwa tsi da ga misa nqa kumbu go nqwa da ke a nwe da ga ka ba nqa ka u si tsa kumbu ka ka nya kira si
1: Eh o qoisa se a qoisa san ari dako gore nwa nqa sa go nqa one coin ya qoise go nqa we ha nqa u kuruna
0: ah kai se kira nqa o nqa ni a dike nqa o qoi ka sna ke misi sa mari ti di ku ma ya a go nqa ka khabara ni ti ke nqa sa ama be sna nqa o nqa qai ka sira nqa ka misi ku ka tsara nqa ka ti nda si ma ti ka ma ba go qoa tswa sa ka ko qa e in khwena ko e ti to go ba nne o nqa pa ku bi ni wa
1: kan ka so ma
0: How could I say that? Don't worry, nine.
1: Gun guns.
0: Bye bye.
1: Ungadra, cocadra. See, Ida, see, that's another song. How? I'm a bisma. Habe Ida, oinga. See, Ida. I'm a hung as in the water.

0: e ka o rona di le ke go wa di hey love letter di tsa CJ ba mise eh nga mi keng ga go ba ditsile ke notice go ra mi ka isa ba se ka ikara e nga mi keng ga go ba ditsile ke ditala mi de ke tloe go meet manga notice go le gra mi nga mi ke isa go ba love letter di drama se 15 rand ka isa mes ka ikara ka isa mes ka ikara
1: Tiger up.
0: Igor, eh?
1: Tiger, me do it.
0: Thank you.
1: Rurlani again, Bahu, Havana, Swan, Huran, Hoa.
0: Rurlani?
1: Ah, Rurlani again. What are you going to do? Nidikuido, Huro da Grominka, Kau, Guru, Kangao. Get a company, the Ganga, Kanupiko, and a Kunka, Ametini, one other disease cow, or the Ginning, and we could get company dresses in the. Kabe aye dek se mari eta isa hura khabri
0: e
1: dura ah sigen naska omsti ha si sabara ngubu
0: e
1: bone ziza mathe da mi ayiku otke mathe tke manka izicima
0: Ingasina amatik kore ne sisen ma on chingi ngaba ndi ngari ngaba di tina ka mangi sisen kai kukira ngape kuchi kumbi kuchi nama kama isina iki ni sisan udeke mapa utanika
1: Ah, ama vesna van kere imeten kawat kera pay for bill da kami o tuete jena hono rantara pay ngas kia basic salary Ote zena tuete jena hono rantara hu Nogi mut martek zan ngari so kere ne nenga ke kaya. Seve nga bita tsa tsa tsa nga i for seve nga bani ha. Oti no tsumang la ra kai chi stap.
0: Ama iturami, ama besinga.
1: Ah. So ada dok nanu pa nga huro na ke nga ba re. Adi kambane di nga kona kumari. An kambane di kuidi ke ne huna. Kanup si itma hao. Ora kese ba ma ti tata.
0: Ama besna minka kuke kaise a taisa kumkats ke kwetsara. Nelit study saw kuna itskinasa sredi in ka aungantina indi minka ka inhanu kwena ka se ida kaisa mes kainkara aptimiri. A kaisa mes ke kainkara ap?
2: Kainkara ap mitur miri kevro.
0: A kainja mitur e ngausap?
2: Soro keko.
0: Mm.
2: I don't know. Madit baba dani ka madit dani ma ko ti koro digital koro tisi koro na to dollar ka tisi a te ki sara madare abe un tuna madia ti ria
0: hit
2: khaba di sa ngas ko nga ko ngoro sa a ho nga nga nambo se ba oni ai be ti sa nga u do sa wa i tin ba fai la se nga ha sa kharo ba sa ni ti
0: Kan sila mire kwa isap?
2: Ngadi yung mga sigunyan ha, habi kayo ngayon, maring aroi, pwede sabi at kayo. Kain siya sa to, kung haring ngadi kura uro mga ka kito.
0: Ama bes nga kaisi kaisa, sa ike nga kong sirup nga ba ha, oira kain habi I, maridi sara didi ang uro. Kaoro sa ilang hawa, kaisa mes kain karap. Cuenta que isa me está en carap. cam cozy, quicker maca corocusi, cam cozy, quicker maga, money tringa. Guess I'm a stringer up.
3: Crying get up your room, Midri, Madiza.
0: A kind gates, Madumire.
3: I never crying for me any bulliva.
0: Eh?
3: Me any great bulliva. Chevro, that I
0: hey, holy Joe.
3: Yepo, yepo, that I do you go kere praina khaisa ama sima petoli ching unwana ng arweza ama ngayi ke klakte kaya omsi bian hapke matare kus aro upaku nastiga mio oige mut ikhaisan udagi amari et marakomia kampani de mut mi aipe tomasen tinerete plaurete tis no first konon ako no first konen Nedingan Winsna, the Anglic, you are my Oige Tumwa, and I see that Cabia is in the Captain Taxi under the Uta Cabin in Kai, Otke and unnamed man, Taxi Marie, Madiqua, that didn't Arvoya, Cab of Adrahosa man, in a Hate Taxi and in Glass 80. Oige Ebeni Thomas Seneskia, Mabaske, like a problem statistician. Aro, that language is my big problem in Kayan Arika, Nedika, somebody did not make a season how. Hanuk katin edit nan arobada ko in vanat maso oike kwekaru. E wida ke dida ko to komi garoni ya.
0: Kanga zauricho kanji si sare.
3: Mi tinda marida uri ko ne ya. Okay, fine karaba un haye fro.
0: Gangans.
3: Bye bye.
0: Eng arisina ige genocide remembrance day. Ngasina da isina wasanti sokuthi ta ibiqwa ka. I say Fruze kai. Kaisa mes akai garap. Akai garap kaisa mes. Tam kusi tu tama ka koro kusi. Tam kusi tu tama ka mani kainga. Se idang kaung kaung asa idakun ay neng apcina nirahan. Am se I minta ko naga idaneti tradi. Oradi in akwin ngana ti kadi wiba ma ingasa aba nidi idra nidi on nidi ikwin tinaka ti nabako wibara ma ti irako wima liko kwa kwina ra minka ti maliko kwa kwina ni komsi kwa nga di hukida kada askusi dita nidi I hunga asa a khabe ida ngana ngaba maitse ka mdi singone a ine ngangira mang wa koro itsha di mire ti ida ke amtsana ari ke a sa tiro ari dagira sa ti a kai khapking e di sa ti di ka ams ai go a ti kanqa ti ida koro ya khap ta mi di ankase bena ne ra mi se I ari I amang haru ku phiani friday tis ai a khoba mi aroma ama se ke sing habe sing anwe nga tsi I ni di ing hala kuk neba nira kai wib ase iba se I omstu se titsa ma tarit masi sa khuru nang ama tsi astapka pa tamara ko se se I tlap tsina an o isa ing hanu sadan aroma khuge ada ta ibi noba non adi di tutra mi kadi ga taxi de o khabe idani an ngaba kuse ma sin khalo ko ngore ngqa tsi idani ra khalo se
4: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@brabiesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
5: Telecom Namibia. Yeah.

Koroi jahu, mwesh kose, anab tu, akais tuis.

kaona nxa iteke nxa oyikhuka awachi thi ilake oyikhula go wachiso ay ilake saradi sa asa ndira kana ahia ida kromisa maridi ne kanya de amadi isatara tsatsa di da kromise sisen ma aunge kui de maha khabe ike maridi odira khai ora khai tsira khai tsi ike qomsiba of the how rahan is this tina ingicona ni wase tiweqosa sinqari akuthina an miha ayiqose tswa go ba msago I come sta it's ke ngona ke disi na maybe $50 ke ne matare di hiyara mo ine ba ke qwi an ha si ba hadi inda mung swap ai ke nqari akuqosa sin Marite rakui, si marite kura kui wan an urit mas kayo urit ikura misa nen wan ke komsin hia itara karunga si ina karo naman ang di ngapki ratswatswa si ike kuri kuri berahan nama ang di ngapa ang nutwa sin asma nirat si di si kaise o aisa si ida waraka kuniyan ngarin mansina rakureba kuo harosi ini asin indi ngari aidi basa tsi ini qhalin qong harosi si aroma sina idani anqeske aqawdo ngora sisake ngora sisi ngora sase idani ra ngari khaisa imutsa qonsa kombo akutsin ama sicisa si ayinqomisen ha ngaka usuro ka tsai ke fials kundiga tsiko ngaba tsaisa sin uta ngwa ka usina maba kombo ba ho anqi gabe kombo ba tsaisa si driver na ma kurung si rami ka ke hati ada ngoi sentsi tani sengqoka mike aqonga sengqondo mtsitsi mukuma ada tapata studi kama si urima tsine ukwe ngwe ban khwa ukwe si ne ukwe ne khwa ukwe go se e tsi ida nga ho da ka si ngure ta ga sne di ka wa ta ga tsa ba ta ga tsne di e ro ta ga tsa wa ta he e khwe na ta hore Koina si kamu, misi oka taika snedi i, oka he, koisa taika inhaha, oka manga ista tumai ho, manga ista kame, neti tetan, nti koina huti, hauda ka singo kwa asma, ti idaga ngaba tongi, fiesti tongi, aha si tingi ngaba tokoba, o ida tani sinskuza sihiri. Ni, tani si satira duku tongi, ngundi bai mu, osasne tongi ra ngundi, This is an unk mahabita go see. Tan nobody go naman on the be moon do. This is a mere he oka he e. Taha kayan quit, taha karon could ha and mahone the hurry cowdo. See it at Tokoba. I go as a tannisin toka, tannisin toba. Tai knowing in Kamo Jose Iri. Tiko as is it as it as is Kamoku. A mahuda kahabi in consip and no queen, a mahuta, no queer, a mahuke mati.

isa ike mate itisi to miri khabe ida qwa qaku unqa kusina da kini hi tida ka musa da khoi kini ba ibe qumsiro qwa hadi o ida mire hi tanga buqure ti tatomi ti kuda ni ramisi iti wakwini yani ngali se ngantsina a qa inta ubara khore ba usumel ritsingi kmanga bani hasi uda ke atsiske khabe an mox an mire stratske a kau ngali tsinga bakuru mukoza se isko qara ka nqa ko fields kun kunqa ka kuru maqaqisa khuke ada unqasene ai ada ai ti khwa ga sisi ha ti hadi wachi ngora sasi nqa kuni yang arira nqa re nqa kuni ya freida khitsira nqa re nqa kuni ya ada unqa ko qaisi ha ti ta no kwi no kwi is ada dongwe ka ni dra sainti nqa bi ada saratina nqa ba muda ka umire he oh ada ni bangure taru ta tata si ain kure kain outing as ngatse kos ni skos ni ge khara ka nqa ko a khomedi xa di tsina qeng ha u ha qam qam sing horun nqa nqa ran a si tsi ida nqa ran horu khwen a nqa tsina qeng qa ba ndira qore ba si i qoisa a Stanley Khamisi ya ko tsingi a nqa ba ha tsi ida ge qisa si i ko gut kikma ba qisa si qisa si nqa qam qam sing horu nqa ka mat mai tsi ha e tsi ida qam qam sing da ka qam qam sing qeng qa de ka qeng qa ati ta toba khoinani tsum tsum tao go se ireng ha re go nwa re nqa tsi ile ke xa ba go tsam nqa bi ya da nwa nqa nqa ni ra qalo se tsulo nqa ba da go xa ya udodi nqa de an am am tsi ida a tsam nqa nqa nqa ni ra ta se i we au ira ti ra tsi ni tsa ani ya qa bi ni ra am am tsi ida o nqa ni ra nqa o se

0: A ti ka nga o se.
1: E de ke so se.
0: Ne o o nga dikwe mara ha.
1: E ha. Nga se. Ka be ile ka ntse na ngairo sa ma e nga di e a ri ke genocide I sense the drama o wa dra nga kuni ya ending om di nga di ke wanqana nga di it comes sudden ngubdi ngora sisiqaroma tsi isinga ngcinci sense ngari ngari snada nga sago ngapandira ngqamqa sense I ngari da xa basada nira ngona isha go ha u nga skin kwisti kwise isikose idanira ngqause khabe idan ayi was ngcinci sense ngasa Ah, need a quanka, coca, tea, eat a orisa, send it a kiss a miske one eye and one. Sadan Kunung Agunga, wait a cuba, tea, eat a nida. I'm casting saying, Ari, I went to Basago Piani Hase, if a genocide, considering I wa a swab, I da. Ida, do you get the camp, Kikmara? Tie, have it, doubt to the Qua body, out of it again, Timmy Barry. Ming of it again, Timmy Barry was see the guinea. Omski matap, Omsa did that, but clearly. A massy. Again, Ari and Nadi Isago map, Naba, Nira a D. He say, I was in a sense, said the queen here. Oinkaki and one man, comes musky. Netsi dangora sa namibia kwa hasa auroi. Nikuwa nge lutritz kara talatana. Ti ngati ing ay was maski kwa lutritz ngas tina kiti. Nga mingus di dramis kwa tina kiti. Hanyi khabi kiki nikurip nga pis tina. Kadi saura saugup. Nga ptina nera diese I. Nga pke genocide sting ay sense test. Ngas kini hanusisi. Na wige ikara kwen nga zase kuro nga unzukuro o anetis nga kwen wang harugup ay istina kuro mi nga wang alesia kwa nga is ay nga kwen nga aybe alesa nga kwa istandi is ay nga aybe nobara I nga mingunska tisi nga bakari ay was nga sinza titi kabara wa kredi habe iski nga hanu kaba kuda nikos niska o nga hanu sing nga sinza a genocide nga stisa ang arenira DSA hi nga ske omakangis ya ruakana nga haris nga ya omisa di karib nga pang haas taba nira DSA nga ske kamdisi kaisa nga as aris kaitaptis ay ting ams hiya I want to get a caruking iba. Hadi ida kuma siba. Nakuinia uikaking wangan. Nana rama. Tubamang house. Hanu aisip. Naptina. Rakai kaisi. Tiki. Nabara. Mihe. A karakan nakukuvan indi. Nadinira. A dihe se e. A ti e. Abasna Honorable Emmanuel S. Shikongop. Ya karisi among ab omusa di kalipti. Naptina aniti ikovan is nasa nira a DCE. Hoge, adan yon kutika kwenge uinga ge anwanga kosa si saran hopha idani kos niska o di idra mese nga kwen hiya a kavakas mahan manke nga minus ludritz ngaska shak island dami ludritz akutse nidi e tse karoros niska to shak island di minga bat kuse tui inge ngayko narasirang ay wanga ba ike nadi ing since the omgu nga kutina amma yiti ge a me ini ba ida aron ing kankaisin di di tila ni ba kankaisin kuna kabi kwendi omdi nga di ge ngayko kwendi omdi kwendi soro di kwendi ton ngan ni ba hase kabe ida ng aris na ngasa nira mainti ulega kaun kabe ngayko na ara ngari ka uof maske yung ngari ha kabe ida kakun o ingat kati ida matayisa aro ngasina kariose kati ida karagan ngaku ngari sada kwen ka idrang hao karagan ngaku ngari di ngari ha hui au ida saura se kakun ngai ka ngugudari

0: abasigcina kapha ncabdi nqaku nqasina nonqaku ke karasa sakho mira camsa wapti masi ncabdi ngrangchai e ngaske abasti huring kwas ti aqhaba kasti ayin was nqaku nqaku nqacana kapha sina qoqasi sorry skin ay camsna Samdi si kam ahinga amang wa hu isha onirang hai te disikorong ahinga amang wa ngani isha o karap ay nirata. Amti kabi masim adi dibang wa idaka isi kabang orisa si nirata si i nkwede king ngarirang an u nukwa si wa tin anup masip tin maditanta ti marang ngopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop skiti si kresen angola disi aranosa disi ngona akam disi hong a aru aba disi akam disi kresen a ausa disi akam disi ngona abaide posa disi akam disi ngani a enana sa disi korong akam disi kresen a Juan Davisa Kwesi agam disi hong a kain auba hong agam disi nganing a nelao nefiti sa disi nganing agam disi kwesi a handy spy sa disi tuin a agam disi tuin a karasper sa disi tam agam disi kurung a katima mulilo sa hai sa agam disi kresen a ngoktawai sa disi tam agam disi kresen a koriha sa disi tam a ngona disi ngonang a dave kao sa disi tam agam disi hong a Saraha aibe sa disi tam disi kasing a ngamingu sa disi tam disi ngonang a ngurung guru sa disi akang atam disi hong a nuwar tuvo sa disi tuing atam disi okahao sa disi tuing atam disi okakarara sa hong tam disi nganing a okakuyo sa disi tuing a ngona disi okongo sa disi kurung atam disi kasing a Gwidi kamsa disi akang atam disi kasing a omithia sa disi kwing atam disi kasing a undangwa sa disi kwing a ngona disi opuosa a disi hong a ngona disi atwing a agarib am sa disi kwing a disi hong a oshakati sa disi kurong atam disi kasing a ochinene sa kwese atam disi hong a Ochivarango sa disi kam atam disi hong a otabi sa disi kung atam disi kwesing a ochoba disi ngonang a kam disi kwesing a ane sa kwesang kam disi nganing a rundu sa disi kung a kam disi kwesang a nganing au sa disi hong a ngona disi kam a tsakob am sa disi kam a kam disi tiara spai sa disi kurung a am disi ngona a tsumkwe sa disi a kang atam disi hong a tsumiba disi kam disi hong a gomeng kam sa disi Agam disi agan a ti ay kam sa disi kam disi ang maning a ay ti ipeng aris ting at sinat nung di masip kam disi muna kam disi hong as di nga para gawsin sa rosi iratang ang nga pa iratang rosi i
1: Hold on, just let me finish my story. As I was saying,
2: my man, you've been finishing your story for 10 minutes now. Even my tassies is getting warm.
1: Just give more eyes. Anyways, long story short.
2: Oh, hi. When you're talking, it's a short story long.
1: Short stories turn long. Go best together with Tassenberg. Not for persons under the age of 18. Enjoy responsibly.
3: Hello, hello, Castello.
4: Hello.

0: Castello. Feel the fizz. Not for persons under the age of 18. Enjoy responsibly.
1: Eh, don't give ten dang oundy, don't give ten dang oundy, okay, other. Toddy. Tanning sin, get to tramito. Eh, tanning sin. In Gaza quid a gay. Toddy. Nisan, I go nigunga. Need a Gaza quid a. Three ducks is a song, I said, aha. See, it a sida here. Namasan, oo, dagi, pony say. Sida here, naman, wa, dagi, sisini say. Nama digi mio giri ka iti sin kwida ki nera sisin si habida saduka saduka da sida nera sisin da nga digi tuba ni hansi kong wakuchi da ni aik kong si isa da si ida adi ako ini yara ngarin si na ni koriba in amabis na hanu ay si wahagan adi na mabibti di nga nga ra ngarin ako nona ira kaiba nira kore ba si i kaiba di dramio ure ki kaiba harang hua ngaris di kaiba tansa the suvesli ni kaiba ting ayri habira kaon si nang andi min karo ko kai kore ba di kain kore ba di ngama di ngama ngama di ero ngutwa as ngari ki nau chigi si ha i wolf ku kari ku chita i ku ero wathi leke singqogomanga sarude ida ngara sisiqhweqa thidileke ngoqwesqa amanda kachito amke ngaba neba saruruthi urin revolve kukari kufoi foi dikukring ngam unretane sang I see to hoba tani sendre volvi kukari kukunqa kuthi khaba dibara uama kwentina dai dai no kwenu kwenu basiqhwa kwe diculeke ditere mise habiseleke ditira ngoqwesisa ngoqweski ebe Udang kabin ngukus kunan ibe kaga timiri ngusi deki dira kara kai gisi hai hai man kai gisi hai am kusi kuka maga kuro kusi tam kusi kuka maga ngani kai ngati idra misi ngabas na iki tongi tongi ang di puri ngabas iki au edi bari iki ngabas TV ngakuru mung ngabas ising hotelis ay habe ida sang ay am si Kakusang ati kuda ni kami si pa, kaya kami kagtam kusi kuda magakuro kusi, tam kusi kuda maga, ngani tinga, tayong kore ba di, ngadi, nida, masii, sara di kun, ngana, ngama gudi, magkayan tresi waitanin sen, odi lagi nito sa ngamat masado, ebe, ngama, ngaba ngama, kaunan, ay tama ngama kung ngaba, kabe da Rafael itipelip kasi na, watani, tinira, karo.

Siyabonga gugu. Siyabonga kakhulu. Nisibongele ophosini. Sibonga abazalwane be-Highway Radio, siyabonga kakhulu. Mbokodo siyabonga. Ilanga siyabonga. Isolezwe siyabonga. Wonke amaphepha siyabonga.